0: AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Sa bisa ng Proclamation No. 339 Series of 2012, kinikilala ang buwan ng Agosto bilang History Month. Naglalayon po itong ipakita ang pagpapahalaga sa mayamang kasaysayan ng bansa at mapatatag ang kaalaman ng mga tao patungkol dito. Naniniwala tayong ang bawat bahagi ng kasaysayan ay may ambag sa hinaharap. Kaya nga, nararapat lamang na kilalanin at pagyamanin ang ating kasaysayan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
0: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan din sa iba't ibang piling FEBC stations sa buong bansa sa pamamagitan ng kanilang social media accounts. Napapanood din po ang Pagsusuri sa GCTV. Hindi lamang patungkol sa petsa, pangalan at pangyayari mababasa sa mga teksto ang kasaysayan. Ito po ay istorya ng ating pinagmulan, pagsubok na napagtagumpayan at pagpapahalagang humubog sa ating pagkatao bilang mamamayan. Dala rin ang mga aral mula sa mga nagdaan na maaaring dalhin sa kasalukuyan at gamitin sa pagbuo ng mas mabuting hinaharap bilang isang bansa. Pero ang tanong, paano nga ba natin mapangangalagaan ang ating kasaysayan, lalo na sa modernong panahon? Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
0: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: At nagagalak po tayo sa isang namang episode ng ating Pagsusuri. At ngayon ay bilang nasa buwan na po tayo ng Agosto, ay pinagyayaman po natin ang ating kasaysayan. Ano po, sapagkat ngayon ay buwan ng kasaysayan at buwan ng Agosto. Kaya naging napakagandang pagkakataon po na meron tayo ditong guest mula sa ating National Historical Commission, ano po, sa ating bansang Pilipinas. At narito ang isang development officer, si Yuffie Agbayani, Eufemio Agbayani III. Magandang araw sa iyo. Eufemio na lang ang tawag ko sa iyo, ha?
4: Okay lang po. Magandang araw po, Bishop, at magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
3: Oo. Alam mo, Eufemio, ang 702 DZAS na naniniwala na kinakailangan pagyamanin natin sa ating mga kabataan ang mayaman nating kasaysayan. No? Sapagkat kung hindi natin maipapasa yan sa ating mga kabataan, yung next generation, paano na lang ang ating pag-usap? Wala tayong pagpapahalaga ng ating values, no? Anyway, bigyan mo nga kami, no, ang ating mga kaagapay dito ng brief, no, kabuuan, maalaman nila ang tungkol sa ating National Historical Commission. Ano ang inyong ginagawa at saan kayo umaabot?
4: So ang National Historical Commission of the Philippines po ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nangunguna para sa pagpapalaganap ng kaalaman at kamalayang pagkasaysayan. Ang gusto po natin mangyari sa ating bansa, magkaroon po ng mga mamamayan na nag-appreciate sa ating kasaysayan at sa ating pamanong bayan. Alam po kung ano na nangyari sa ating nakaraan at proud na maging Pilipino. Kaya po yung marami po tayo mga servisyong iniahain sa ating mga kababayan. Baka po yung iba sa atin, naririnig lamang yung NHCP or dati po,

0: tulad ng mga lumang simbahan, bahay, mga opisina ng pamahalaan. Meron din po kaming dibisyon na ang pinangangalagaan naman po nila ay mga kasangkapan na may kaugnayan sa ating kasaysayan. Yan man po ay papel o tela o bato o bakal. So malawak po ang trabaho ng NHCP bagamat kami po ay less than 200 personnel throughout the Philippines. Napapamultiply naman po yung ating trabaho dahil may mga partners po tayo sa mga local government units. Meron po kami tinatawag na Local Historical Committees Network. Mga samahan po ito ng mga samahan na mga nagmamalasakit po sa kasaysayan. Sila man po ay kabataan, profesional, o mga talaga mga local historical groups na nakatuon po sa local history ang kanilang pagsasaliksik.
1: Oo. Yuffie, nakikita ko at nahahalata ako yung background eh, itong virtual na image na iyan. At medyo talagang moderno ano ang approach, hindi ba? Ibig sabihin kasi mayroong impression na kapag kasaysayan ang pag-uusapan, parang bang makaluma yung topic na yan. Pero palagi kayo gumagamit kayo ng mga modernong mga gamit, ano, at syempre para mapausad natin ang kaalaman natin ito, mapagyaman natin. Tama ba yun?
0: At tama po yun, Bishop, no? At mali yung kailangan po kasi yung kasaysayan, nabubuhay po ito sa mata ng ating mga kababayan. So kung puro teksto, puro letra yung nakikita nila, abay, talaga tutulugan ho kami ng ating mga kababayan. So yung teknolohiya ay nag-appear po both in the graphics that we use. Minsan na nagre-resort na nga po kami sa paggamit ng mga memes at ng mga joke time para mailapit yung kasaysayan sa ating mga kabataan. But at the same time, yung pag-aaral ng kasaysayan ay usapin din po ng access sa primary and secondary sources, mga babasahin, mga sanggunian tungkol sa ating kasaysayan. At meron po tayong tinatawag na National Memory Project. Isa po itong website kung saan naka-upload ang maraming mga aklat, larawan, at iba pa pong gamit para po sa para po mabasa ng ating mga kababayan yung kasaysayan at their own pace. Meron din po kaming YouTube channel kung saan po naka-upload yung mga documentary, mga videos, mga lectures, may podcast episodes na rin po kami doon, and mga virtual tours. So kung yung ating mga kababayan ay hindi makakabiyahe para bumisita sa aming mga shrines and landmarks, pwede nila itong gawin through our virtual tours.
1: Very good. Alam mo, Yuffie, ako bilang kabahagi ako ng media, marami ako nakakausap at politically, ang description, ang impression sa atin bilang mga Pinoy ngayon, ano, eh tayo madaling makalimot, lalo na politically. No? Madaling magbago, yung kaya kung ano lang yung pang ngayon, yun lang ang pinagpapahalagan, madaling makalimutan yung mga nakaraan. Kaya medyo nahihirapan tayo. Maging sa ating mga pagkakaroon ng mga infrastruktura, ako eh, napapasyal ako ng ibang bansa. Lalo sa Japan, for example. Nakikita ko na yung pagpapahalaga sa mga kanilang traditional na mga modelo ng mga noong araw, no, ng mga structures, hindi ito inaalis. Kahit na mayroong mga nagtataasa ng mga skyscrapers, ay naroon yung pagpapahalaga sa mga nakaraan nila, yung mga historical sites nila. At dapat ito ipagyamanin, hindi ba? Anong palagay mo?
0: Opo, tama po kayo, Bishop. Kaya nga po yung DPWH po, ilang taon na rin po sila nakikipag-coordinate po sa NHCP. And sa iba pa hong mga cultural agencies natin, kapag nakikita po nila na yung mga public works natin, may tsansa na makasira po ng isang
1: Mario.
0: Heritage site.
1: Okay.
0: Ang pinakamababanggit ko po na example ng pagtutulungan po ng NHCP at DPWH, pinatawag po kami ng DPWH at DOTR noon. Dahil po yung trend na yung linya po ng trend from Tutuban to Tagupan, parang yung North Rail Transit, meron
1: yes,
0: pala
1: so
0: akong mga dadaanan ng mga lumang estasyon ng trend na pinatingnan po muna sa amin yon, pa yung plano, paano ba yon.
1: Meron palang ganon.
0: May ganon naman po. Ang masaklap lang po, means dahil nga po less than 200 kami at ilan lang din naman po yung members ng ating Local Historical Committees Network, minsan po kasi mayroong mga mahusay magtago ng pagigiba.
1: Oh.
0: Yung madidiscovery na lamang po nung madla, tapos na yung pagiba.
1: Lalo na yung issue ng ano, yung issue ng syempre sa ngalan ng progreso, lalo na mayroong mga road widening, tatamaan yung mga historical sites. Dito lang sa amin eh, No, kahit pribado,

0: yung isang istruktura, no? Eh, dapat pagpahalagahan yun, di ba? Kung halimbawa, pagpapahalagahan natin ang significance dun sa komunidad, for example, no? Yan man ay pribadong lugar o lalo na mga simbahan, di ba? Tama naman yun, di ba?
1: Opo, and ang pinaka intervention, unang intervention na maaari namin gawin ay kung pag talaga nanganganib na masira yung istruktura, pwede po kami mag-issue ng cease and desist order laban sa magpagigiba, no? And then ire-require po natin yung property owner na mag-submit ng mga plano para po makita natin kung mapapreserve yung integrity. Hindi naman po ito blanket na basta luma, hindi na pwedeng galawin.
0: Tama, yes. Oo.
1: Po tayong tinatawag na delisting kasi minsan may mga bahay na mukha lang wala naman siya significance sa kasaysayan, tinitignan natin kung wala talagang significance, pinahintulutan natin minsan yung pag-modify or minsan nga pag-iba pa nga. Pero most of the time, we really, really intervene kapag po nakikita natin na may chance ang mawala permanently itong mga reminders of
0: At
1: our past.
0: ito ay meron kayong pinagbabatayang batas, hindi lang ito parang executive order.
1: Opo, so bahagi po yun ng charter ng NHCP, Republic Act 10086, and yung revised heritage law po na recently lang po naipasa. So may ngipi naman po ang batas sa mga ganitong bagay.
0: Alam mo, tamang-tama na ang programang ito ay pagsusuri para titingnan natin. So, naroon na tayo, mga istruktura, ng mga may significance sa ating mga nakaraan, sa ating mga kasaysayan, lalo na yung mga panahon ng gera. Di ba? Anyway, dumako naman tayo sa pagpapahalaga, no, na dapat maipasa sa mga sumusunod na henerasyon. Okay? So, ang mga nasabi mong mga sites, mga historical sites, no, mga significant sites, ay bukas ito para puntahan ng mga tao, para ma-appreciate nila. Pero paanong ginagawa upang ang interest ng mga tao ay mapanatili? Kasi pag yung bang impression, eh, luma na yan, ano, okay na yan. Hindi natitingnan eh, no? Kinakailangan maging proactive ang pagpaplano.
1: Bali po, on the part of the Shrines and Landmarks of the NHCP, meron po tayong social media accounts. Bawat site po dyan, meron kaming Facebook page na doon namin binabalita kung ano nangyayari doon. Ano yung mga public programs na ino-offer po natin sa publiko. Nakikipag-usap tayo madalas sa mga counterparts natin sa local government unit para magkaroon ng collaboration, magkaroon ng mga programa na hihikayat sa ating mga kababayan na bumisita. At minsan sobrang successful ng mga partnerships na ito na nagre-reklamo na sa amin yung LGU kasi lima-lima, sampu-sampu, 20-20 bus ang nagpa-parking sa site at nagkakosta kami ng traffic kada kami na nag-field trip. At at same time, nag-engage din tayo sa ating mga kaibigan na content creators, especially recently, inilibot
0: Ayun,
1: namin si
0: maganda
1: Mighty
0: yan.
1: Mag
0: Oo.
1: Opo, nilibot namin si Mighty Magulang sa mga shrines namin sa Bulacan. At ang nakakatuwa po, nagre-report sa amin yung mga curators doon na dahil mula nung nag-post siya nung kanyang episode, nung paglibot niya, may mga nagpupunta na daw doon, nag-i-inquire na doon sa kanila parang heritage passport sa Bulacan. So, ibig sabihin, kung may kikwento ko lang po, nung galing po ako ng Bohol, nag-inspect po kami doon para sa aming museum para namin i-improve. So, sumakay ho ako ng in-drive pa uwi. Tapos yung driver, nagkakakwentuhan kami, hindi pala niya alam na libre yung aming mga shrines and landmarks kasi parang na-intimidate siya na parang, la, baka kasi pag lumapit kami dun sa guard, paalisin kami or sabihin may bayad. So, totoo po, Bishop, na we have to have more, on our part, kailangan pa namin i-market lalo itong mga sites na ito para malaman ng publiko na, uy, libre po yan, bukas kami every Tuesdays to Sundays, pwede pong after nyo magsimba, eh, diretso ho kayo sa aming mga shrines para bisitahin ito at walang bayad. And hindi lang po kami, pati po yung mga kaibigan natin sa National Museum, wala na rin pong bayad yung pagpasok doon. And marami na rin pong mga local government units na ang kanilang mga local museums ay libre din ng entrance. So shared
0: Kumusta?
1: responsibility naman ito.
0: Yes, kumusta naman ang tanggap ng mga business establishment? Sila ba ay mayroong willingness na mag-abot ang kanilang kamay? Eh siyempre, ito ay dapat whole of nation approach na rin ito eh, no? Hindi ibig sabihin na porque ikay nasa business, pang sarili mo na lang yun. Kasi naniniwala ako na isa dapat ito sa ating yung corporate social responsibility, di ba?
1: Marami na rin pong partnerships na nabuo with companies. May isa pong ad agency na ang ginawa naman po nila ay dun sa kanilang LED wall sa panulukan po ito ng Espanya at saka Moraita. Binibigyan po nila kami ng libreng space para mag-flash ng mga kaalaman tungkol sa history, mga anniversaries. Meron po kaming nabuong partnership sa isang water concessionaire, sa isang kumpanya ng multinational ito na nag-establish sila ng isang gallery about road safety sa Presidential Car Museum. And minsan ang nangyayari po ay ginagamit po nila yung aming lugar para sa mga events na in a sense, kahit po event nila yon pero napupuntahan yung lugar namin, ay ipopromote yung aming mga shrines and landmarks. And sir, we're very open to collaborations, not just with companies, but even with other entities na interesado po na ipalaganap ang ating kaalaman at kamalayang pangkasaysayan.
0: Oo. Tama, nabanggit mo yung mga social media, ano, gumagamit kayo ng mga social media platforms para maiusad ng husto itong kamalayan na ito. Pero yung mga halimbawa, yung cases halimbawa na siyempre ang ating mga kababayan, eh more than 10% actually ng ating population ay mga OFW. Alam mo, minsan na naiisip ko, eh kapag ang mga pamilyang Pilipino ay napupunta sa ibang bansa, doon na lumalaki yung mga bata, nawawala yung kanilang mga pagpapahalaga sa dapat na naririto. No, lalo na kapag ang mga lingwahe, eh nakakalimutan na yung ating sariling wika. Ang ating bang mga opisina sa abroad, no, mga konsulado ay ganun din, meron din pagpapayaman ng ating mga historical at kasaysayan na ito.
1: So yung ating mga consulates, embassies abroad, meron po silang tinatawag na Centro Rizal. So ito po yung parang cultural section po ng kanilang tanggapan. Minsan may mga setup sila na parang library o na pwede magbasa-basa po yung ating mga kababayan doon. Pero minsan very active na halimbawa June 12, National Heroes Day, meron talaga silang activities na ino-offer para sa ating mga OFWs. And nakakatuwa din po dahil marami din po mga civic organizations na related sa history ang mayroon po mga sangay sa ibang bansa. Halimbawa, Knights of Rizal, yung Las Damas de Rizal, na mayroon nag-organize yung ating mga kababayan abroad para i-promote yung ating history and heritage. And minsan, yung ating din mga kasamang kawani sa NHCP ay pumupunta po abroad to help promote our history and heritage, not just to OFWs, but to foreigners in general. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga partnerships with the, not just with academic institutions, such as with not just with consulates and embassies, but a lot of people abroad.
0: Very good. Yung pagpapanatili, for example, alam mo ako ay bahagi ako ng alumni, no, association ng PLN, ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. At ako ngayon ang current presidente noon. Alam mo, I realized na napakayaman ng lahat ng nasa loob ng Intramuros. At ang sabi ko nga, eh, dapat tumulong tayo bilang institution of higher learning na magkaroon ng ambag sa pagpapanatili ng lahat ng napakahalaga within the Intramuros area. Pero alam mo, marami din mga cases ng mga vandalism. Paano natin, hindi ba, palagay ko yun, namomonitor nyo rin yun, ano?
1: Bali po, yung pangangalaga po sa sites mismo, kung hindi namin kasi hawak, ipinagkakatiwala po natin yung pamamahala sa property owners or sa local government units concerned. Kasi ngayon nga po, hindi namin mababantayan lahat po yan, less than 200
0: Tama.
1: Kami. Sa Intramuros po in particular, meron po tayong Intramuros Administration na sa batas po ay sila po yung pangunahing tagapangalaga ng Intramuros. And they're doing their best naman po to protect the historic sites in Intramuros from vandalism. Siguro po ang maiambag na lamang po namin as NHCP ay yung pagpapaintindi sa ating mga kababayan na number one, bawal siya. Meron po tayong mga batas na nagpoprotekta laban sa desecration ng ating mga historical and heritage sites. At pangalawa, hindi lang bawal kasi trip lang nating pagbawalan or dahil pangit tingnan kapag na-vandalize. But because nasisira yung kwento na-obscure yung kwento na na-attach natin doon sa historic site kapag ito ay ginagalaw natin.
0: Yuffie, bigla ko nga naisip ngayon, paano kapag ang isang historical site ay binaha? Di ba? Ang dami natin yan. Kasira ng mga disasters, di ba? So, paano na ito? Eh, paanong restoration yan? Kayo ba'y halimbawa, merong isang nasirang infrastruktura o heritage site, eh, kayo ba'y nakaka-request naman ng pagre-restore ng mga budget para dyan?
1: Nakaka-request naman po, pinapasok siya sa aming sa allocation sa amin sa General Appropriations Act. Kaya nga po, halimbawa po, ang pinakasiguro, magbibigay ko pong example, yung Lumindol
0: Yan,
1: sa
0: yan, oh.
1: Cebu recently.
0: Tama,
1: So
0: tama, oh.
1: nagpapunta po kami ng mga architects and engineers doon para tingnan yung pinsala. Yung immediate response namin, naglalabas po kami ng reminders ano po yung dapat gawin kapag may disaster na lindol or pagputok ng
0: Yeah.
1: bulkan. Of course, ang sasabihin namin, i-preserve muna natin yung buhay ng tao, saka na natin yung site. Pero after nating ma-sure na ligtas yung mga tao, ito naman yung gagawin natin. Imamarkahan yun, ipiprevent yung mga tao sa mga biglang papasok at biglang magkukuha ng mga hindi kanila. Mga ganong bagay
0: Alam
1: po.
0: mo,
1: And then
0: Yuffie,
1: eventually,
0: napakaganda. Yes, sige, go ahead, go ahead.
1: sorry po. And then eventually, pag-aaralan po ng aming mga architects and engineers po, proposal ng budget sa ating kongreso, and hopefully, ibigay ng kongreso yung pondo na kinakailangan para ma-restore itong mga structures na ito.
0: Wala naman kayong case ng ghost project na pinapagawa tapos nawawala, hindi natatapos, ano?
1: Ay, wala. Hindi naman. Ang
0: Uh-oh.
1: biroan nga namin sa office, ang aming budget ay worth isang blood control project. So, imagine nyo na lang po kung ano yung budget naming actual.
0: So,
1: Wala pa pong hindi palabas ng blood control.
0: kwentuhan itong ginagawa natin, pero sinusuri natin sapagkat sinusuportahan natin, hindi lang yung ginagawa nyo eh. Lahat ng dapat na proteksyon, no, at support sa inyo ay dapat pagpahalagahan natin. Well, anyway, napakaikli muna ng ating episode. Pero sa susunod nating episode, Yuthi, pag-uusapan naman natin kung paano naman yung mindset, no, yung karakter, yung kaugalian, maipapasa natin. Ngunit maraming salamat sa iyo, sa iyong pagiging guest sa ating pagsusuri, Yuffie. Until next time, ha? Thank you so much.
1: Maraming salamat din po, Bishop, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. At Happy History Month po sa ating lahat.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Naging napakahalaga po ang laman ng pag-uusap namin ni Yuffie tungkol sa pagpahalaga sa kasaysayan po natin. Isang bagay na kahit po ang banda na kasulatan ay nagpapahalaga sa kasaysayan. In fact, kung pupuntahan po niyo ang Psalm number 78, ay doon ay kabilin-bilinan ng salita ng Diyos sa atin na kung ano ang ating mga naituro sa atin, no, naalaman natin sa nakaraan, ay huwag nating itago sa ating mga anak. At ipakita natin, ihayag natin sa mga susunod pang henerasyon, lalo na ang mga patungkol sa mga ginawa ng Panginoon para sa atin. Ano po? That they might set their hope in God and not forget the works of God. That the next generation should come, no? And maalaman po nila ang lahat. Magkaroon sila ng pagpapahalaga sa mga bagay na mula sa ating Panginoon. In fact, sa Proverbs po, dalawang talata ang laman ng pagpapahalaga na ito. Una ay doon sa Proverbs 22:28. Ang sabi, "Remove not the ancient landmark which thy fathers have set." Doon sa Proverbs 23:10, "Remove not the old landmark and enter not into the fields of the fatherless." Kaya po ang mga bagay na ito ay ating ipinagyayaman sa atin maging para sa ating bayang Pilipinas. Wala man tayo sa Bible, pero ang mga prinsipyong ito ay pinagpapalagahan po natin. Si Joshua, for example, nung sila'y pumasok doon sa lupang pangako, sa lupang Kanaan, matapos silang tumuwid doon sa malaking ilog, ano po, ay ang sabi niya ay magtayo tayo ng memorial upang ang mga susunod na henerasyon, pag nagtatanong sila, anong ibig sabihin ng memorial na ito? Ang sabi niyang ganyan eh, ito ay mananatili nakatayo sapagkat kinakailangan malaman ng mga susunod na henerasyon ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya po, yan ang makukuha nating katotohanan mula sa salita ng Diyos, pagpapayaman ng ating mga historical at mga napakahalagang mga sites at mga katuruan. Pagpapala sa ating lahat.
2: Susuri sa FEBC Radio TV.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, magandang paalala sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan o nagdaan. Ito po ay mahalagang bahagi ng ating bansa na nararapat pag-aralan, pahalagahan at ipamana sa susunod na henerasyon. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.
4: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okidoo, the 414 Kids Show.

0: Anak, andito na ako. Kumusta ang araw mo?
1: Hi, Ma. Okay lang po. May tinatapos lang akong project. Deadline kasi bukas.
0: Ganun ba? Ako rin. Ang daming ginawa sa opisina. Pero gusto kong malaman kung kumusta ka talaga.
1: Sa totoo lang, medyo na-stress po ako. Ang daming requirements sa school.
0: Halika nga, pahinga ka muna kahit 5 minuto. Makikinig ako. Anong mabigat?
1: Nahihirapan po akong pagsabay-sabayin ang mga activities. Minsan, pakiramdam ko, hindi ko na kaya.
0: Normal lang mapagod, anak. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Lagi akong nandito para makinig.
1: Salamat, Ma. Akala ko kasi masyado rin kayong busy sa trabaho.
0: Busy man tayo pareho, hindi ibig sabihin wala na tayong oras para sa isa't isa. Ang pakikinig ay hindi kailangan ng maraming oras. Kailangan lang ng buong atensyon.
1: Tama po kayo. Ako rin. Gusto kong pakinggan kung kamusta ang araw ninyo.
0: Nako, nakakapagod pero sulit. At mas gumaan ang pakiramdam ko ngayon, nag-usap tayo.
1: Simula ngayon, kahit sandaling usapan lang bawat araw, gagawin natin.
2: Wow, sali naman ako dyan, Mommy Fave and Angel.
3: Ako rin!
4: Aba, ako rin!
1: Ate Michelle! Rich and TJ! Oo naman! Ano, tara?
2: Ay, wow, ang masunuring anak pati sa mga kaibigan.
3: Kaya nga, Ate Michelle eh. Ang bait talaga ni Angel pati sa mga kaibigan. Libre naman dyan!
4: Ikaw talaga, Rich!
2: O, teka, bago kayo maglibrihan, i-greet muna natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Ubriel!
5: What's up, kiddos? Stay tuned kayo, ha? At masaya ang magiging kwentuhan natin today. As always, ako po si Sepa Salmasco.
1: Join din ako sa masayang kwentuhan, kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Angel Faltado.
4: Good morning, kiddos. Ako naman si TJ Tagorda.
2: At ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
6: Okido, the 414 Kids Show.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DJS Radio TV, at World Vision.
7: Mapapahinggan niyo po kami sa 702 DJS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. At pwede rin kayo makinig sa ating online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
2: Sige, umpisahan na natin sa ating memory verse.
4: Kiddos, sabayan niyo ako. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Efeso chapter 6 verse 1.
2: Amen. Anong sabi mga kiddos, maging
6: masunurin.
2: Ayun, masunurin sa mga magulang at nakakatanda, lalo na kung ang pagsunod ay para sa mabuti at hindi sa masama.
6: Amen.

0: tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Bakit hindi naliligaw ang mga langgam?
2: Bakit?
1: Kasi meron siyang antena.
0: Just kidding!
3: Ano ang paboritong subject ng mga pusa?
4: Ano?
3: Meowtimatics!
0: Just kidding!
3: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
5: Narito ang ating Isip Bata question. Paano mo maipapakita ang pagiging masnurin?
2: We'd love to know your answer. Kaya share na ang inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
6: Alam niyo ba, kiddos, na isa sa magandang halimbawa na ang pakikinig ay si Samuel. Mababasa natin siya sa Bible during Old Testament times.
2: Tama! Si Samuel ay isa sa magandang halimbawa ng pagiging masunurin dahil sa marunong siyang makinig. Alam niyo ba kung sino ang nagturo sa kanya kung ano ang sasabihin kapag narinig niya ang tinig ng Diyos?
5: Si Eli, sinabi niya kay Samuel na, "Speak, Lord, your servant is listening."
3: Kaya mga bata, mahalaga na tayo ay nakikinig at marunong sumunod.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
2: Mommy, mamaya po ay malilate po ako sa pag-uwi.
7: Bakit ka malilate sa pag-uwi?
2: May group project po kasi kami sa school. Mag-extend lang po kami ng time ng mga ka-groupmates ko po para matapos na po namin yung project.
7: O sige, siguraduhin mo lang na hindi ka pupunta sa ibang lugar. Basta sa school lang kayo.
2: Opo, Mami. Sa school lang naman kami gagawa ng project at hindi sa ibang bahay.
7: O sige anak, mag-iingat ka sa pag-uwi ha.
6: Anong gagawin natin ngayon? Hindi natin maipapasa bukas ito.
3: Deadline na ng pagpasa bukas.
6: Mabuti pa ay sa bahay na lang namin tayo gumawa. Magsasarado na ang school. Tayo na lang ang nandito.
3: Oo nga. Baka magalit na si Manong Guard at tayo na lang ang binabantayan niya dito sa school.
2: Naku! Hindi ako pwedeng sumama sa bahay ninyo. Nangako ako kay Mami na hindi ako pupunta sa ibang lugar maliban dito sa school.
3: Ihahatid ka na lang namin. May car naman kayo, Joel. Diba?
6: Oo! Tara na!
2: Sorry ha. Hindi talaga ako pwedeng sumuway sa Mami ko. Ituloy na lang natin bukas at makiusap na lang tayo kay Teacher na bigyan pa tayo ng time para tapusin ang ating project.
3: O sige na nga! Masyadong masunurin itong si Jill sa mami niya eh.
2: Kapag may sinasabi kasi si mami, pinapakinggan ko at sinusunod.
6: Bakit? Takot ka ba sa mami mo?
2: Oo, takot ako na hindi sumunod sa kanya. Kasi naniniwala ako na tayo mga anak ay dapat na nakikinig sa paalala ng ating mga magulang. Nandito na po pala kayo.
7: Oo anak, nag-decide na ako na sunduin ka. Medyo papadilim na rin kasi.
3: Hello po, Mrs. Conception.
6: Good afternoon po.
7: Good afternoon din sa inyo. May mga sundo din ba kayo, mga kiddos?
3: Wala po. Malapit lang naman po ang bahay namin dito sa school. Kaya nilalakad ko na lang po.
6: Ako rin po. Nasa tapat lang po ng school ang bahay namin. Niyayaya nga po sana namin si Jane na pumunta sa bahay para ituloy ang paggawa ng project namin. Kaya lang po ay ayaw niya.
3: Sinabi daw po kasi ninyo na huwag nang pumunta sa ibang lugar maliban sa school.
7: Ah, oo. Mahigpit kong bilin sa kanya na umuwi na agad sa bahay at huwag nang pumunta sa ibang bahay.
3: Ayaw nga po niya at gusto po niya na sumunod sa inyo.
7: Natutuwa naman ako na nakikinig sa akin si Jane.
2: Salamat po sa pagsundo ninyo sa akin. Hindi na po ako matatakot na lumakad na mag-isa.
7: O sige, Joel at Shanna, goodbye na sa inyo.
3: Bye-bye din po. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi.
6: Bye po!
5: Daddy, nandito na po sina Mommy at Ate Jane.
4: Oh, mabuti naman at nandito na kayo. Eh, kanina pa kayo hinihintay na itong si Michael.
7: Nakakita kami sa bakery ng favorite mong tinapay. Kaya may pasalubong kami sa'yo, Michael.
5: Yehey! Meron po akong masarap na bakong tinapay bukas.
4: Oh, Jane. Ibihis ka muna. Maya-maya ay kakain na tayo.
2: Kayo po ang nagluto, Daddy?
4: Oo. At masarap na tinolang manok ang niluto ko. Hindi ba't paborito mo yun, anak?
2: Opo, Daddy. Paborito ko po iyan.
7: O siya, magbihis ka na, Jane, para makakain na tayo.
5: Daddy, alam po ba ninyo, nagkatakutan kami ng mga kalaro ko kanina habang naglalaro kami sa likuran ng bahay natin.
4: Bakit naman kayo nagkakatakutan?
5: Kasi po, bigla po kami may narinig na nagsasalita. Wala naman pong tao.
2: Ano naman ang narinig ninyo, Michael?
5: Ang sabi ng boses, Pogi, Pogi, kumain ka na?
7: Totoo ba yan, anak ha? Baka nagjo-joke ka na naman.
5: Hindi po ako nagjo-joke, Mommy. Totoo pong may narinig kaming boses at sabi niya ay pogi daw ako. Pero wala naman po akong nakitang tao.
4: Anak, pogi ka naman talaga. Yun ang totoo. Pero yung kwento mo na may nagsalita at wala namang tao, mukhang gawa-gawa mo lang yun eh.
7: Anong ginawa niyo?
5: Takot na takot po kami. Kaya po, nagtakbuhan po kami.
2: Baka naman may tao talaga doon. At nagtatago lang.
5: Wala po kaming nakitang tao. Promise.
4: Kung wala kayong nakitang tao, baka naman hindi talaga tao yon.
5: Eh, ano po yon?
4: Eh di, isang hayop.
2: Isang hayop po na nagsasalita? Meron po bang ganun?
7: May hayop naman nagsasalita ah.
4: Hayop nga iyon, Michael. Yung narinig nyo ay yung alagang loro ni Aling Maring. Nakita ko na yun nung isang araw. Dala-dala nga yun ni Aling Maring eh. Sinabit niya dun sa sanga ng puno sa tabi ng bahay nila sa kulungan nito. Kaya hindi halata ng mga nagdaraan na may loro doon.
5: Totoo po? Ibong loro po pala narinig namin?
7: Oo anak, nakita ko rin yun at narinig ko na nagsasalita.
2: Tinakot pala kayo ng isang loro?
5: Ngayon po ay alam ko na. Sabihin ko sa mga friends ko tungkol sa lorong ni Aling Maring. Hindi po pala kami dapat na natatakot.
2: Nakakatakot naman po talaga na may marinig na boses, lalo na sa hating gabi. Tapos, wala namang tao.
4: Alam ba ninyo, kiddos, may kwento sa Bible tungkol sa isang bata na nakarinig ng boses habang siya ay nasa higaan na at matutulog na sana siya. Pero, wala namang tao doon.
5: Daddy, tinatakot mo naman po kami.
4: Hindi kita tinatakot. Ang tinutukoy ko ay ang batang si Samuel. Nakarinig siya ng boses. Sabi sa kanya, Samuel, Samuel.
2: Eh, ano pong ginawa ni Samuel?
4: Pumunta siya sa pari na si Eli na nasa higaan na rin. At tinanong niya ito, tinawag po ba niyo ako?
5: Si paring Eli po ba ang tumawag sa kanya?
4: Hindi nga eh. Ang sabi nito sa kanya, hindi kita tinawag, Samuel. Tapos, bumalik siya sa higaan niya. Pero, maya-maya ay may tumawag na naman sa kanya. Samuel, Samuel. Tapos, pumunta siya uli kay paring Eli. Pero sinabi nito kay Samuel na hindi siya nito tinatawag. Kaya bumalik na lang ulit siya sa higaan.
5: Tumigil na po ba ang pagtawag?
4: Nako, hindi. May tumawag uli sa kanya. Pero nang siya ay bumalik kay paring Eli at tinanong kung tumawag siya sa kanya, ganito ang sinabi ni paring Eli sa kanya. Kapag narinig mong muli ang boses niya, sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay makikinig.
2: Ano po ang sumunod na nangyari?
4: Sinunod ni Samuel ang sinabi ni paring Eli. Nang narinig niyang muli ang tawag sa kanya, sinabi niya na, magsalita po kayo, Panginoon, at ako po ay nakikinig.
5: Anong sinabi ng Diyos kay Samuel?
4: Sinabi ng Diyos kay Samuel ang lahat ng mga susunod na pangyayari. Kaya nalaman niya ang mga nangyari sa Israel bago pa ito talagang mangyari. Nakinig ng mabuti si Samuel sa sinabi ng Diyos. At alam ba ninyo? Si Samuel ay naging masunuring servant ni God doon.
2: Marunong po siyang makinig sa Diyos.
4: Oo. Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa kanya ay kanyang pinakinggan at sinunod.
5: Gusto ko rin po maging batang masunurin sa Diyos.
7: Tama anak, mabuti ang maging masunurin sa Diyos.
5: Pero paano ko po maririnig ang boses ng Diyos?
7: Ang Diyos ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Bible, at sa mga taong maka-Diyos na nagtuturo sa kanyang mga anak.
2: Gusto ko pong malaman ang nais ng Diyos na sabihin sa akin.
5: Ako din po. I will listen to God and obey Him.

0: happy birthday kay Mama Beth Cruz at kay Kuya Lal Cruz.
1: Happy, happy birthday, Mami Lea Morada. We love you, Mami Lea.
2: Happy birthday to my mommy, Hazel Martinez Faltado. God bless you and I love you.
3: Kung ikaw, kiddo, ay magse-celebrate ng birthday this week, happy birthday to you! God's blessings be upon you!
0: Ang birthday wish namin ay sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
4: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
1: Masaya ang ating naging kwentuhan at before we close, allow us to pray for you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa panibagong weekend na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord, for this Saturday morning kung saan marami na naman kaming natutunan, kami ay nakapagkamustahan at higit sa lahat, Panginoon, natuto kami mula sa inyong salita. Lord, we pray that all of us, sa lahat po ng mga nakikinig sa Okido ngayon, lalong-lalo na yung mga kabataan, may apply po nila ang mga natutunan nila ngayon, ang pagsunod sa kanilang mga magulang at sa mga nakakatanda kung ito ay para sa ikabubuti nila. Lord, nagpapasalamat po kami dahil patuloy kaming ginagabayan ng iyong salita. And we pray, Lord, that your word will continue to change us. We also pray, Lord, ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday ngayong linggo na ito. Nawa, Panginoon, maramdaman nila ang inyong pagmamahal at ang inyong presensya. Gayon din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga may sakit, ang mga nangangailangan ng tulong. Lord, we pray for your healing touch to be upon them and your provision to those who are in need. Pinagpipray din po namin ang aming mga estudyante. Nawa, Panginoon, ang inyong katalinuhan ay gabayan sila sa kanilang pag-aaral. Tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
5: Amen!
1: Bago tayo magpaalam, gusto naming magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido, the 414 Kid Show every week.
3: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Salumbides, Tita Favorite Gabriel Ganda, Dashing Kuya Piotters Edward Baloha, Mommy Wonderful Weng Lazo, Kikilechi Dapogi, Ati Faithful Faithy, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
4: Thank you also to Ate Precious Grospe Cruz at sa World Vision para sa ating script at Kwento Kid.
0: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
4: Thank you din sa mga kiddos, parents, lolo at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
1: At syempre, thank you kiddos for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
0: Ako naman po si TG Tagorda.
3: Rich Gabriel here.
4: Ako naman po si Angel Faltado.
6: Ito po si Selpa Salimasco.
1: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos. Dito lang sa
5: Okido, the 414 Kid Show. God bless you!
7: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
8: abyan ang 1062 DXKIFEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa Ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
9: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
10: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
9: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
10: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
9: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
10: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
9: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
10: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
9: Ini nga pahanumdum gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD kag sang FEBC DXKI.
11: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
12: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
11: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
12: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
11: FEBC Philippines, until all have heard.
13: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

0: Mga kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng tanghali, Sabado, at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello mga kids! Kumusta ka mo? Wow, welcome naman sa ato nga JNC Online kag JNC On Air. Wow! Nagalapad na gid ang aton nga network. Kay damo lang nga nagapartner para mabatian ang word ni God or makilala gid si Jesus sa iban nga lugar. Kaya hello sa mga kids dara sa Bacolod, dari sa South Cotabato. Hello sa inyo tanan. Ako gali si Teacher Del. Sabag po naman natin nga lesson. So, amo na ni ang pinakalas nga lesson sa about sa wise. So, paano kita maging wise? So, paano kaya natin mabalaan or masundan kung paano maging wise? Kag sino ang aton nga model? Ano ba lang kung sino ang aton nga model? Tama si Jesus Christ. Tama mga kids. Kay wala lang ginhambal ni God sa iyang word or sa Bible kung paano mga buhi din sa kalibutan. Kundi gipakita gid ni God pinaagi sa kabuhi ni Jesus kung paano mga buhi din sa kalibutan nga maging perfect gid na wala gid sang sala. Kaya pamatian ta ang ato naman nga lesson nga Jesus is wise. Ayan, so this time sa ato naman nga prayer time, bag-o naman ang ato nga word nga acronym. So ang ato nga naman nga sundan nga word is CAST, letter C A S T. Oh, ang letter A, letter C means is confession. So kung mag-pray kita kay God or mag-talk kita kay God, pwede natin ihambal ang aton nga mga nahimo nga sala sa ating ginaisip, ginahambal or ginahimo para matagaan kita or mapangayuan natin sa forgiveness dala kay Jesus. Kaya, let's confess our sins. Kaya, subong mga bata, mag-pray kita. Let's pray. Dear God, thank you sa imo pagpalangga sa akon. Lord Jesus, thank you man sa imo nga blood para baydan ang akong mga sala. Subong Lord, gapangayo gid ako sang sorry sa tanan kong ginaisip, ginahambal kag ginahimo nga wala kag gid nalipay. Lord Jesus, ikaw gid maglimpyo sang akong mga sala. Thank you, Lord, kay ikaw gid ang nagakip sang imo nga promise. Bless us today, Lord God. Tagaan mo ako sang wisdom sa akong nga pagpamati diri sa JNC Online or on air nga ang tanan ko nga mabatian hindi lang hasta sa pagpamati kundi himuon ko gid. Help me, Lord God, in Jesus' name. Amen.

0: natin yung memory verse, mga bata. Sa liwat, ari naman si Teacher Kat. May ara si Teacher Kat sang ipamangkot para sa inyong atanan. Sino diri ang mga my best friend? Kung diin man ikaw subong, pwede mo bala ang ibayaw ang imong mga kamot? Oo no, tanan kita, ikaw kag ako, may ara gid kita sa mga best friend nga ginasaligan gid naton, kag kilala gid naton nga aton nga mga friend. Kaya aton nga mga best friend, di ba? Pwede naton na istorya ang biskan anong mga bagay nga gusto naton ni istorya sa ila. Pwede kita maghampang upod sa atin yung mga friend. Pwede naton upod ang atin yung friend nga maglagaw sa mall or maglagaw sa kung diin nga aton nga gusto. Kag gusto naton nga permi naton may istorya ang atin nga mga friend. Pero balaan mo bala mga bata nga ang aton ginatawag ng mga best friend or mga tao nga ginasaligan naton nga maupod naton, hindi naton sila pwede maupod 24 hours gid sa bilog naton nga kabuhi or sa adlaw-adlaw gid nat nga tanan nga sa 7 days a week, 24 hours upod gid naton sila, hindi gid ina matabo, di ba mga bata? Pero balaan mo bala nga sa aton memory versibo, may ara sa isa nga pwede gid naton maging best friend. Kag pwede gid naton maupod sa tanan nga tion nga hindi gid kita pagbayaan. Ang aton memory verse mga bata, makita diri sa Bible. Ang Bible pulong sang Ginoo, nagasugid gid sang kamaturan, gani dapat naton nga patihan. Ang aton nga verse makita haling sang nagliligad nga simana no sa Book of Psalms chapter 1 verse 6. So subong makita sa Psalms chapter 1 verse 6 mga bata ang aton nga memory verse. Sa Book of Psalms, ibig sabihin ang Book of Psalms, amin siya nga ginatawag no nga songs. Ibig sabihin, diri sa book of Psalms, makita diri kung paano nga dayawon ang Ginoo, paano ang Ginoo nga kantahan siya sa mga pagpasalamat dira sa iya. Kagalin sa uma kag asa subong ang Book of Psalms may ara gid diri ginagamit gid ini para sa pagdayaw, sa pagkanta, sang pagpasalamat dira sa Ginoo. Pwede gid ang Book of Psalms mga bata pwede gid ini siya nagamiton sa pagpasalamat kag sa pagdayaw dira sa Ginoo. Gani dapat gid naton nga patihan ang pulong sang Ginoo nga ginahambal diri sa ang makita ang aton verse diri sa Bible kay ini siya pulong gid sang Ginoo. Gani basaon ni Teacher Kat kung ano ang siling sa aton yung memory verse subong. Siling niya sa Book of Psalms chapter 1 verse 6. Siling niya diri for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Oo mga bata, makita man ina, diri sa aton nga screen. Ayan, siling niya diri sa Psalms 1:6, for the Lord knoweth. Ang buot silingon sina mga bata, for the Lord knoweth the way of the righteous. Ibig sabihin, ang ginahambal diri nga way mga bata, ang buot silingon sina nga ang way or ang pagkabuhi mo sa adlaw-adlaw nga tanan mga bata. Siling niya, the righteous. Ang ginahambal dira ang righteous, ang mga katawhan nga nagkilala kay Kristo bilang ila Ginoo kag personal nga manluluwas sang ila nga mga sala. Ini nga verse mga bata nagahambal nga kung ikaw naghinulsol na sa imong mga sala kag nagbelieve kay Jesus Christ bilang imo Lord kag personal nga Savior, ang gusto bisang Ginoo nga mabalan mo nga siya ang Dios nga nakabalo kag nakakita sang tanan sang imo nga kabuhi. Kag gusto gid ikaw sang Ginoo nga friend nga gusto gid sang Ginoo mga bata nga maging friend mo gid siya nga pareha sa mga friend mo nga gusto mo pirmi maistorya, pirmi mo makaupod. Amo man ina ang Dios mga bata. Kasi lingi diri for the Lord knoweth the way of the righteous. Ang Ginoo nakabalok, nakakita sang pagkabuhi sang mga righteous or sa mga katawhan nga may relasyon dira sa iya. Pero siling niya ang subpon dira but the way of the ungodly shall perish. Ang buot silingon dira mga bata, ang Ginoo nakakita man sang pagkabuhi sang mga katawan, nga wala nakakilala dira sa iya kag nagakabuhi sang kabuhi nga hindi gid malipayan sang Ginoo. Gani bata, kung ikaw hindi ka mag-inursor sang imong mga sala, kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, ini nga verse naga-warning kay nga aman nagahambal dira, the ungodly shall perish. Buot silingon mga bata, ikaw mahiwalay kitira sa Ginoo forever. Dito magalakat sa lugar nga gin-prepare niya para sa mga katawan nga wala gid na ginulusol sa sala kag wala sang personal nga relasyon dira kay Jesus Christ. Gani kung ikaw bata, nabilib na kay Jesus bilang imo Lord kag Savior sang imong mga sala, ang Ginoo gid mangin kaupod mo sa tanan nga tiun as your friend. Pero kung wala ka pa nagbilib kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, silinga dira o shall perish, mawala or mahiwalay dira sa Ginoo forever. Pero kung ikaw bata, dugay na naghinulsol sa sala kag nagpati kay Jesus bilang imo Lord kag Savior, dumdumon mo ang perme nga ang verse, ang ini nga verse perme nga ang Dios kaupod mo sa tanan gid nga tion. Siya gid nagacare sa iya nga mga kaanakan kung ano ang nagakabuhi sa imo nga kabuhi. Kay siya ang Dios nga perme gid nagapamati kag nakabati sa imo nga pagpangamuyo sa tanan nga tion. Gani siling dire o sa aton nga verse, siya gid ang magahelp sa imo nga maghimo sang wise nga decision. Kay ang Dios ang kaupod mo sa tanan nga tion. Kay siling nga, for the Lord knoweth the way of the righteous. Oo mga bata, dumdumon gid naton nga always kita mag-seek wise counsel kung ikaw may Dios na sa imo nga kabuhi. Pero kung ikaw man bata, wala pa naghinulsol sa imo sala, kag wala pa nagbelieve kay Jesus Christ bilang imo nga Savior sa imo nga mga sala, budlayan gid ikaw nga mag-seek sang wise counsel. Gani ang gusto sang Ginoo mga bata sa subong nga tion, ang Holy Spirit gid magapangipot sang imo nga kabuhi para maghinulsol sa imo nga sala kag magpati kay Jesus bilang imo Lord kag personal Savior sa imo nga kabuhi. Kag ang Dios gid mga bata ang magpatawad gid sa imo kag sa tanan nga tion, mangin kaupod mo gid siya sa imo nga pagkabuhi sa sininga kalibutan. Kag siya gid ang Dios nga maggiya sa imo sa tama nga direksyon kung ikaw magkaroon sang personal nga relasyon dira sa Ginoo mga bata. Gani kung wala mo pa ginhinulsulan imo sala kag nagpati kay Jesus, pwede gid na nimo nga himuon subong nga tion mga bata. Gani ang Ginoo malipay pagid kung ma-memorize mo ang iya nga pulong para din kabalakat madumduman mo gid ang ini nga verse nga ang Ginoo nagatan-aw gid mga bata. Nakakita gid the way kita magkabuhi sa sininga kalibutan. I-memorize naton ang aton nga memory verse. Basahon naton ang Psalms 1:6 dira kita mag-start. Basahon naton ang bilog nga verse kag mag-end kita sa Psalms 1:6 man. Sige, tanan basahon nanay. Psalms 1:6, ready, go. Psalm 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So, ang aton nga himuon para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, mag-exercise kita. Pero kung magsiling si teacher kat nga freeze, mag-stop ang aton nga pag kung ano ang exercise nga aton ginahimo or nga mga action, pero magpadayon sa pagbasa. Okay, shoulder rotation kita. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6. For the Lord, freeze. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, tana naman, diri naman ang kamot. Psalms 1:6, ready, go. Psalms 1:6, go. Psalms 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan, isa pa. Psalms 1:6. Ready? Go, dali naman ang kamot sa atin nga. Ganyan kita. Psalms 1:6. Ready? Go. Psalms 1:6. For the Lord knoweth the way of the righteous, freeze. But the way of the ungodly shall perish. Psalms 1:6. Ayan. So kung diin man ikaw subong, pwede mo ikopya ang aton memory verse. Kag i-memorize mo gid. Kag pwede mo i-video ang imong sarili. Kag i-send sa aton yung Facebook page sa CEF Coronadal.
1: Hello mga bata! Para naman sa atin ng Bible lesson, ari naman si Teacher Leah. May ara ako sa pagahimuon, sundo ninyo. Para sa mga nagatanaw sa video, pwede na nila makita. Para sa mga nagpamati sa ilang radyo, pamatian ko anong hamba ni Teacher. Okay, sige, kaptan ang ulo. Tangan. Or, ang next is itaas ang kamot and then shake fingers. Tapos, ibutang ang kamot sa shoulder, sa inyong abaga, kagimuon ang shoulders rotation. Diba, ara nga hampang mga bata is follow the leader. Ibig sabihin, sundo ninyo kung ano ang akon nga himuon, ano akon nga ihambal. Sa amuman na, no, kung kisa, hindi natin makuha kung anong gina-instruct sa aton or ginahambal sa aton. Mas makintindihan natin kung nakita gid natin kung paano nga himuon. So amuman na, sa aton nga Bible lesson subong nga adlaw. Si Mary, mga bata, siya ang napili sang Diyos para ibuntis ang anak sang Diyos or Savior of the world. Nagpakita sa iya si Angel Gabriel para nga ipabalo sa iya ang manamigid nga balita nga siya ang napili para ipanganak ang maluluwas sang kalibutan. Ini nga bata nga ipanganak sa kalibutan, wala siya sang tatay nga sa kalibutan, kaya ang iya nga tatay amo ang God the Father nga nagpadala sa iya diri sa kalibutan. So pamaagi sa life ni Mary mga bata, ginbuntis siya through the Holy Spirit. Si Jesus amo ang iya nga pangalan. Si Jesus mga bata ginpanganak diri sa kalibutan para ikaw kag ako luwason sa sala. That's why ang pangalan nga Jesus, ibig sabihin, Jesus saves. So ang pangalan ni Jesus magpatumdum sa aton nga kita, ikaw kag ako, may ara sang sala. Kag si Jesus amo ang ginpadala para ina nga sala makuha, mapatawad ina nga sala. Ano bala inang sala mga bata? Diba sa aton nga mga natunan, ang sala na ginaisip, ginahambal ka ginahimo mo, nga wala nalipay ang Ginoo, amo na ang sala. Kag siling diri sa Bible, sa Romans 3:10, basa ako ni Teacher sa inyo, ang hambal diri o, as it is written, no one is righteous, no not one. Buot silingon, wala sing bisan isa nga, makahambal nga perfect siya, tama siya sa tanan nga tiud, wala siya nagkasala, wala siya nagkamali, kay tanan may ara gid sang ginatawag nga sala. Klaro gid ang ginhambal sa Bible. Gani ina nga sala, kailangan nga mapatawad, kay may ara siya sang punishment. Ano ang punishment? Forever nga mapalayo gidira sa aton nga Ginoo. Mga sala nga ara sa isip natun, sa ginahambal natun, kay ginahimo natin na wala gid ginakalipayan sa Ginoo. Sa imo nga ginaisip, ano bala ang sala nga imo naisip? Kay naisip mo nga sige niya ikaw kasunlog, naisip mo nga sumpakon mo na lang siya or kusikon mo na lang siya. So sa ginaisip pa lang sala na, no, wala na nalipay ang Ginoo. Sa mga ginahambal, naga pangbuli kita paagi sa panghambal natin or nagasabat-sabat kita sa aton nga ginikanan or sa mas nakamagulang pa sa aton. Kag nagatikal kita, nagahambal kita sang bad words, mga malain nga mga pulong, mga words nga wala ginakalipayan sang Ginoo. Sa ginahimo, no, natandog ka lang niya nang akig kag ginsumbag mo siya or nagkuha ka sang gamit nga indi imo, kay nanamian ikaw, gusto mo may amo ka sa tunga gamit, ikuha mo kag gintago mo. Sala man ina siya bata o kinasakit mo ang iban nga tao para ipakita ang ikaw maisog, ginakasumbag mong classmate mo, ginahimuan mo siya sang hindi maayo para ipakita nga isog kagid kaysa sa iya. Hindi ina maayo kay sala gid ina. Gani ang sala mga bata, isa ka seryoso nga bagay kay amo na ang ami-ara siya sang ginatawag nga silot or punishment. Ang punishment forever nga mapalayo dira sa aton nga Ginoo. Amo ang rason nga si Jesus Christ ginpanganak diri sa kalibutan para ina nga sala madula, para ina nga sala mapatawad. Kag sang tiun nga si Jesus ginpanganak diri sa kalibutan mga bata sa pag-edad niya sang 30 years old nagpangsugid siya sa mas madamo nga tao sang about sa God the Father, about sa iya, kag sa iya nga mission, kag about sa God the Father. Madamo sa mga tao ang nakabati sa maayong balita paagi kay Jesus Christ. Sa iya nga ginpangsugid sa ila, ginpanghambal sa ila, sang tiun nga ara diri si Jesus Christ sa kalibutan. Kag si Jesus Christ mga bata, siya ang ginpadala sang Dios para ipakita, ipabalo ang dako nga pagpalangga sang Dios sa imo kag sa akon. Sinubala ang Dios, siya ang perfect nga God. Wala nagkamali, kag never gid magkamali. Siya ang Dios nga naghimo sang tanan diri sa kalibutan. Dios nga naghimo sa imo kag sa akon. Kag siya man ang Dios nga sobra nga nagapalangga gitira sa imo. Kag siling nga diri sa John 3:16a, "For God so loved the world," buot silingon, siya ang Dios nga ginapalangga niya gid ikaw kag ako nga nagaistart diri sa kalibutan. Ginhatag niya ang iya bugto nga anak, no, si Jesus Christ para sa imo kag sa akon. Amo ang dako nga pag higugma sang aton nga Dios. Perfect siya, kag nagapuyo siya sa isa ka perfect nga lugar. Kag sa paagi sa kinabuhi ni Jesus, ginpakita niya ang iya nga paghikugma. Kag si Jesus Christ, ang ara siya diri sa kalibutan mga bata, madamo siya sang mga milagro man nga ginpakita. Madamo siya sang mga tudlo nga kamatuuran nga naintindihan, nabatian sang madamo man nga tao diri sa kalibutan. May mga story siya nga ginatawag na parable story, kung sa diin mga nugbo nga story, pero may ara sang manami nga lesson nga imugid nga matun-an. Kag ang mga tao sa tungat time nakabatik gid, nakita gid nila ang mga miracles ni Jesus nga ginhimo, kaya madamo man nga tao ang nagpati dira kay Jesus. Damo sang tao nga gusto magsunod sa iya, damo sang tao nga gusto nga makabatik sa iya nga mga ihambal. Kag didto man sa tungatiun, may mga grupo man sang tao nga ginatawag nga mga Pharisees. Ano sila? Pharisees, mga Pariseo. Ini sila, wala nagapati nga si Jesus amo ang Savior of the world. Hindi nila mabaton nga may ara sang ginpanganak nga manluluwas. Gani sila mismo nagaupod man kung mag-share si Jesus sa madamo nga tao sang kamatuoran, nagatanaw sila, gapamati sila. Pero wala sila gapati ang ila ginahimo na naginabantayan nila kung magkamali si Jesus para ipasibangod, no, para i-convince man ang mga tao nga hindi siya tuod nga Savior. Pero si Jesus mga bata is very wise. He is wise, ibig sabihin maalamon siya. Wala siya nagakamali, wala siya nagasala-sala sang iya nga ginahambal, kundi ang iya nga kung siya isa ka Ginoo man, tama kag perfect gate ang iya nga mga ginahambal. May mga tiun pa ini nga mga maalamon nga tao nga mga Pariseo nga ginatricks nila si Jesus. May mga pamangkot sila para pabudlayan siguro si Jesus or para magkamali si Jesus sa iya nga sabat. Pero because Jesus is wise, maalamon si Jesus, wala gid siya nagpa-tricks or wala siya nagpa-into, wala gid siya nagpadala, kundi nagahambal gid siya sang kamatuuran, nagahambal gid siya kung ano ang dapat, no, ginahambal niya ano man tong mga pamangkot nila, ginasabat niya sang tama kag sakto gid. Wala sila sang makita nga mali, wala sila sang makita nga hindi maayo kay Jesus. Gani kay si Jesus isa ka perpekto. Pero sa tingin niyo mga bata, di naghalin ining kaalam sang Ginoo ang pagiging wise niya sa tiun nga siya, sa tiun nga rin siya diri sa kalibutan. tanawon natin sa picture. Yes, mga bata, ara ang God the Father nga nagabulig sa iya nga mangin, maalamon, maging wise sa iya nga paghambal, sa iya nga ginahimo, sa iya nga kung paano ni Jesus ipakita ang life nga kung sa diin, tuod gid nga siya ang Savior of the world. So si Jesus, pirminti siya, nagapangamuyo, kag nagapangayo sang kaalam dira sa aton nga God the Father. Kag ang God the Father mismo ang nagahatag sang kaalam dira sa iya. Kag amuna nga, maalamon si Jesus kung mag-atubang siya sa mga tao, kag sa mga Pariseo nga gusto siya paghimuan sang sala or pasibandan. Kung ikaw bata, ara na si Jesus sa imong heart, nabaton mo na siya nga imong Lord and Savior, gusto ni Jesus mangin, maalamon man ikaw, lalo na sa paghambal mo, sa ginahimo mo. Kag si Jesus ang perfect example sa pagiging maalamon or wise kita sa aton nga pag-isip, paghambal, kag ginahimo. Kag siling gani diri o sa 1 John 2, chapter 2, verse 6. Whoever says he abides in him, oath to walk in the same way in which he walked. Bukod silingon, si Jesus gid ang dapat mga sundon. Siya ang the best example nga dapat natun nga sundon sa pagiging maalamon, wise sa iya nga panghambal, sa iya nga pang action, sa iya nga pamatasan. No, amunang ginpakita ni Jesus. Gani ikaw nga ara na or nabaton mo na si Jesus nga imo Lord and Savior, ang iya nga pulong makabulig kid dira sa imo para mabal-an paano si Jesus naging wise sa iya nga panghambal, paano siya naging wise sa iya pamatasan, kag sa iya nga action. Bilang anak sang Dios, bilang nagbaton na kay Jesus nga iya nga Lord and Savior, sa imo nga Lord and Savior, piliun mo gid nga mangin example, sundon si Jesus sa imo nga kinabuhi. Gani si Jesus, mga bata, ang iya nga wise, ang iya nga ka-wise, ang iya nga makaalam, ginhatagid sang God the Father dira sa iya. Kag si Jesus, gani sa iya nga mga action, ginpakita niya gid that he is a wise God. Or sa tiun nga may nagamasakit, ginaayo niya gid. Sa tiun nga may ara sang hindi mga patay, ginabuhi niya gid. Kag may ara sang tiun man nga sang si Jesus nakaagi sa isa ka lugar nga kung sa diin may ara sang isa ka nanay nga nagahiribion kay napatay ang iya nga bata or ang young man nga ini nang batan-on nga lalaki. So sang nakita ni Jesus gin ano ni Jesus, ginayo niya kagtuot gid nga ini nga batan-on na buhi, naginhawaliwat, nagbalikliwat sa iya nga kabuhi, no, or nabuhi gid siya liwat. So amuman ang kalipay sang iya nga nanay kay nabuhi liwat ang iya nga bata, ginpakita gid ni Jesus ang iya nga power. Kaya ato himuon ni Jesus, mga bata, kay he is the perfect Son of God. Sa tunga tayo, may mga tao nga, nang gusto makabati sa iya, nagasunod sa iya, nakakita sa mga miracles niya, pero kabalo-kabala bata nga ang mga tao man nga ato ang nagpasugot nga malansang si Jesus Christ sa cross. Pero ang pagkalansang ni Jesus Christ sa cross, parte sa plano sang Dios. Si Jesus kay perfect Son of God, ang pinakarason nga nagkadto siya diri sa kalibutan para ihatag ang iya nga kinabuhi dito sa cross. Kay siling gani diri sa Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. So buot silingon, tungod sa kinabuhi ni Jesus, sang si Jesus ginlansang sa cross, ang mga dugo nga naula dito sa cross amugid ang dugo nga nagpatawad sa imo kag sa akon nga sala. Kag si Jesus natabo ang plano sang Dios, napatay siya. Pero hindi ini kapildihan nga ginatawag, mga bata. Napatay si Jesus. Gilubong, pag-abot sa tatlo kaadlaw, nabuhi siya liwat. Ini pagpakita sang pinaka-wise or maalamon nga plano sang Dios. para ikaw kag ako mapatawad sa sala, para ikaw kag ako makabaton sang kaluwasan halin sa sala, makabaton sang kaluwasan halin sa silot sang sala. Si Jesus Christ ang nagsakripisyo dito sa cross para sa imo kag sa akon. Kag si Jesus nabuhi liwat para ipakita nga siya gid amo ang manluluwas sang kalibutan. Sang nabuhi si Jesus, mga bata, pagpakita ato nga nangin madinaugon ang Dios si Jesus nga sa iya nga plano, kay parte ato sang plano sang Dios. Pagkabuhi ni Jesus, wala siya nagpabiling nga patay kundi nabuhi siya pag-abot sa tatlo ka adlaw. Kag si Jesus nagstay pa siya sa kalibutan for 40 days, no? Sang siya nabuhi liwat para tapusun pa kung ano pa ang dapat niya nga mission. Si Jesus Christ, mga bata, amo lang ang paagi para mapatawad ang imong kagang akon nga sala. Si Jesus lang ang pamaagi, wala na sang iban nga naghatag sang iya nga kinabuhi dito sa cross, kag nabuhi liwat kundi si Jesus Christ lamang. Kagbalikan naton ang siling sa John 3:16. Ano ganing hambal sa John 3:16? Siling diri o sa buong nga verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung ikaw, bata, kilalahon mo, batunon mo si Jesus nga imong Lord and Savior, ano ang promise niya? Patawaron ka sang Ginoo sa imong sala. Kag ikaw, iya nga, luwason halin sa sala, pagtagaan sang eternal life or kinabuhi nga napatawad na. Gani kung ikaw ang bata, subungan nagatanaw pag nagapamati nga wala pa si Jesus na nimo na baton nga imo Lord and Savior, gusto sang Ginoo nga batunon mo gid siya kay gusto niya gid nga mapatawad ang imo nga sala. Ano lamang ang imo nga himuon? Ihambal dira sa Ginoo ang sorry kay nakasala ikaw. Sorry sa mga sala nga nahimo mo. Ikaduha, ihambal mo sa Ginoo nga ginapatihan mo nga ang ginhimo niya dito sa cross para gid sa imong kaluwasan. Ikatatlo, ihambal mo sa iya nga ginabaton mo siya nga imong Lord and Savior. Kung himuon mo ina, ready gid si Jesus nga magpatawad kag luwason ikaw sa sala. Ayan, so sa aton nga story subong mga bata, magpadumdum that Jesus is wise in His action, in His words, and in His attitude. So dapat naton nga dumdumon ang aton nga lesson. God bless you mga bata!
0: Wow, mga kids, gabi, no? So, biskan naging tao si Jesus, mga bata, wala gid siya nakahimo sang sala. Kag siya gid ang aton nga perfect nga teacher, perfect nga model, kay siya lang gid ang tao nga perfect, wala gid sang sala. Kaya mga bata, sundan ta gid kung paano maging wise. Pareha kay Jesus. Kaya, ang aton nga word up, Jesus is wise. Kaya dapat, i-remember natin nga maging wise para mag-glorify gid si Jesus. Kaya mga kids, see you naman sa next week for another naman nga series. Kaya goodbye!
2: Napakinggan ang programang Good News Club on air and online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode dito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all...

0: Hello, hello, hello! Kamusta ang mga kiddos ng Sabuanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at buong Pilipinas?
1: Nandito na lang tayo para sa isang exciting and fun-filled learning!
2: Kami ang iyong mga kamove dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ako si Cheerful Chelsea.
3: Ako ang alive, alert, lively Levy.
4: Ako naman ang inyong mapagbigay na friend, Sharing Shang.
5: Ako si Loving Limwell.
0: Basta kailangan nyo ng tulong, andito lang ako. I'm your caring senior.
1: I will help you see the bright side of life. I'm Shining Sheena.
0: Handa na ba kayong mag-move para kay God?
6: Yes!

0: mga ka-move, magpa-video na kay nanay or tatay habang nag-recite ng memory verse natin ngayon.
1: Magpa-video ka din habang sinasabayan ang mga songs.
2: Ipadala ang video mo dito sa 1116 DXAS, your community radio, at ipapalabas namin ito sa susunod na episode ng Move Kids Radio.
0: Isend mo na! Ngayon na!
1: Yayain mo din ang friends at classmate mo para sama-sama tayong matuto at mag-enjoy.
3: What? Uya na ulit?
1: Don't worry! Next week ulit, magkita-kita tayo dito sa Move Kids Radio.
0: Tandaan natin ang lesson natin today.
2: At i-memorize ang memory verse.
0: Kami ang iyong mga ka-move! I am Shining Sheena!
1: Ako si Cheerful Chelsea!
4: Ako si Lively Levy!
5: Ako si Sharing Shang!
6: Ako si Lovable Limuel!
2: At ako naman si Caring CJ!
0: Lagi natin tandaan, araw-araw tayo mag-move para kay God!
7: Move!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

ati sa sininga radio DYVS. Kabay pa, okay lang gid kamo sa grasya sa Ginoo. Padayon kita sa aton nga helikoton diri sa DYVS. Pangunang kapati kita na initanan nga aton mga ginaistoryahan diri over the radio are very relevant sa aton mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Right? Ma-agree man kamo? Yes, because we don't only nagatinguha nga nagiging practical, but really also ginarelate naton sa eternal significance sa aton mga ginaistoryahan. After all, si Jesus mismo naghambal, man, kita mga tao, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So, kabay pa, as we continue to analyze songs, whether Christian songs or skin secular song, anong mga meaning niya, ano, how does this relate sa ato niya nga Christian life? Okay, so subong aga, expect that may ara naman kita lantawon nga song, and we will see the relevance siniya, ano ka importante ini sa aton nga mga kabuhi, right? So but kabay pa mag anticipate kamo, look forward to that this morning. Okay, so aton ginatamyaw liwat ang aton mga tagpalamati, all walks of life, tricycle driver, jeepney driver, mga motorista naton, bankers, teachers, whatever your profession, the Lord loves you. Kabay pa, nag-excel ka mo sa field ninyo, sa inyo pag-ubra, because when we work as unto the Lord. Siya ang aton master, siya ang galantaw sa aton. May ara man kita mga boss siguro, pero may ara kita mga superiors, pero finally ang galantaw gid sa aton niya ang aton nga Ginoo nga among naghatag sa aton sa mga opportunities, asa din may ara kita sang mga trabaho, di ba? So sige, so let's move on sa aton paglantaw sa isa ka song sa sininga aga. But before that, may ara ko i-share sa inyo anay nga ambahanon nga kabay pa ini maghatag sa inyo sang pamukaw ini, no, panugod. Sige, so ang title niya is We Are One in the Spirit. It's an old song, but related ini sa akon na i-share sa inyo sa sini nga aga. So let's listen to this song.

Hallelujah! All praise to the Father sa sina nga ambahanon. This time, magpadayon kita sa aton nga series. Ara na kita sa ika-anom nga quality sa Christian life nga aton nga gina-supplement, gina-add sa aton pagtuo dira sa Ginoo. Ini nga series is about growing stronger in the faith nga aton makita dira sa 2 Peter chapter 1 verse 5 especially kay ara dira ang aton nga text or aton nga anchor nga verse, diba? So kabay pa inyo ina na kitaan man inyo nabasa man ina nga verse, so aton anay ina nga pagabasahon ang aton nga anchor verse, 2 Peter chapter 1 verse 5 pagkadto sa following verses. So let's begin with verse 5. Gani tinguhain ninyo na idugang sa inyo pagtuo ang maayo nga pamatasan. Sa maayo nga pamatasan ang kaalam, sa kaalam sa pagpugong sang kaugalingon, sa pagpugong sang kaugalingon ang pagpakamainantuson, sa pagpakamainantuson ang pagkadiyosnon, sa pagkadiyosnon sa paghigugma sa aton mga utod kay Kristo, kag sa paghigugma sa aton mga utod kay Kristo ang paghigugma sa tanan. So there are pila ka bilog aton idugang, di bala? Aton pagtuo, maayo nga pamatasan, kaalam, pagpugong sa kaugalingon, pagpakamainan tuson, dason ang aton pagkain na tuson, pagka-Diyos nun, ika-anom, pagka-pito, sa aton naman nga brotherly, ang love. Okay? So, damo gali idugang bangod kay kabalo kita. Well, complete naman aton pagtuo kay Kristo pagi sa aton pagkilala nga kita, hindi makaluwas ka ugalingon kita naton. I mean, kaginigamhan kita sang sala, amo ginang pinaka problema, and then once the gospel naton na share sa aton, then nagresponder kita paagi sa pagbaton sina nga grasya sa Ginoo nga gintanyag nga sa aton paagi kay Kristo Jesus. Amo na iya nga ang aton faith nangin acceptable sa Ginoo. Pero galing kinahanglan siya nga aton i-supplement ang mga areas na sa diin may ara kita mga deficiencies, kaya simpre naanad man kita sang aton kabuhi ng mga old patterns and lifestyle na sa diin ang sinadto, ang sa una pa nga kabuhi, ang daan nga kabuhi nga wala pa kita sang relasyon sa Ginoo paagi sa aton pagtuo kay Kristo. That's why amo ning mga gina-work out naton kun si Apostol Pablo pa i-work out ang mga areas sa aton life. Okay? So, subong na aga ang aton idugang kung ini grabe ka deficient sa aton kabuhi. I believe grabe man itanan siguro, may ara gid kita sini. That's why ginbutang ini diri. Amo ang aton nga pagpalangga sa aton nga mga kauturan dira kay Kristo. Sa English, i-add naton or i-supplement ang ginatawag nga brotherly kindness, ang paghigugma sa aton mga utod kay Kristo. Okay? So ina, I think hindi mahapos because that is relational. Kisa sa pangabuhi, kadamo sang bagay nga kasiling kita budlay kita, budlay mag-ubra, budlay mag-asinso, mga problema bala nga aton nga ginatubang mga challenges. Pero I think you would agree with me, ang pinakabudlay sa tanan is ang relational aspect sa aton pagpangabuhi. Pwede kita mag-asenso sa aton business, pero sa aton pag-relate sa aton husband, sa aton nga wife, sa aton mga kabataan, sa aton neighbors, or even sa church, reality bites gidya nga kisa may ara mga pag-inaway, pagdumtanay, nagakatabo even sa simbahan. Mga neighbors nga nag-gossip, present pa sa simbahan, no? Ang pag-marites, nga gitawag
naton nga sa aton nga language, meaning gossip. Hindi tanan lang kami ito ng Marites, kaya basi maglalain man ang mga ngala nila Marites. Pero nang gossip bala, nang mag, you know what's gossip is? Magdulduhol so gila noon nga wala man talabot. Kasi yung sa Bible, dapat we mind our own business. So, budlay siya. Pero diriya, dapat i- kung deficient kita sina nang meaning to say nga ang aton mga wala kita sang self control sang aton nga mga dila bala, kaya ang aton dila dira aton tang has words nga nagagawa na may power siya to kill or to heal. So kabay pa nga ang aton mga dila, ang mga words naton pili ta kung may magduhol-duhol sa mga sugilanon sa aton nga hindi man para sa aton, hindi man nga tap na unta ang istorya, we manage kung paano na ma-divert ang top topic ko sa maayo nga pagdala sa sugilanon, right? Because hindi kita gusto amo sina kay kadamo na sang mga relasyon ang naguba bangod kay wala naton ginhandle maayo ang mga words. Kung tuon naton nga palangga na kung paano magpalangga sa aton isig kaparehas, isa rin na iya ang aton pagdisiplin man sa aton mga tang, right? So ang ginsuguran ta nga song gayna is we are one in the spirit, aton balikan ina karon. Pero ang akon gid gusto nga i-analyze nga song, this is a secular song, familiar kamo sa sini nga song, di ba? Siguro sa 70s pa ni, if I'm not mistaken, ang song is Ebony and Ivory, sung by, baluga mo, one of the Beatles, si Paul McCartney kag si Stevie Wonder. Igin kanta nila Ebony and Ivory. So kun wala pa kamuka bati sina, siguro testingan ta pamati ang mga lines sina, and then we will look into the details sa sina nga song, because related ina sa mga relational aspects sa aton life that we should grow in loving one another, especially for those nagahambal nga ang iya pagtuo insakto, no? Na may ara siya right kind of faith, then ang proof sina iya nga dapat makita sa aton is when we love one another. So that's one aspect nga dapat naton i-add, i-supplement sa aton pagtuo para makita sang mga tao. Okay, so in Ebony and Ivory has many things to say also in relation to that. In fact, global ang iya coverage man. So aton anay iya nga pamatian man ina nga song para may ara kita anchor song for this morning's analysis naton sa ina nga ambahanon. Okay? Sige, aton ina iya nga pamatian.

0: amoy na ya ang iconic na song 1982 diri sa akong record kabalo kita nga dugay naman ini nag-exist nga song. So kabay pa nga kabalo ka mo sana kag magpadayon kita sa aton pag-analyze na partly sa aton nga song for this morning, this evening gali. Okay, so aton lang tawon ang lyrics sa nga song. Siling diri Ebony and Ivory, side by side on my piano, keyboard, oh Lord, why don't we? So basically, ang ina nga song is about, may racial harmony kita tani. Hindi racial discrimination, but harmony. Ang nalantaw dira ang analogy of the keyboard, right, or the piano, may ara siya white and black keys. Okay, so pero kung imo siya i-play ang right chords, makita mo ang beauty sang isa ka kanta. It's one piece of song na hindi siya kalat, hindi siya basag, but there is a song, and a song is beautiful regardless ano nga genre. Pero kung ang mga keys lain-lain ng imo pinduton, not arranged according to a song, ti kalat man. So amo may na ang challenge sa kalibutan, di ba, or relationships sa balay, neighborhood or church, or globally speaking, may ara gid inaway, in fact gira gid ang matabo kun wala sang pagmaayo nga pagsinalayo, pagintindihanay, wala sing unity, ati lain gid ang matabo. Okay, so in fact ang ginahambal diri sang lyrics siling diri, we all know that people are the same way wherever you go. So maski hindi ka makadto sa kalibutan, ang tao parehas lang. May ara kuno, good and bad in everyone. Pero ang despite diri sa dinya sang there's good and bad, we learn to live. Nakatuon kita paano makibagay sa isa kag isa. When we learn to give, we can learn to live when we learn to give. Nami nga idea, no? Ang idea is love, because giving is love. If it is not love, then it's taking, it's not giving. So but how do you want to learn to live? Maayo nga pagsinalayo, makibagay, maupod sa community, kung ano man ang mga relationship. It's when we learn to live, okay? Then siling there is the last nga line is, when we learn to give each other, because sambal said, what we need to survive together alive. So, taking all away, all mga religious, mga connotations, sininga kanta, inang, daw ka-humanitarian lang sa aton pag-analyze, di kinahanglan tagid man mag-survive, the together alive. Kaya anong pulos mag-inaway, mag-irata, kaya hindi kita mag-insindihan ay. Masiling ang superpower for example nga ati mas gamhanan kami pangpinduton lang namo ning amo niya nga mga atomic bomb namo diri kay kontra kamo, matunaw kamo, pero wala man sing daog sila, basi matunaw ang kalibutan, dala man gihapon sila. Kung kisa sa ginbumbahan mo nga daw pigaw nga nasyon kay basi third world siya, wala siya sing sarang nga ibalo sa imo. Pero kay may nagpalangga man sang ina nga country, kay alay siya sa isa man ka superpower, ti ang superpower nga ina among mabalos sa isa ka superpower, ti kagamugid siya, ti inaway kalaway. Ano, di ba? Pirdi ang tanan. So, we learn to live. What we need is to survive together alive. So, sa Christian naman nga perspective, wow, nagsugod ang ulan namon diri. Sige, padayon kita. Sa Christian nga perspective diman, hindi lang kita magpray nga together, all we need is to survive together alive. In fact, ang ina nga hindi maayo nga pag-intindihan ay kung kisa, ang mga cause bala sang kabudlay bala nga reality of getting along sa aton nga mga brothers and sisters in the church or in the Christian community, it's an opportunity for us not just to survive together alive, but even sa sina na situation, mapakita naton kung i-allow naton si God, i-allow naton si God na mag-work sa sina na situation, then there is forgiveness, there is healing, na makita nila, oh, kanami sa community kay nagapalanggaanay sila, nag-pray sila one another, nagabulig sila sa community. Then the world will know that we are His disciples. Okay? So, bear with me. Kay aril sabalay subong, nag-record sila. Nagtudo ang ulan. But, thank the Lord nga sa ini nga, hindi lang ni siya idea or ideology or concept, but this is really at the heart of God sa iya plano sang mga tumuluo. Kay realidad man nga even sa church, Christian church, budlay ang mag-live in peace and harmony. Why? Because may harap ang sinful nature, harap pa manggihapon na sa kabuhi natun kung panugutan natun. Ang mga Christian siya, yes, ang sinful nature wala pa na totally na eradicate kay langit na ang ginestoryahan kung perfect na ang tanan. Pero ang kinalain lang sa mga ara na kay Kristo, bangod may ara present sa iya life nga very powerful, and that is the life of Christ Himself. Nga kay ang nabato naton nga grasya dira sa Ginoo aton kapatawaran sang aton mga sala. Gingrasyahan kita sina. Then amo man ina ang gahom nga aton gina-extend sa aton nga mga Christian brothers and sisters kun may ara hindi maayo nga pag-intindihan ay makasiling kita ang pag-apply sina. Bangod kay nabaton ko ang grasya sa Ginoo, wala sing rason nga kun may lain nga naubra ang akon nga utod nga hindi ko siya patawaron, hindi ko siya intindihon, hindi ko siya tagaan sang room bala nga mag-grow man. Amo na ang right nga response naton sa aton nga mga utod. Hindi kita magsunod sa kalibutan. Kung wala Kristo, inaway na yun, ipindutanay na yun sang whatever mga ipindot mo nga armas na para ma-pirdi or maguba mo ang imo nga kaaway. Kay pirdi man tanan sina kung amuna ang aton nga default. Now, siling naton diri ang emphasis is for Christian community, no, nga budlay ang brotherly kindness mo, mag-show kindness sa aton isigaparehas nga sa aton mga kauturan. Now, kung makita naton ining brotherly kindness, magkisa may ara kindness nga kanami tulukon maskin hindi pa sila Christian, daw ba ayaw man ang ila pagtratar sa ila isigaparehas? Anong kinalain? Kaya may ara man hindi sila Christian, pero grabe sila magpalangga sa ilang neighborhood, sila mga kasilingan nila dira. Dumaayo, ila pagtratar, maskin ginaway pa sila. Dumaayo, ila ginabalos. Do you know what? Anong kinalayan sina? Para sa mga ara na kay Kristo, kung nag-forgive kita one another, love one another, correct one another, hindi ini effort nga itong ginaubra. Kaya di ka balo kita nga maayo ina nga bagay. Good thing na, it's a good work to do that. Good works, maayo nga buhat. Pero galing ang sa Christian naman niya, kung nag-extend kita sina ang application, wala na ito na ginaubra para maluwas kita, para may pabor kita sa Ginoo. Ginaubra na ito, ina, bangod kay, nabato na ito ang kaluwasan sa Ginoo. That's why, ginaubra na ito, ina, kay may ara kita relasyon sa Ginoo. Ang iba naman, nga, mas hindi man sila Christian, lain man gani ila religion, or wala sila religion, amo nang ginahambal nila. Okay? Or atheist sila, wala sila kapati nga may Diyos, or mga agnostic sila, or nabilang, hindi ba sila kapati about faith, something like that. Pero kakain sa ila. Pero may ara naman niya nga, may religion man sila, pero kakain sa ila, hindi Christian ila religion. Ang kinalain,
1: kung wala gid Kristo sa kabuhi sa tao, pero daw kita naton daw mas buot pa sila kung kisa sa mga Kristiyanon siling nila sa mga expressions sa mga Christians, then probably, and it lang probably, I have a hunch that the real reason is that ginaubra nila na not only for goodness sake, ang iban for goodness sake lang, pero may ara na siya nga nagatulod nga ginahimo ang good, pero somehow because may ara sa aton mind nga one day this life, when this life is over na, nga maatubang kita sang Creator God and we will be judged. So ang idea is i-present nga good works para maging acceptable kita kay God. Amo nang kinalain ang motive behind kung maghimo kita good na para maluwas kita. So kabay pa ini naghatag sa aton reminders ng mga Christians, i-add, i-supplement naton ang brotherly kindness, pagpalangga sa aton mga kauturan. Kaya ang bottom line siling ni Kristo, kung himuon nyo ina, the world will know that we are His disciples.
2: God bless us all.

Abi yan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Kapwersa, kapwersa, kapwersa. Good morning! Makakasama niyo po ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas. Ako po, si Kapwersa Ed.
2: At ako naman po, si Kapwersa Cat. Makakasama niyo po kami tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa rin po sa inyong himpilang DXASG Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Sa programang
3: Wesa na

0: Kaforza, kaforza, kaforza, isang mapagpalang araw ng Sabado sa ating lahat mga kaforza. Muli po tayo'y magsama-sama para po mabigyan ng impormasyon patungkol po sa ating Philippine Navy. Yes. Lalong-lalo na po dito sa Western Mindanao Naval Command mga kaforza. Kami po ay nandito, kaforza, ako po at si Kaforza Kat ay ang inyong anchor ng programang Fuerza Naval. Ako po, yes, si Kaforza Ed, Petty Officer 3rd Class Edmund Delgado Lampas, Philippine Navy. Navy, mga kapuwersa, na bumabati sa inyo ng good morning mga kapuwersa sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapitbahay ng mga probinsya mga kapuwersa, yes, no? Dito po sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, maayong buntag sa atuang tanan. And of course, to all my brothers and sisters in Islam, mga kapuwersa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all our friends dyan po sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Kaforza Kat.
1: Yes, ayan, welcome back.
0: Yes.
1: Kaforza Ed, galing fresh na fresh from wellness break.
0: Yes,
1: ayan.
0: Thank you
1: iba
0: so
1: talaga,
0: much.
1: Iba talagang energy kapag yes. ano, eh,
0: nakapag-recharge Kaforza Kat.
1: Yes, ayan. So, ayan po, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kafuerza. It's another Saturday lunch date with the Western Mindanao Naval Command. Araw naman po ng Sabado. At syempre, batiin natin, ito po yung... And of course, yes mga kafuerza, ako po yung lingkod, Petty Officer 3rd Class Catherine K.L. Paringit, Philippine Navy, ang inyo pong kafuerza kat. At syempre, kami po ay inyong mapapakinggan at mapapanood dito po sa inyong hipilang DXJS, Your Community Radio.
0: 1116 sa inyong mga radio.
1: Kasama pa rin po ang DXGR Radyo Gandingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito po ang inyong programang
0: Fuerza Naval. At batid ko Kaforza Kat ay may nais kang batiin bago tayo mag-start sa ating mga gagawin dito sa programang Fuerza Naval.
1: Yes,
0: Kaforza Kat.
1: Ayan, syempre. Batiin ka agad natin, i-shoutout ka agad natin ang ating pong Flag Officer in Command, Philippine Navy na si Vice Admiral Josema Ambrosio Q. Espaleta, Philippine Navy. Kasama din po ang aming Commander, Western Mindanao Naval Command, na si Rear Admiral Constancio Arturo M. Reyes Jr., Philippine Navy. At ang aming pong Deputy Commander for Fleet Operation, Captain Oliver Reforma, Philippine Navy, Master in National Security Administration.
0: Yes.
1: At ang aming Deputy Commander for Marine Operation, Colonel Ronald M. Vertudazo, Philippine Navy Marine, MNSA, at ang aming pong Chief of Staff, Western Mindanao Naval Command, na si Captain Jasper M. Adrales, Philippine Navy General Staff Corps. Magandang umaga po, sirs, sa syempre, sa ating din pong mga kafuerza dyan sa Western Mindanao Naval Command, sa ating mga duty warrior, duty
0: yan.
1: Weekend.
0: Okay, ayan,
1: good morning, good morning sa inyo dyan.
0: Yes, nice ko rin batiin, Kaforza Kat, ang aming munting opisina, Kaforza Kat, ang Civil Military Operations Unit, Western Mindanao, sa aking mga kafuerza na nakikinig ngayon at nanonood through Facebook Live. Thank you so much for the support, Kaforza Kat. Yan,
1: yes,
0: mga kafuerza.
1: And of course, sa atin na ding mga kafuerza dyan, na syempre, nationwide tayo, Kaforza Ed.
0: Correct.
1: Ayan, sa ating mga kafuerza dyan, sa hukbong dagat ng Pilipinas, dyan sa Manila. Hello, hello sa inyo dyan,
0: yes,
1: sa ating mga friendship dyan, mga kafuerza.
0: Correct.
1: Ayan, good morning sa inyo.
0: Good morning sa lahat po ng mga kafuerza na nakikinig at nanonood ngayon, not just the Philippine Navy, the Armed Forces of the Philippines as a whole, Kaforza Kat, dahil
1: yes,
0: tayo po ay sinishare ng Armed Forces of the Philippines Radio, DWDD, Kaforza Kat.
1: Yes, ayan.
0: So, napapakinggan at napapanood tayo mga kaforza ng ating mga katropa, ating mga katropa dyan sa GHQ at sa lahat ng mga branches ng Armed Forces of the Philippines, Kaforza Kat.
1: Yes.
0: Magandang umaga mga sir and ma, mga top and sarge.
1: Good morning.

0: Giving blood, saving lives, nagkaisa ang Westmin Navcom para isang makabuluhang layunin. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas, matagumpay na nagsagawa ang Western Mindanao Naval Command ng bloodletting activity noong May 11 sa Western Mindanao Command Gymnasium Camp General Basilio Navarro, Bagong Kalarian, Zamboanga City. Bagamat voluntaryo ang aktibidad, naging kapansin-pansin ang malawak na pakikilahok ng mga tauhan ng Western Mindanao Naval Command, mga controlled units at reservists na nagresulta sa kabuang 33,750 cc na dugo na nakolekta upang makatulong sa mga pangangailangang medikal at emerhensiya na makakapagligtas ng buhay. Naging posible ang gawaing ito sa pamagitan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Zamboanga City Medical Center na naglalayong madagdagan ang supply ng dugo para sa komunidad at mga tauhang maaring mangangailangan ng agarang blood assistance sa panahon ng emerhensiya. Ipanakita ng aktibidad ang matibay na diwa ng voluntarismo, malasakit at bayanihan sa hanay ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas, reservists, stakeholders at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa para isang makabaluhan at makataong adhikain. Lubos ang pasasalamat ng Western Mindanao Naval Command sa lahat ng blood donors, medical personnel, participant units at a partner organization na sa pamamagitan ng kanilang kabutihang loob, dedikasyon at suporta ay naging matungkumpay ang gawa ing ito. Yan po ang ating local news. Ako po muli, si Kapwersa Kat.
1: Kung po mga Kapwersa, dadako po tayo sa regional news. Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training upang palakasin ang depensang baybayin. Mga Kapwersa, nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion ng Barangay Marines Training para sa mga lokal na lider, BPATS at mga residente ng Cebuto. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga katuwang sa komunidad ng mga pangunahing kasanayan sa seguridad at pagbabantay sa karagatan upang higit na mapalakas ang defense operations ng rehiyon. Ang programang ito ay mahalagang bahagi ng konseptong Seaborne Maneuver in Lateral Environment sa pamamagitan ng formal na community-based monitoring network. Pinapalawak ng 4th Marine Rifle Battalion ang kanilang kakayahan sa Maritime Domain Awareness sa Cebuto Passage, isang mahalagang daanan pangdagat ng ating bansa. Sa pagtutulungang ito ng Marines at komunidad, mas nagpalakas ng kakayahan ng hadlangan ang pagpasok ng mga banta, maantala ang mga illegal na pagkilos o disinformation at maagapan ang anumang panganib sa integridad ng teritoryo sa pamagitan na tuloy-tuloy na pagbabantay. Patuloy ang matatag na panindigan ng 4th Marine Rifle Battalion sa paglilingkod sa mamamayan ng tawi-tawi sa pamamagitan ng pangmatagalang pakikipag-ugnayan at pagtitiwala ng komunidad na natili silang nakatuon sa pagbabantay sa timog na tarangkahan ng bansa upang matiyak ang ligtas at matatag na soberanong karagatan kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Yan po ang ating regional news. Ako po si Kapwersa Ed.
2: Navy News Blast.
3: Hottest and latest in the Navy.
1: Ayan po mga Kapwersa, ang ating hottest and latest in the Navy sa ating pong local news at sa isang regional news. Sa ating local news, Kapwersa, this is in connection with the...
0: Yes, the 128th anniversary of the Philippine Navy. Ayan, yes. Atasahan niyo po na syempre, hindi lang yan yung ating mga aktibidad in connection sa ating 128th anniversary.
1: Yes, pre-anniversary celebration ito, Kapwersa, ano?
0: Syempre, meron pa yung sunod-sunod na
1: marami pang mga activities. Isa lang po yan sa mga activities na ginagawa ng Philippine Navy, mga Kapwersa. Mm-hmm. So that was simultaneous maybe kung halos lahat po ng forces ng Philippine Navy ay nagsagawa ng blood donation activity, Kapwersa.
0: Dahil syempre, mahalaga yung ang meron tayong sapat na...
1: Nakareserbang.
0: Nakareserbang na dugo dahil...
1: Sa mga nangangailangan, Kapwersa.
0: Yes.
1: And sa ating pong mga Kapwersa, na ating mga Kapwersa sa Marines, na sa ating pong sailors, at ibang mga branches ng Armed Forces of the Philippines. Mm-hmm. We are glad po at nagpapasalamat sa inyo sa inyong dugong dinonate po para sa ating mga kababayan na nangangailangan nito, mga Kapwersa. Asahan nyo po natin na marami tayong matutulungan, Kapwersa Kat, na mga kababayang nangangailangan nito. At sa ating pong regional news, ang ating pong 4th Marine Rifle Battalion na hindi po nagpapatalo parati sa mga ganitong klaseng training, Kapwersa Kat, sa ating mga kababayan sa barangay level, sa LGUs level, para po

0: to enhance the skills of our BPATs and the leaders of the communities ko for sa Kahit.
1: Mm-hmm. Diyan
0: po.
1: Yan sila sa naka-station sa Tawi-Tawi.
0: Si Buto, yan. Si Buto mm-hmm. Passage po, mga Kaforza.
1: And in fact, during sa kanilang training ay nagsagawa din sila Kaforza Ed ng kanilang coastal cleanup.
0: Wow. Ayan. So, sinama nila Kaforza Kat
1: mm-hmm.
0: to their
1: training. Sa training nila yes. ay nagsagawa din sila ng coastal cleanup dahil mm-hmm. Syempre magiging tulong na din yun sa na maging malinis ang mga isla diyan sa
0: Pasigan. Mm-hmm. Nakakatulong ito hindi lang sa ating mga kababayan, hindi lang sa Dalampasigan, pati na rin sa ating mga namumuhay sa ating karagatan Kaforza Kat. Mm-hmm. Lahat ng mga living things sa loob ng
1: yes.
0: ating karagatan, you
1: Ayon.
0: Know. If you happen to watch the movie Swap Kaforza Kat. Mm-hmm. Meron din tayong makukuha mga lesson doon sa movie.
1: Yeah, talaga naman trending ang movie na
0: yeah,
1: yun.
0: Yeah, so if you guys happen na di po napanood, panoorin nyo. Kasi ang ibang tao kasi sinasabi nila na pang bata, no?
1: Mm-hmm.
0: Meron din itong mga lesson na pupulot sa atin mga Kaforza. So mm-hmm. we're not dito para i-promote yung movie kasi Philippine Navy kayo. But the lesson itself po mga Kaforza.
1: Yes.
0: Yan, yan. Kasi coastal cleanup eh. So very close siya sa story ni Google. Okay po, mga Kapuwersa, mamaya po, we'll have a special guest dito Kapuwersa Kat sa ating programang Kapuwersa Nabal. Siguro siya yung pangatlong pinaka-highest rank na naging guest natin dito Kapuwersa
1: yes.
0: Kat sa ating programang Kapuwersa Nabal.
1: Yes.
0: Pangatlo or pang-apat Kapuwersa Kat. Mm-hmm. So, tayo po ay nagpapasalamat.
1: Di yeah,
0: ngayon pa lang.
1: Ngayon pa lang. Ay, ang aming puso po ay talaga namang
0: nagagalak.
1: Nagagalak po, dahil tayo po ay binigyan po ng panahon.
0: Panahon para mm-hmm. po makakasama at makahalubilo ng via Zoom Kaforza Kat
1: yes.
0: ating guest mamaya. Mamaya, mga Kaforza, huwag po kayong alis dahil mamaya po may makakasama tayong isang special guest nga. Sabi ko nga kayo na mamaya po. Mga Kaforza, magbabalik po ang inyong programang
1: Fuerza Naval!

ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.

0: HIV Tux.
1: Mapwersang talaga yan.
2: Ayan, tayo po'y nagbabalik. Kayo pa rin po'y nananatiling nakikinig at nanonood. Dito pa rin po sa inyo yung pilang DXJS Community Radio.
1: 1116 sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Gandingan 106.9, DXKI 1062, at DWDT 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Fuerza Naval.
2: Yes, ka-fuerza, Ed. Ang ating napakinggan kanina during our break ay pinabagatang Kanluran. Isang awit na nagpapaalala na ang tunay na lakas ng ating dagat ay nagmumula sa pagkakaisa nating mga Pilipino. Ang awiting ito ay hindi lang tungkol sa mapa o teritoryo. Ito ay tungkol sa atin, para ito sa ating mga mangingisda na ang kabuhayan ay nasa ating karagatan. Para sa ating mga kabataan na nagmamana ng yaman ng ating bansa. Para sa ating mga sundalo at tanod dagat na walang pagod na nagbabantay araw man o gabi.
1: Ang West Philippine Sea ay ating buhay, pamana at kinabukasan. Naway gisingin ng kanluran ng ating katatagan at pagmamahal sa bayan. Sa pagkakaisa, may dangal at tapang nating ipaglalaban ang pangarap at kalayaan ng bawat Pilipino.
2: Isang bansa, isang tinig sa kanluran naninindigan.
1: Yan po mga kapuwersa.
2: Mm-hmm.
1: Tayo po ay nagagalak dahil po ang kantang itong kanluran ay napakaganda ng meaning, kapuwersa. And dito po tayo ngayon mga kapuwersa sa ating Navy Talks.
2: Yes, or Puwersang Talakayan. Kung saan pag-uusapan natin ang accomplishment po ng ating hukbong dagat na ang Pilipinas. Yeah. At hindi lang yon, syempre, meron tayong mga iniimbitahan na mga
1: bisita
2: ang ating mga kapuwersa sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Yeah, syempre, pangkalahatan to, pati na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ayan. Kaya naman, sa umagang ito, our guest for today via Zoom VTC is no other than the Chief Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines. Let us welcome Commodore Luidigar C. Casis, Philippine Navy. Yes, sir. Magandang right. Umaga po, sir.
3: Buenos dias. Yan. Naimbag nga aldaw. Kada kayo amin. At magandang umaga po sa lahat ng inyong tagusubaybay dito sa Puwersa Naval. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito upang ma-share po rin namin ang ginagawa natin para sa ating mga veterano, yung mga nagserbisyo sa ating bayan.
1: Yan. Buenos dias también contigo, sir. Yan, kapuwersa Kat. Mm-hmm. Ano? And we are very happy, sir, na kayo po ay mabahagi po sa aming programang Puwersa Naval. Mm-hmm. Isang starang po, mga kapuwersa. So, mm-hmm, it's an honor po sa amin ni kapuwersa Kat, sir. Personally, sir, na magiging guest po namin kayo sa umagang ito, sir.
2: Ayan. And sabi nga ni sir kanina, yung para daw ma-share nila kung ano nga ba yung ginagawa ng nila para sa ating mga veterano.
1: Yeah.
2: Kaya naman, sir, ano nga ba itong ano para sa ating mga kapuwersa, no? Para meron silang
1: idea.
2: Ayan. Sir, kung ano po ba itong Pension and Gratuity Management Center Armed Forces of the Philippines?
3: Maraming salamat, Kat. Pero bago ako magtungo dito sa ating katalakayan ngayong umaga, eh nais pa ako kung makalimutan, eh batiin ko muna yung ating napakakisig na flag officer in command, si Vice Admiral Jose Ambrosio Espeleta, yung commander ng Western Mindanao Naval Command, si Rear Admiral Constancio Reyes. Nais ko rin batiin ating Western Mindanao commander, yung aking classmate po sa PMA, Lieutenant General Don D. Gumiran. At si classmate ko rin po ito, si Major General Leo Peña, commander ng 11th Infantry Division. Kakatapos lamang po ng ating pension caravan dito sa Western Mindanao at saka sa Hulo. Pero nais ko rin po tayong ibahagi na yung aking pong wife, si Mariel Casis, ay tubong tumaga dyan dito sa Zamboanga. At nais ko na rin mabatiin yung aking mga in-law, sila Mamang Delia, Papang Guito, lahat ng mga marshal po dyan sa Tumaga. Buenas dias! At dadami na po tayo dito sa PGMC na ito po'y pinapangunahan ko, no? Ito po yung Pension and Gratuity Management Center. Dito po sa opisina ng PGMC, kami po ang nangangalaga ng pension ng ating mga nagserbisyo sa ating Armed Forces of the Philippines. Sinisigurado po natin na tama ang kanilang natatanggap at naibibigay natin sa tamang tao. Kasi ito po'y pinaghirapan, ito'y pera ng taong bayan, so dapat lamang po natin pangalagaan. Isa pong napakalaking karangalan na maitalaga dito at mapaglingkuran natin ang ating mga nagserbisyo sa ating bayan na may kabayanihan at dignidad. So hindi po natin kakalimutan yung kanilang mga serbisyo sa ating bayan. Kaya at PGMC, we take our job very seriously. So we have a lot of initiatives. Isang kumla po akong nanunungkulan dito at malapit na rin po ako mag-retire. Sa September ako po ay magre-retire na rin. Pero nais ko kong ibahagi sa ating mga, lalong-lalo na sa ating mga nagserbisyo sa ating bayan. Ano po ba itong mga nagawa natin para sa kanila?
1: Yes,
3: okay, unang-una, nag-create po tayo, nag-launch po tayo ng Heroes Program. Yung Heroes po, acronym po yan. Helping every retiree obtain enhanced services. Ito po yung flagship program ko ng AFP-PGMC. Ang wisdom po nito ay yung kinuha natin parang sa Amerika na binibigyan pa rin ng parangal, pagkilala yung mga veterano na nagserbisyo sa bayan. So, ito, marami tayong mga initiatives na ginagawa. Ay magkakaroon po tayo ng kauna-unahang vete. Right. Ako po ay isang passion ko po ay sumakay sa big bike.
1: Yes, sir.
3: Okay. So, ginamit ko po yung passion ko na yan para maisulong ang adikain para sa ating mga veterano. So, nag-create po tayo ng first ever veteran dito lang po yan sa Metro Manila. Nag-uumpisa po yan na alas 5 ng madaling umaga dito sa National Capital Region, Kumat. Magka-gather po yung ating mga nag-register ng mga bikers. Ito po ay wala pong pinipiling, hindi lang po big bike ito. Inopen na po natin sa mga under. Anyway, dito lang naman po. Hindi naman po tayo lalabas sa highway na pinagbabawal yung mga maliliit na CC.
1: Okay.
3: So lahat po ito, kung gusto nyo nga, kung yung mga nakakarinig nito, ay sumali at suporta ng ating mga veterano, mag-register po kayo. I believe na ibigay po namin yung brochure para maipakita rin natin sa ating mga manonood. So, after ng dito po mag-umpisa yan sa Camp Aguinaldo, tayo po ay tutungo ng EDSA, tungo po ng libingan ng mga bayani. Kung saan magbibigay po tayo ng parang replaying doon sa fallen heroes po natin. After the replaying in Fort Bonifacio, libingan ng mga bayani, we will go back to Camp Aguinaldo via C5 naman po. At kung saan, babalik po tayo ng Lapu-Lapu Grandstand where we will have our short program. Ito na po yung program proper natin. We invited the Philippine Marine Corps Silent Drill Platoon. So dito rin, ipaparangalan rin natin yung mga ibang veterans natin na nagserbisyo. Medyo may edad na itong mga to. But pampangalipuran po kasi ito sa kanila,
1: yes,
3: na hindi sila nakakalimutan ng ating correct, Armed correct. Forces of the Philippines. So after that, we will have a boodle fight. Standard natin yan sa AFP, boodle
2: yes.
3: fight to show our camaraderie, solidarity. Okay? Na-realize natin na may crisis po sa fuel ngayon. Kaya hindi na natin pinalayuan yung ating veteran. So dito lang. And we will still achieve our goal of honoring our veterans. Okay? Very successful po. Ganito rin, may in-honor tayong mga veterans natin. It's a small fundraising. Yung mga nalikom po natin, nagbigay po tayo ng mga wheelchair sa mga veterans po natin, mga hearing aids, small things that means a lot to them.
1: Yes.
3: Magkakaroon po tayo ng second vete run. Ito po ay gaganapin naman sa Freedom Park dito po sa Davao. Bakit po Davao ang napili natin?
2: Yes.
3: Mula Luzon hanggang Mindanao. Unang-una, ang Davao po ay meron po dun sa may Davao City area mismo.
1: Yes po, sir.
3: We have around 5,000 retirees na nandun po. Pangalawa, Davao City is one of the stronger running communities in Mindanao.
1: Yes po.
3: And pangatlo, which I believe is one of the most important reasons why we're having it in Davao, na-declare po Davao City na insurgency free. Alam nyo, Kat at saka Ed, hindi naman mangyayari ito na magiging insurgency free ang Davao City kung hindi, walang mga naglingkod sa ating armed forces para mapanitili, ipaglaban ang ating kapayapaan at kasalinlan.
1: Yes.
3: So this is our way from the armed forces of the Philippines, particularly the Pension and Gratuity Management Center, to honor those who served para mapanatili ang kapayapaan dyan sa Davao City.
1: Kafir Sakat, ano? So, Kafir Sakat, veteran, sana maka-join tayo Kafir Sakat, no? Pupunta tayo ng Davao and join the activity nila, sir, to support also our veterans Kafir Sakat. Yeah.
2: Yes.
1: Sa ating po mga kababayan, sa ating mga kafuwersa dyan sa Davao City, please support po yung veteran para po supportahan natin at ating pong alalahanin yung ating mga nagawang ambag ng ating mga veterano ko for sa ating communities.
2: And of course, meron din silang veti ride naman yun.
1: Yes,
2: diyan naman po gaganapin sa Camp Aguinaldo at dadaan ng EDSA papuntang libingan ng mga bayani.
1: Then babalik sa C5 to Lapu-Lapu.
2: And of course, syempre through this mga activity ka for sa Ed, no, syempre tulad nga ni sinabi ni Sir kanina, ito yung magbo-boost ng moral ng ating mga veterans. Dahil syempre, di ba ka-Fuerza Ed, merong, yung iba merong mga logic na parang ayaw nilang magretiro ng maaga dahil malungkot nga. Parang
1: of course,
2: ano, yes, and of course, parang pag tinitingnan nila, sabi nga nila, once a soldier is always be a soldier.
1: Oh, tapos na, nabilib din ako sa sinabi ni Sir Kay na ka-Fuerza Cat para makita ng ating mga veterano ka-Fuerza Cat na hindi sila nakakalimutan ng ating Armed Forces of the Philippines kasi ang laki ng ambag ng ating mga veterano ka-Fuerza Cat.
2: Yes, in fact, kung ano man yung natatamasa nating mga bagong sundalo ngayon na kapwersa ed ay dahil din yun sa
1: efforts nila
2: sa and efforts din ng ating mga veterano ngayon.
1: Yes, ayan.
3: Ito lang no, Captain Ed.
1: Yes po, sir.
3: Itong ano, itong veteran natin, meron rin tayong virtual na.
1: Yes po,
3: pwede sila mag-register and virtual na. Kahit na nasaan lupalop sila, pwede sila mag-register at pwede nilang i-comply yung 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers.
2: Mm-hmm.
3: So, kahit nasaan, pero syempre yung actual run ay sa Davao, sa Freedom Park.
1: Yes.
3: So kahit nasaan tayo, pwede tayong sumuporta actually dito through the virtual run.
1: Yes. Mm-hmm. Pwede ka for sakat kasi may singlet yan. So we have registration, then pwede tayo virtual ka for sakat.
2: Yes,
1: no?
2: Yes, ayan.
1: So sa lahat po natin mga kababayan, nabanggit po ni Sir, kahit saang lupalop po kayo, pwede po kayong sumuporta. Just follow siguro yung page ng Facebook page. Opo, kung meron po ang EFP, GMC. GMC ba? Yes,
2: PGMC.
1: PGMC mga ka-Fuerza. Mga ka-Fuerza, kung please support po ang ganitong mga klaseng programa.
2: Ayan. And of course, i-ano na lang din natin mamaya yung ano, ipoposta din natin or i-share natin yung link pa kung saan na pwede mag-register.
1: Yes, yes. Ayan. Opo, ka-Fuerza. At nabanggit ka-Fuerza ka, di Sir, ano, yung current programs, the accomplishment sa opisina ni Sir at yung mga upcoming activities.
2: Mm-hmm.
1: Mas marami yung upcoming activities ka-Fuerza ka, sobrang busy po ng opisina ni Sir. So, meron po ba kay Sir, idadagdag pa Sir bago po tayo manghingi po ng parting message sa ating mga kapabayan na nakikinig ngayon, Sir?
3: Oh, salamat no, Captain Ed. Nice ko rin na ipaalam sa ating mga, lalo-lalo sa ating mga veterans na good news po ito. Na-launch na po natin yung ating AFP-PGMC Heroes App dito po sa ating mga phones. Ngayon po kasi, medyo nahihirapan silang mag-update ng kanilang living status. Requirement po yan para sigurado namin na sila pa rin ay buhay at sila pa rin yung nakakatanggap ng pension.
2: Mm-hmm.
3: So mahirap po ngayon dahil kada buwan, 14,000 po ang nag-update sa amin. Right now, we have 142,000 natin po sa payroll ng PGMC. And 60% of this are active pensioners while 40% are beneficiaries. So with the launching of the AFP-PGMC Heroes app, both sa Android po to last week, nilaunch na rin po natin yung para sa iPhone, iOS. So wala na pong dahilan. Kahit na nandun po kayo sa inyong comfort groups, pwede na silang mag-update para hindi po hold umatat yung kanilang pension. So we are doing these things to make it easy for our veterans to update their living status. Kasi yung iba gusto talaga na pumupunta eh nalayo yung ano. Ngayon, ang ginagawa namin is fiber. Pero ito, pinadali pa namin. Doon na lang sa phone ninyo, i-download nyo lamang po. Mamaya, binigyan po namin kayo ng simple na instructions. Kadali po. Ipo ako eh, sumagal po ako ng dami ako kasi hindi pa naman po ako retiree. Para lang matry ko kung effective. Eh, napakasimple po. So, ang sinasabi ng iba, medyo ang hirap naman yan. Hindi naman kami techie. Eh, nais ko lamang po sabihin sa ating mga veterano, okay, kailangan mag-adjust na tayo dahil ito po ay para sa inyo. Meron naman po kayong mga anak, may mga apo na techie. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-update ng inyong living status. Doon nyo na rin po makikita kung ano yung mga, kung may mga question kayo, pwede nyo isulat doon, sinasagot po namin yan. So, ito, napakarami po ng ating mga programa ngayon, but this is indeed, yung phone app, this is indeed a game changer. Bakit po? Not only are we making it easy for our veterans to update their living status, pero pag nasanay na po ang ating mga veterans, eh ito po yung magpapawas ng ating overpayment. Kasi po, right now, medyo once a year lang, nag-a-update. Kung less than 69, less than 70, pag 70 twice a year, eh paano yung pag namatay kinabukasan? So overpayment yun, babayaran hanggang hindi na siya mag-a-update dahil sumakay bilang buhay na nga. After 3 months pa noon, saan pa lang siya matidelete? And it's a challenge indeed for us dito sa AFP to recover yung overpayment. Pero ng gobyerno po yan. So itong Heroes app po sa PGMC, this will answer the overpayment. And before I ano also, nais ko lang pong ipaalam sa ating mga manunood na po'y isa pong napakalaking karangalan na nakabilang po ang team AFP PGMC sa regional qualifier ng Kawat Lingkod Bayan ng Pangulo. Inawardan po kami noong Tuesday,
1: yes po, sir.
3: May 12, doon po sa Intramuros. And hopefully, makapasok po tayo sa Grand Finals para sa Malacanang na po. But you know, ako'y natutuwa dahil itong mga ginagawa po natin ay nare-recognize na ng sambayan ng Pilipino. At, it's a big booster also for my staff dito sa AFP-PGMC. Sabi ko, trabaho lang tayo. And ito, at least, malaking and shout out to my team, AFP-PGMC. Mahal na mahal ko po ang aking staff. I've seen their dedication, their sacrifices. Alam niyo po, even way past office hours, that may nag-update. Even pag walang pasok, pag nandito na, pinaglilingkuran pa rin po namin. Kaya mahal na mahal ko po yung mga staff ko dyan sa Pension and Gratuity Management Center dito po sa Camp Aguinaldo.
1: Yes. Yan, alam mo ka, First Akat, no? Halatang-halatang yung effort ni Sir para sa, alam mo, sumasabay na rin sila sa modern ng Ka-First Akat and nag-innovate na rin sila. So sa ating mga pensioners po, sa ating mga veterans Ka-First Akat na meron naman, sabi nga ni Sir Ken, na meron naman silang mga anak, kapamilya, na tutulong po sa ganitong application Ka-First Akat to make their life easier Ka-First Akat. Para example, tulad ng ating mga kababayan sa Sibugay, so malayo dito sa West Mincom, so they can use the application para mas madali Ka-First Akat.
2: Yes, ayan, talagang, isa ako sa napaka tuwang-tuwa or talagang ang aking puso ay nagagalak na nalaman natin, no, na meron na palang ganito, nag-launch na ng Heroes AFP PGMC app. Yes. Dahil syempre, dahil bilang isang anak ng isang veterano din, syempre na witness ko din ka Forza Ed kung ano yung struggle, yung inaakay pa yung mahinang-mahina na ba, reality check, ganun talaga pag hindi naman tayo
1: magiging makisig parati, malakas parati.
2: Ayan, years ago. Eh, syempre, na-witness ko yung father ko na talagang inaakay ko para lang mag-update. Ayan. Yeah. Pero so, dahil sa apkat,
1: isang magandang hakbangin, Kapuersakat. Yan po, mga Kapuersa. Nabanggit ni Sir Kapuersakat yung upcoming activities, yung mga activities before, at yung mga efforts nila, Sir, at saka mga team ni Sir para maabot ang ganito mga klaseng success, Kapuersakat. So, ngayon po, Sir, maaari po bang mangingi, Sir, ng message po sa ating listeners and viewers sa mga nakikinig, Sir, sa umagang ito, Sir?
3: Alright, muli, Kat and Ed, no? Bago ko makalimutan, bago ako ma-outside yung alam po, nais ko lang kong batiin ang kaisip
1: yes, po.
3: Sa napaka-bait, napaka-gandang Mrs. Natubong Sambuanga.
1: Yes po, Sir.
3: Si Mariel Marshall Cassis at ang aking dalawang anak, si Sarah Maxindel at saka si Lloyd David. Muli, mga kaibigan na nakikinig po at nanonood dito sa Puwersa Naval, lalong-lalo na sa ating mga veterano, hindi po namin kakalimutan ang inyong mga sakripisyo sa ating bayan. Isa pong napakalaking karangalan na magservisyo po sa inyo ng may dangal, integridad at tapat. Muli po, mula sa AFP Pension and Gratuity Management Center, sumasaludo po kami sa ating mga veterano. Maraming salamat.
1: Yan po, mga Kapuersa. Medyo nakakaantig sa damdamin, Kapuersa Kat, yung binanggit ni Sir Kapuersa.
2: Yes po. Kapuersa Ed.
1: Yes. Thank you so much, Sir, sa aming bisita sa umagang ito, Kapuersa Kat. Dahil po tayo binigyan ng oras ni Sir at ma-share mga updates ng ating opisina ni Sir Kapuersa Kat. And sabi ko nga kayo na, Kapuersa Kat, personally, nagpapasalamat tayo kay Sir dahil hindi po basta-basta ang ating bisita sa umagang ito, Kapuersa Kat, na tayo po ay nagpapasalamat talaga, Kapuersa Kat. And sana po next time ay makakasama pa natin si Sir sa pag-uusap dito, Kapuersa Kat, sa ating programang Puwersa Naval.
2: Actually, maganda yung napag-usapan natin, Kapuersa Ed. For sure, ang ating mga Kapuersa dyan ay talagang nakatutok din talaga dahil syempre, we are talking about the pension or ano ba yung mga project para sa ating mga veterans.
1: Yes. Muli po, Sir, muchísimas gracias, and sa mga pamilya po ng asawa ni Sir na si Ma'am po dito sa Tumaga Marshall, ang laking pamilya ng Kapuersa Kat dito sa Zamboanga City. Buenas dias po, con ustedes todo alita uy or ita mira aura sa ating programa Kapuersa Kat.
2: Yes.
1: Muli po ang ating bisita sa umagang ito, mga Kapuersa, walang iba na si Sir Commodore Louis de Garcia Casas, Philippine Navy, ang Chief Pension and Gratuity Management Center of the Armed Forces of the Philippines.
2: Yon.
1: Yan po, mga Kapuersa, ang dami nating na-share, Kapuersa Kat, dahil sa binanggit ni Sir Kapuersa Kat sa ating mga pensioner, sa ating mga veterano.
2: Malinaw na malinaw ang kanilang mga proyekto
1: programa
2: para sa ating mga veterans. And of course, kahit tayo na active in the service, pwede pa rin tayong mag-join sa mga activities.
1: Yes. Yung sila banggit kayo na, Kapuersa Kat, yung veteran, pwede tayo doon. Virtually po. So, kung meron Facebook page ng ano, no, na pwedeng ma-share para po tayo susuporta sa kanilang mga programa.
2: Yes,
1: so,
2: ayan.
1: Tuloy-tuloy na tayo, Kapuersa Kat. Tuloy-tuloy na tayo. And para po sa ating, dahil ang ating oras ay nanganganib na, Kapuersa Kat. Dahil napaganda ang ating usapan. Dahil ang ating usapan ay, kung sa English pa po, ay very fruitful and very useful. Basta may full.
2: Basta, full.
1: Yes, full and full, mga Kapuersa. Okay.
2: Okay.
1: Navy Nice to Know, yes, Kapuersa Kat.
2: Diretso na tayo, dumako na tayo sa ating Navy Nice to Know, mga Kapuersa. Philippine Navy holds arrival ceremony for its newest offshore patrol vessel, the future BRP Raha Lakandula. The Philippine Navy marked the arrival of its offshore patrol vessel 2 OPV2, the future BRP Raha Lakandula PS21, during a ceremony on May 8, 2026 at Naval Operating Base Subic, with the Superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernald and Valencia Philippine Navy, serving as a keynote speaker. Also present during the ceremony was the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espaleta Philippine Navy, and the Commander Philippine Fleet, Rear Admiral Joe Anthony C. Orbe Philippine Navy. The vessel, constructed by HD Hyundai Heavy Industries and scheduled to be formally commissioned at a later date, in the country for on May 4, 2026, signifies another milestone in the Navy's ongoing capability development efforts. When the ship sails, the spirit of Raha's Lakandula sails with it. Steadfast, wise, and under-yielding, we are telling the world that we are a peace-loving nation. Our resolve to protect what is ours is as deep as the trenches of the Philippines. Vice Admiral Valencia emphasized as he highlighted the significance of the vessel's arrival and its namesake, Raja Lacandula, the pre-colonial ruler of Tondo and a symbol of courage and leadership in the Philippine history. The arrival of the future BRP Raja Lacandula underscores the Philippine Navy's commitment to enhancing maritime security operations and maintaining a credible naval presence with the addition of its assets. The Philippine Navy continues to strengthen its ability to safeguard the nation's maritime domain and support national security objectives. Yan po ang ating Navy Nice to Know.
1: Now you know. Navy Trivia po tayo, mga kapuwersa. Ano po itong Coxswain, mga kapuwersa? So, did you know that Coxswain pronounced as Coxswain, mga kapuwersa? Coxswain in the Navy is responsible for navigating and steering small boats, often playing a crucial role in special operations and ensuring the safety of personnel during missions, mga kapuwersa. Ang original word po nito ay coxswain comes from the old terms cockboat, a small boat carried by a larger ship. Swain naman ay an old English word meaning servant of or attendant. Originally, the coxswain was the sailor responsible for the captain's small boat. In modern rowing, the coxswain is the strategist, navigator, motivator, and field commander of the crew, mga kapuwersa. Ang pagbasa po ng coxswain, pero pag pronounce po nito ay Coxswain. Yeah. Kahit ako kapuwersa, katahirapan. Opo, mga kapuwersa. Dahil ang Navy Trivia po natin, hindi lang po sa ating mga nakikinig, sa ating mga tagapanood, pati na rin po yung mga anchors. Kasi minsan, bago po yung mga terms na narinig namin, mga kapuwersa. That's our Navy Trivia.
2: Ngayon alam nyo na.
1: Yan po, mga kapuwersa. At sa ating pong mga gustong mag-join sa ating programang Puwersa na Bala, do you want to share your updates and you want to share your accomplishment of your offices, mga kapuwersa, just contact.
2: Just contact at the Public Affairs Office of the Western Mindanao Naval Command.
1: Yes.
2: 0917-811-5378. And of course, maaari po kayong mag-email sa aming pong Gmail account, the Western Mindanao Naval Command at gmail.com. Ayan, para po yan sa ating mga kaforsa, lalong-lalo na sa mga kaforsa natin, sa ating mga partners dyan na gustong mag-guest dito sa ating
1: Correct.
2: Programa. Ayan, feel free po na kayo po ay
1: mag-join
2: dito. At syempre, lumapit lamang po kayo sa Public Affairs Office. Ayan.
1: And would like also to give a big shout out and papasalamat ka first sa Zamboanga City Medical Center sa partners ng ating bloodletting activity ka first.
2: Yes, ayan.
1: Sila po yung nag-provide ng lahat ng mga kailangan doon sa ating bloodletting activity with their volunteers kapuwersakat and nurses na tumulong kapuwersakat. And sa classroom ng pag-asa kay Ma'am Acudo and sa dear manang kapuwersakat, sila yung nag-sponsor ng mga pagkain sa ating mga kapuwersa na nakunan ng dugo kapuwersakat. Thank you so much po sa ating mga stakeholders and partners na walang sawang tumutulong sa ating Philippine Navy and
2: All
1: the
2: right.
1: Armed Forces of the Philippines as a whole, kapuwersakat.
2: And of course, sa ating mga kapuwersa dyan, mag-follow po kayo sa aming Facebook account no Western Mindanao Naval Command. Of course, meron din pong Facebook account ang ating Civil Military Operations Unit
1: Western
2: Mindanao.
1: I'd like also to give a shout out sa ating mga kababayan kapuwersakat.
2: Yes.
1: Sa Isla Noa, the Olatanga Municipality, the Mabuhay Municipality, and the Talusan Municipality, mga kapuwersa. Ang tawag nga dyan, nakalimutan ko, may tawag yung tatlong kapuwersa. Next time po, sabihin natin.
2: Good morning
1: po sa mga taga Olatanga.
2: Yes, Isla Olatanga. Na ngayon ay lahat ng mga person ay excited sa aming bridge.
1: Yes. Parang talatang-halatang excited ka, kapuwersa. Sabi nga ng ating mga super techs and the FEBC community and the XAES kapuwersakat na pupunta sila pag mag-open na yung bridge para malapit na lang doon sa ating isla kapuwersakat.
2: Yes.
1: Anytime, pwede lang pumunta.
2: Yes. Mm-hmm.
1: Dito na siguro maubos ang ating mga native na manok. The farm ni Kuya N.
2: Yes.
1: Therefore, closure. Inshallah, when the time comes kapuwersakat, the right time.
2: Dagdagan mo na yung mga ipon mong native na manok.
1: Oh, ngayon pala magbigay na sa akin ng 500 para bibili ako ng mga chicks. Yung chicks, chicks na ano ha, yung
2: sure ka.
1: Yung ano sa Tagalog of chicks?
2: Piso.
1: Bisaya yun. Ano Tagalog? CCO. Sorry po, Bisaya. Piso. Okay po, mga kapwersa. Medyo nagbubula na po ating mga anchor, no? Piso is the Bisaya of CCO. Yan po, mga kapwersa. Para maklaro natin kasi what's the Bisaya of chicks? Piso.
2: Ayan.
1: Ayan, mga kapwersa. So, soon, kapwersa.
2: Soon, ayan.
1: Shoutout po sa aming mga leaders dyan sa Lutanga. Thank you so much sa development ng ating isla, kapwersa.
2: Yes.
1: Okay, mga kapwersa. Sa ating pong mga nagko-comment sa ating mga comment section.
2: Yes,
1: suki ayan. Parati, kapwersa.
2: Yes, ayan. Andyan po. Si
1: Amsala, parating nagko-comment.
2: Yes, ayan. Sa sabi iyo. Niya, good morning daw, kapwersa Ed and Kat. And of course, nandyan din po, syempre, napakabait na PAC. Nandyan si PO 3rd Abdul Mali.
1: Yes, suki.
2: Hindi pa, PO 2nd.
1: Yan. Okay, athletic ka ngayong Thursday.
2: Sukumar. Sorry na. PO 2nd Abdul Malik, yes. Philippine Navy.
1: Good morning, PAC. Mm-hmm. At sa lahat po ng ating mga kapuwersa dyan sa Western Mindanao Naval Command. And sa CMOU Western Mindanao, good morning po.
2: Aha. And syempre, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli inyong kapuwersa, Kat, PO 3rd, Catherine C. Paringe, Philippine Navy.
1: Excuse me po, may prayer pa tayo.
2: Kapuwersa, Kat. Sorry.
1: Nagmamadali, nagugutom na po kasi lunchtime na. Sino ba yung wala nung dalawang Saturday? Di ba ako? Parang ikaw. Yes, okay. Po, mga kapuwersa, we'll have a closing prayer bago po tayo magpaalam to give us guidance and security, kapuwersa Kat.
2: Yes.
1: Almighty Father, we thank you for this another Saturday that you have given us. Almighty Father, we thank you for the gift of life, the gift of friendship, the gift of camaraderie. Almighty Father, we also ask for your forgiveness. Amin pong nagawang kasalanan, Almighty Father, and we thank you for the gift na mga buhay nandito ngayon sa aming programa na tumulong po, Almighty Father, sa isang oras na pagbigay ng impormasyon kay Sir Meng, Sir Fons, and Kapuwersa Kat, sa kanilang mga pamilya, sa pamilyang DXAS, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa aming programang Fuerza Naval. Almighty Father, we ask for your guidance and sa lahat po na nangangailangan ng tulong at sa tulong pinansyal, tulong emosyonal, at sa lahat po ng nagkasakit po, Almighty Father, may your healing hand ay magbigay sa kanila ng healing po, Almighty Father. Almighty Father, we ask also for the security at sa lahat po ng aming mga ginagawa araw-araw at aming programa na this program po ay magtagal pa at marami pang matouch na mga buhay, Almighty Father. Almighty Father, thank you. Wala po kami magagawa kung wala po ikaw. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa iyo lamang. Ito po ay aming hinihiling at pinapanalangin sa iyong pangalan lamang at wala ng iba. Amen.
2: Amen. So yes, Kapuwersa Ed.
1: Yes, ako po muli si Kapuwersa Ed, Petty Officer 3rd Class Edmond Delgado Lampas, Philippine Navy.
2: At ako naman po si Petty Officer 3rd Class Catherine si Parigit, Philippine Navy. Ang inyo pong Kapuwersa.
1: Kala ko makalimutan mo rin si Mumpers. Laging tandaan,
2: pagsama-sama
1: may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong.
2: Magsama-sama tayo sa susunod na Sabado, alas 11 pa rin po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa rin po sa inyong himpilang DXAS, your community radio, 1116
1: sa inyong mga radio.
2: Kasama pa rin po ang DXGR Radio Ganingan 106.9, DXKI 1062 at DWDD 1134. Ito pa rin po ang inyong programang
1: Forza Naval!

0: Inyong napakinggan ang programang Fuerza Naval. Para sa inyong mga komento, mensahe at suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625 o sa 0927-205-9864. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Naval Forces Western Mindanao at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa sa pamamagitan ng Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 FM, DWAY. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radyo Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Cebu City, up 987 DYFR FM, life-changing.
1: Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya.
3: Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Excited na excited akong makipagkwentuhan sa inyo ngayong araw na ito. Huhulaan ko kung ano ang inyong ginagawa. Siguro nagpapatuyo kayo ng labada. Yan eh, kung umaaraw na sa inyong lugar. Pero kung umuulan, sa palagay ko nagluluto ka ng sopas ngayon, hindi ba? Dahil masarap kumain ng sopas o kaya naman ng champurado kapag may panahon ng bagyo. Eto nga po ang inyong masayang tahanan. Magsama-sama tayo sa loob ng isang oras pagkukwentuhan para po sa ating mga pamilya. Samahan hanggang dulo dahil pag-uusapan natin papaano nga ba gumanda ang ating tahanan nang hindi naman sa panglabas na dekorasyon lamang. Beauty that comes from the inside. Yan ang ating pagkukwentuhan ngayon. But before that, eto pa ang isang beautiful na nanay na ating makakasama buhat naman sa Negros. Dalawin ang ating bibang nanay, Mommy Dorcas Liedo Brion, para naman sa mga parenting tips, lalong-lalo na kung meron pa kayong mga anak na nasa kanilang formative years. Pasok na, Mommy Dorcas!
5: Let's talk about the world of selfies and likes. We are raising the first generation of kids so feel like their worth is determined by a thumb icon or a heart on a screen. Napakadelikado nito, mga inay. If our kids grow up performing for the camera, they will eventually become slaves to the opinions of people they don't even like. The truth is, validation is a drug. And the internet is the dealer. If you don't teach your kids where their true value comes from, the world will happily step in and tell them they are only as good as their latest post. Galatians chapter 1 verse 10 says, "Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Our mission as moms is to anchor our children's identity in being a child of God and not as a content creator. So, how do we build that digital armor? Here are your Bibong Inay moves. First, celebrate character, not just the look. When your daughter comes out wearing a nice dress, don't just say, 'You look so pretty, let me take a picture.' Instead, try saying, 'You know what, I love how kind you are to your brother earlier.' If we only praise what's Instagrammable, we teach them that the surface is what matters most. Focus on the heart because that's what God looks at. Second, the no phone zones. For parents, we can't tell our kids to find identity outside of screens if we are constantly checking our own notifications. Are we more present for our followers than for our families? Put the phone away during dinner and playtime. Show them the real life, the unedited, unfiltered moments. This is where the real joy is found. So let them see you being content without an audience. And third, teach them the audience of one. Regularly remind your kids, you don't need 1,000 of people to like you. You just need to know that your Creator loves you. Help them understand that their worth was settled at the cross, hindi sa comment section. When they know they are already fully known and fully loved by God, the likes of the world loses its power. Kaya mga inay, we want our kids who are inner directed, hindi outer managed. We are raising children who can walk into a room or log onto an app knowing they have nothing to prove and no one to impress. I'm your Bibong Inay. Let's stop looking at the screen and start looking at the soul. See you at the next war.
4: Maraming salamat sa ating inanak, Mommy Dorcas Liedo Brion. Talaga naman, isa sa mga masisipag na nanay na kilala natin, homeschooling mom, mompreneur, author, at napakarami pa niyang kayang gawin. Thank you sa ating Bibang Nanay. By the way, ang PCEC Family Commission ay mayroon pong paanyaya para sa lahat ng mga pamilyang nakatutok ngayon. Malapit na September 26, Cross-Gen Family Summit. Ito po ang kauna-unahang Family Summit ng PCEC Family Commission. Ayan, nakikita ninyo ang detalye sa atin pong poster. Kaya iscan na po ang QR code at magparehistro na bilang isang buong pamilya. Ang Masayang Tahanan ang partner ninyo sa pagpapaganda at pagpapatatag ng atin pong mga pamilya. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin, paano ba maging maganda ang tahanan? Hindi yung panlabas, kundi maganda, masaya, ang ugnayan sa isa't isa. Ang ating makakasama ngayon ay talaga naman real life beauty queen. Siya po ang Miss Earth 2017. At yung kanyang advocacy para naman sa climate change, paano tayo magiging good stewards ng ating environment, pag-uusapan din natin yan dahil kailangan yan para sa maganda at masayang tahanan. I-welcome na natin si Miss Karen Ibasco. Yay!
6: Hello, Ate Maloy. Thank you so much for having me. Salamat sa araw na to at makapag-usap talaga tayo more on yung conversation kung paano natin matutulungan ating audiences.
4: Oo. At tamang-tama, ha? Ikaw ay pinadala ni Lord dito sa kasagsagan ng bagyo.
6: Totoo po yan.
4: Kasi malapit sa puso mo, di ba? Usaping climate change, Miss Earth nga eh.
6: Yeah.
4: Dun sa mga recent experiences natin as a nation, ang daming landslides, ang daming yung mga basura dyan sa Manila Bay. Kita natin, di ba? Whenever you read news like that as Miss Earth, ano yung nararamdaman mo?
6: Nakakalungkot, honestly. Mm-mm. Kasi sabi nga nila na una mong titignan kapag may problema or may bagyo, pag may climate change, kailangan na iintindihan natin yung ibig sabihin kung ano yung climate change. Ito ba ay naargabyado ng ating mga gawain o talaga bang natural phenomenon lang siya? Katulad ng bagyo, we call it as natural phenomenon. Nangyayari talaga siya.
7: Yes.
6: Pero ang effects ng bagyo lumalala kapag lumalala ang climate change dahil sa kagagawa ng tao. So, kailangan naiintindihan niya ng karamihan. Kasi, una nilang ipopoint, may problema sa ganito. Pero may tinatawag tayo iba-ibang sectors.
7: Right.
6: May play ang government, may role ang government, pero may role din tayo as citizens. Kasi hindi natin po pwedeng basta-bastang ibigay lang yung role sa government kundi naman tayo susunod as citizens. So, important na maintindihan natin na meron tayong part.
7: Right.
6: As simple as pagtapo ng basura sa tamang lugar, pag-stop ng pag-use yung tinatawag natin single-use plastics, such as plastic bags, PET bottles, yung mga straws. So, sumusunod ba talaga tayo? May magagandang gawain ng iba-ibang cities katulad ng QC at Makati, niya talagang wala ng plastic at all na SUVs sa mga malls and iba-ibang retails. So, isa yun sa magandang mga nagagawa ng government officials doon na para sumunod talaga yung mga tao. Tinatawag nilang mandatory.
7: Mandatory. Yeah. Yan eh, talagang apektadong-apektado ang mga tahanan at ang mga pamilya natin. Ano? Pero bago ka naging Miss Earth 2017, gusto naming makilala si Karen Ibasco. Kwentuhan mo kami tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo.
6: Lumaki po talaga ako sa Christian family. At ano po ako, half Chinese, half Filipino. So, more on ano talaga kami. Conservative family. Doon ako lumaki.
7: Conservative family, pero nag-beauty pageant. Hindi ba?
6: Medyo contrast siya. Kung makikita mo siya on a bigger perspective, baka sabihin mo na, paano siya nakapasok doon? Actually, ano po siya? Parang isang pangarap na hindi ko ina-expect na matutupad.
7: So, pinangarap mo talaga na
6: gusto
7: maging
6: ko talaga siya.
7: Beauty queen.
6: Yeah, I've always wanted kasi when I see someone like Miriam Kimbao, you know, she was a person na worth looking up to. Someone who can speak well, maganda, may pinag-aralan. So, parang bata pa lang, I look up to people like them. But then, nung lumaki ako, I mentioned lumaki ako sa conservative family. Ang parents ko, gusto lang nila ako

0: susunod yes. sa batas, decision pa rin ng tatay. Yes. And even in the Bible, the Lord gave us a beautiful design, ano? Siyempre, bawat isang miyembro ng family submitted and surrendered to the Lord, pero ang tatayo at mananagot na leader talaga ng family, yung tatay. Hindi ba? So, paano nabago ang isip ni tatay? Kung nung una, no, hindi ka pwedeng sumali dyan, paano biglang nagbago ang kwento?
1: Actually, maganda po yung naging story ako kasi pinag-pray ko din siya. Hindi lang siya yung bagay na kapag pangarap mo, dapat matupad. Kasi kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng pangarap ay galing sa Panginoon. So, kailangan natin matutunan na isurrender yung mga desires or pangarap natin. Kasi makikita mo rin ngayon, bakit hindi lahat ng pangarap natutupad? So, natutunan ko na isurrender yung desire. Sabi ko, kapag sa inyo to, Lord, open the right doors for me. Kapag hindi, hindi ko siya pipilitin. Kasi naiintindihan ko rin na ang blessing ng Panginoon ay nandun din yung suporta ng magulang mo. Hindi siya pwedeng contrast sa word ni God. So kapag ito yung plan ni Lord, makikita mo mag-open talaga yung doors. And then one day, nandun ako sa kotse, sabi ng dad ko, ayaw talaga niya, naiintindihan ko yung heart niya. Pero I've always, this desire has always been burning in my heart. Hindi siya nawala. Tapos nag-start ako mag-research, pero I just kept quiet. And then one day, nung nasa kotse kami, sabi ng dad ko, gusto mo sumali? Suportahan kita.
0: Talaga?
1: Yeah. Out of the blue.
0: Anong nakain ng daddy mo? Yeah. Bakit biglang naisip niya na, oh, eto na yung time. Pwede ko nang suportahan ang anak ko.
1: Kasi nung panahon na po na yun, tapos na rin ako mag-aral. Nagkatrabaho na ako. And then, nakita rin niya na, you know, pag magulang ka, nakikita mo yung mga gusto ng anak mo, pero kailangan mo i-weigh yung pros and cons.
0: Oh.
1: So, nakita niya, all these years, hindi ko naman pinilit, pero nakikita niya, may desire talaga akong sumali. And nakita niya na, as years passed by, nagbago naman ang pageant na. Kasi before, makikita niyo po talaga na medyo iba yung industry that time. Ngayon, it's more of professionals are joining. Yes. Marunong magsalita, marunong sumagot, marunong magsabi ng advokasya, may mga NGOs that they can work with, so mas malaki yung impact. Nakita ng dad ko yung pag-evolve ng pageant sa Philippines. Nag-start yung kay Venus Ra. Nagbago.
0: Nakita nga natin, it became a platform, ano? Yeah. Lalong-lalo na sa mga kababaihan na merong mga advokasya na gustong isulong. Tapos, marami ang mga kabataan, di ba? Kahit panahon pa ni, taga-UP din siya.
1: Wait.
0: Na nag-escape sa aking alaala. Hindi si Shamsi, kapanahonan ko eh. Naalala ko yung boyfriend, yung pangalan mismo nung hindi ko maalala. Pero sige, balik tayo doon sa platform. Ang mga pageants na ito, beauty pageants, it can be a platform that will give you a broader influence para naman maka-inspire ng mas marami pang mga kabataan.
1: Totoo po yun.
0: Saglit lang, eto. Physics ang iyong tinapos, di ba? Nung una kitang napanood sa Miss Earth, sabi ko, wow! Physics ang tinapos, pagkatapos, eto, pinasok ang pageant. So, saan naman ang galing yung pagkahilig mo sa physics? Binabagsak-bagsak ko yan.
1: Actually, magandang storya din yan kasi this is also where I saw how God guided my way. Honestly, hindi ko siya gusto. Ang gusto ko is more on the arts, more on ganun. So, nung pumasok ako ng college, ibang kurso yung gusto ko. Pero ito lang yung may opening. So, kinakailangan kong kunin.
0: So, sinabi mo kanina, Lord, kung ano yung open door, doon ako papasok. So, physics lang.
1: Yeah, physics. Sabi niyang, siguro I was being advised, kapag gusto mo mag-shift in time, pero hindi ka pwede bumagsak. Pero ang hirap kasi sabi ko, kailangan talagang mag-aral ako dito.
0: Oo.
1: Pero may reason kung ba't inalaw ni God na pumasok ako sa physics. Kasi when I was in my second year, nagka-plano ako mag-shift, pero nakapunta ako sa isang career talk. Tapos, natutunan ko na, may future pala dito. You can take your master's, pwede kang mag-work as a medical physicist. So, pwede ka rin sa hospital with people who have cancer or diagnostic purposes. At the second year of my college, my mom got sick. She was diagnosed with breast cancer. So parang, as a Filipino-Chinese, from a Filipino-Chinese family, very family-oriented. So sabi ko, I want a course.

0: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
1: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062DXKI FEBC Radio.
2: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
2: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
2: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
2: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
2: Ini nga panungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kagsang FEBC, DXKI.
3: The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you. And He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have always been Father and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Morning sa ato mga soaking tigpaminaw.

0: money is your greatest treasure. With all the forces trying to rip us apart, we need all the help we can get. As we face the challenges ahead, let us build our families together and win them back for God. Let us now listen to Norman and Sally Molinos as they share with us ways to help us with our family life.
1: Buntag Higala, good morning to everyone. Welcome to our program, Family Life, brought to you by Family Life Philippines in partnership with DXFE. Ikaw Higala, gapaminaw sa 1197 DXFE, the good news radio of the Far East Broadcasting Company. This is your friend, Norman Molinos. Huwag akong kawban din sa studio. Walaan kundi akong pinalagang kapika si Ma'am Sally. Good morning, Kanimuhan.
2: Good morning, Han. O good morning sa atong mga soaking tigpaminaw. Kumusta naman ang atong mga kahigalaan? Kumusta atong mga amigog amiga maayong adlaw? Sa ato ang mga amigog amiga diha sa DXKI, sa Marbel, Coronadal, South Cotabato, at pati ato ang mga nagapaminaw dito, ato ang mga kapiryentihan, ato ang mga loved ones, mga friends. And syempre, we would like to greet those who are listening to us here sa Tibuok na Rehiyon sa Davao. And at the same time, we would like also to greet those who are watching us sa Facebook Live. Kumusta naman tang tanan? And by the way, Han, this is Kadayawan Week.
1: Yeah. Kadayawan din sa Davao City.
2: Davao City. So that's a celebration sa harvest.
1: Yeah. Kadayawan means good harvest, no? So indot kayong natay celebration ni ini. And if you are not from Davao, if you would like also to visit this week, daghang kayong mga prutas, no? We have a daghang mga sale, whatever sales got going on din sa city. Daghang mga activities, mga ganap, no, especially this week. Yes, since yesterday, no, yes. Ang tudugma. So we are inviting all of you to visit Davao and to celebrate Kadayawan din sa Davao City.
2: Mm-hmm. Yes. So ang ato naman siguro na amo po yung mga nag-celebrar diha, no, other than the Kadayawan celebration. Kumusta naman ang matag-usa sa ato diha sa sulod sa atong panimalay? Kumusta ang bawat membro? Kumusta na ba'y mga exciting things na nagapanghitabo diha? Or siguro uban, takahibalo sa ilahang mga nafe-feel today. But thank you so much that the Lord is good all the time. And we can always go to Him. And we can always experience His grace, sustaining grace para sa ato ang tanan.
1: Tinod na siyahan, ang grasya sa Ginoo kanunay bago matag-adlaw. The Bible says, no, God's faithfulness, His grace is sufficient. O ginaut pang atong natagamtaman kana higala sa matag-adlaw. O magpasalamaton kita with a grateful heart to say thank you, Lord, for another day, for your goodness and for your mercy and for your grace. And today, again, another day for us to celebrate His goodness.
2: Mm-hmm. So, magmalipayon ta, grateful, mm-hmm, mapasalamaton kanunay sa atong Ginoo kasi every day is a blessing na iyahang gihatag sa ato. Ah. So, kana ato ang mga words of encouragement sa inyo ha, today that you will continue to experience God's goodness and faithfulness and His sustaining grace sa bawat isa sa ato and sa buok na pamilya. Mm-hmm.
1: So, kamusta man kamo among mga higala nagapaminaw karon diha sa radio. Dako-dako, lapad-lapad ang atong coverage when we talk about radio. No? Mm-hmm. Kaya maski sa kabukiran, maabot ang atong tingog din sa kabukiran, sa kadagatan, ha? O lalo na din sa kapatagan. So, maski asa ka man karon higala, nagapaminaw ka man sa radio, or nagatanaw ka man sa atong FD Live, hinaut pa nga kuyugan nyo kami sa usa ka oras sa atong programa karong adlaw.
2: So we would like also to greet those atong mga kapamilya sa Family Life Philippines diha sa Manila and sa uban pang mga dapit na naa sila. Okay. And of course, we would like to greet those who are having their birthdays today. Mm-hmm. Merong mga nag-celebrar and those who are also watching us and listening to our program. Kung namoy mga gustong i-greet today, pwede ra yun ninyo isulat diha sa ito ang comment box. Mm-hmm. At inyong isulat ka na para atong mabasa. So today is the birthday of Pastor Fred Padillo. Okay, happy birthday, Pastor Fred. And belated happy birthday sa atong mga ubay-ubay na mga kaila. Belated happy birthday sa kay Pastor Robert Flores. And also sa ato ang pariente si Ruby Ann Cabalonga Molinos. We'd like also to greet belated happy birthday sa kay Eric Glenn Basilan. How are you doing, Eric? And also, advance happy birthday sa ato ang friend, si Elena Caperig, si Bonel Jumento, si Debbie Carnahid Diamante. Advance happy birthday sa inyo. Of course, ato ang inaanak sa kasal, si Belly Texon. And ako ang friend na pastor's wife, si Nelly Agunat. Mm. So ito lang yung sa listahan.
1: So again, if you would like to greet also some of your friends who are celebrating their birthdays today or anniversaries, just feel free to do that, no? Among hulaton ang inyong mga greetings, no? Sa inyong mga kaila. So hinaut pang kitang tanan, malipayon, no? Sulod sa panimalay na to, kaya ang atong oras, 11:38 na, adlaw panahon, takna na sa paghikay-hikay tingali sa to ang paniud to. Ang ubang tingali nagakaon na, pero ang ubang tingali busy pa sa pag-prepare sa ilang lunch, no? Mm-hmm. Now, ang atong mga kabataan usab, since today is holiday, no work and no school, di ba?
2: Yeah, weekend.
1: So inaot pang atong mga anak, no, mga bata na to nagatabang pod, no?
2: Mm-hmm.
1: And before mo mong gawas maglaglag karon kay daghang kay mga kalingawan karon sa syudad. Together with your friends, maybe this is the best time for you to help your parents, no? Labi na gyud sa panghinlo, paglaba, sa pagluto o paghugas sa mga pinggan.
2: Mm-hmm. Time to really help, mm-hmm, dyan sa sulod sa atong panimalay, sa atong mga parents, mga bata, no? Amo ang encouragement na mas maayo gyud na before mo magawas, mas maayo na makatabang gyud para ma-lighten pod ang load sa atong mga parents diha. So, mas maayo man, that is, family is love.
1: Hmm.
2: Oh, ganyan. So, we love each other. We would like to help one another. Diha, and we'd like to encourage one another diha sa sulod sa atong panimalay. Diba, mga kaigalaan? So, mas maganda talaga na this is the best time actually, hmm, na magtabang kay siguro daghan na kayo maglabhunon diha, hmm, mga hugasanan, mga limpyuhanan. So ayon lang talaga, so we are talking to them as mga buhay pampamilya, anak dagyod talaga siyahan. And for those, we would like to remind yung ating mga mag-asawa dyan na ang inyohang date, don't forget that one sa bawat mas maganda kung weekly, ha, no?
1: Mm-hmm.
2: Na regular. So, to take care of your relationship. And also, take time to have your family time as well.
1: Yeah. And would guys also to encourage our listeners, especially sa FB, no? If you have not visited yet our FB page, hinaut pang bisitahan nyo sab ang ato ang FB page, just type Family Life Philippines, no? And also our website, familylifephil.ph, no? .com, mm-hmm, no? So inaot pang
2: familylifephil.com.
1: Yes, yes. Makabisit mo o makita ninyo dito ang nagkalain-lain programa sa Family Life. By the way, mm-hmm, Family Life Philippines is a ministry of Philippine Campus Crusade for Christ, now named CRU.
2: Mm-hmm. So we hope na nagabisita po mo diha sa to ang FB page and also sa familylifephilippines.com. And of course, our encouragement kanunay na mas maayo po nga appeal ninyo, no, sa inyohang schedule ang pagpaminaw din sa nagkalain-lain nga mga programa sa DXFE.
1: Yes.
2: And ang programahan is every Saturday, mm-hmm, 11:30 to 12:30. This is the Family Life radio program. This is para pang-pamilya gayon. So by the way, we have we would like to share again itong mga aming mga gina-offer sa mga pamilya. So we have the seminars for couples, Art of Marriage seminar, we have the Weekend to Remember, I Still Do, we have the Vertical Marriage, and Ana Put Tayo Together for Good. We have also parenting,
1: mm-hmm,
2: seminars, we have the P-Force, and also we have also the Home Builders Facilitators Training and Home Builders Groups mismo.
1: Yeah, mo gyud nga atong gustong i-emphasize, no, the importance of joining the home builders group, kasi this is one way of helping strengthen our marriages. Labi na gyud sa atong mga kasimbahanan, daghan kitag mga magtiayon nga dunay naginahanglan gayud og tabang sa ilahang kaminyoon. Maybe you have been married for many years already, or bago ka man sa inyong kaminyoon, actually ang ato ang pagtuon, ang atong pagtinabangay to strengthen our marriages. Actually, dili tungod kay dugay ka na sa inyong kaminyoon or bago pa man kitang tanan ang inahanglan nini. I'm sure you agree with me that families today, couples today are being attacked by the enemy. So we need to help strengthen and build our marriages. Okay.
2: Yes.
1: Before ta magpadayon, higala, here's our first song.

0: Yes, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Nawa tayo gala, kita malipayon gayon sa matag-adlaw, tungod kini gibuhat sa Dios. O ginawad pa sab nga anak kita sa mayong panglawas si gala as we face this Saturday. I know we are busy. Labi na gyud sa itong mga ginikanan nga tingali, hapit na gyud ang ilahang giluto, no? Murag gutom na kahit sa batahan, ha? Anyway, we will continue our discussion nga itong nabiyaan niya tumiaging Sabado.
1: Yes, so marriage conversations, that is speaking the truth in love. Ayon, kumusta naman mga kahigalaan? Tamang-tama is buwan ng wika and it's time for us to use our language na para matabangan ang ato ang mga marriage relationships. Kumusta naman mga kahigalaan? So, ang ato ang pangutana dinhi, maupod niya itong ipangutana last time. Unsa man ang inyohang nadawat na loving na mga words or statements from your spouse this past week or this past few days. Mga words na life-giving words, loving words, maayo ba paminawo na naka-build up sa inyo? So naaba, naabay nasulti ang imong kapikas this past week diha sa imuha.
0: Yeah. Una-una daw higala, tingali ikaw asawa kagapaminaw karon o ba nagapaminaw karon usa ka ang mga pulong nalitok sa imo ang kapikas niyang miaging mga adlaw nga nakapadasig gayud kanimo, words that inspire you, words that has encouraged you, that words that has affirmed you, no, kung kinsa ka and what you have done. Siguro nindot kayo kung usahay, not usahay, no, kung kanunay kita nga makadungog yun o mga life-giving words gikan sa tuang kapikas.
1: Life-giving words sa ato pa talagang pag nadunggan mo kana siya, wow, you are motivated, you are encouraged, you are inspired, no? Kaysa sa katong makapadiscourage din ha.
0: So isulat. Mga words nga murag makapa, saan mo, pa-discourage, tinood na siya, murag murag ba na may gana ani, oy, no? Murag, instead nga ma-encourage ka, ma-discourage ka nun. So, but what we're talking here, what are the words or expression nga imo nadunggan sa imuhang kapikas karon miagi mga adlaw, no, nga nakapadasig kanimo
1: na mismo, no, sa inyohang conversations kana bitaw na iyahang nasulti sa imuha mismo na nakapadasig kanimo. O ikaw pod nakahuna-huna na remember ba nimo katong imong nasulti sa imuhang

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM at gabay ng Sambayanan at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat. Okay.

0: Ito ang panahon ng paghilom, mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus, mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Isang mapagpala at mabuting magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Salamat for joining us muli dito sa isa na namang episode ng Sa Panahon ng Paghilom. Salamat po na kayo ay makakasama namin hanggang 11 ng gabi. Kami po ang inyong kapiling. Ako po si Carmen Go Vargas at kasama ko ang kalahati ng Tambalang J. Carr. Yan.
2: Magandang gabi po mga kaibigan. Welcome po sa panibagong edisyon ng Tambalang J. Carr dito sa ating programang Sa Panahon ng Paghilom. Welcome po sa ating mga tagatangkilik, sa mga tagapakinig ng ating programa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po!
1: Yan, at thank you pala sa mga nasa bandang Mindanao sa DXKI, kila Pastor Station Manager Alex Gunay, at syempre sa mga staff doon. Thank you na kayo rin ay kasama namin na napapakinggan ang programang ito sa istasyon ng DXKI. Ayan, sa Mindanao po yan. Okay, so kami ni Pastor JB ay nag-aanyaya din po sa inyo. Meron po tayong isang gawain na gusto namin kayong imbitahin. Pero we hope that you will connect with us. Pwede ho kayong mag anong tawag dito, Pastor JB, sa online, ayun, lumalabas ang aking pagiging baby boomer. Sa online at saka pwede rin niyo kaming kontakin. Lalo na po we're going to be celebrating our 25th anniversary ng Living Waters Philippines. So meron tayong magiging gawain at mamaya po imbitahan namin kayo and Pastor JB will be giving us more details. Ayan. So ang ating pong pag-uusapan ngayong gabing ito ay tungkol pa din sa, Pastor JB, Kuya JB, yung mga struggles ng marami sa atin, yung ating pong the way we look at ourselves, kung paano natin tignan yung ating sarili, kung paano natin pinapahalagan o hindi pinapahalagahan yung ating sarili. Kasi yung ating pong mga naging experience with family ay merong naging sugat. At dun sa guest natin mamaya, tatanungin natin ano yung mga naging sugat niya na nagdala sa kanya into such a situation na yung tingin niya sa sarili niya ay hindi kapareho ng kapwa niya lalaki. At siguro dun sa iba na babae o kung meron din kayong klase ng pananaw sa inyong pagkababae. So we're talking about homosexuality at yung ating guest ay nabanggit mo, Kuya Jay, na he was even doing cross-dressing. Ayan. So, sa mga ganditong sitwasyon, sharean mo kami o bigyan mo kami ng pahapyaw na pananaw, saan usually nag-uumpisa itong mga ganitong parang naiba ang pananaw sa sarili?
2: Well, yung term na kung paano mo tinitingnan yung sarili mo, no, you or yung self perception, nagsisimula pa lang yan when a child is born, no. So napakahalaga ng papel ng mga magulang natin to help na at yung sa pamamagitan ng relationship natin sa ating mga magulang, doon unti-unti nabubuo yung pananaw natin sa ating sarili. Sa mga nagdaan nating episodes, no, no, pinag-uusapan natin yung meron tayong isang episode na yung pagka isinilang yung isang bata, no, so mula sa pagkasilang hanggang 2 years old, napakahalaga ng papel ng ating mga nanay, no? Dahil yung sa pamagitan ng ating ina, tinutulungan tayo ng ating ina na magkaroon ng pananaw na mahal ako ng aking ina, pero wala naman akong ginagawa para wala akong ginawa para mahalin niya ako, no? Yun lang, mahal niya lang ako. At ano, so dun nabubuo yung unang aspeto ng ating pananaw sa ating sarili na mahal ako ng nanay ko kahit wala akong ginagawa, no? So ang bata, no, isang sanggol, wala pa yang ano, hindi pa yan makapag-express verbally, pero nabubuo na sa kanyang puso. Hindi pala ako kailangang may gawin, no? Hindi pala ako kailangang may magawa para mahalin ako ng nanay ko. Basta mahal lang ako ng nanay ko. So doon nabubuo yung isang healthy na ano, simula ng pagbubuo ng healthy self-perception. But then, ano mangyayari kapag kung yung nanay ay hindi naging present dun sa kanyang anak para tulungan siyang mabuo yung healthy self-perception na yon? So madalas yung mga ang nangyayari, wala yung nanay, so yung bata ay he or she is left to himself, no? Or nag-iisa siya. So napakalalim nung pagbuo ng isang self-perception na ganito pala yung mundo, ano? May iiwanan ako, nag-iisa ako. Yun. So yun, no? So at may mga iba't iba pang mga mensahe na nabubuo sa ating isipan. Tapos nandiyan naman yung ano, pagdating ng 2 years old, yung bata natututo ng mag-explore kasi yung bata naglalakad na, no? So nag-explore na siya sa mundo beyond the world of mother. So napaka-importante nung papel nung ating tatay, no? Kasi yung tatay natin yung naghihiwalay sa atin mula sa nanay natin. Kailangan niyang gawin 'yon dahil kung hindi, yung bata, yung nabubuo niyang pananaw sa buhay ay ang mundo ay umiikot lang sa aming dalawa ni nanay, na nawawala sa kanyang pananaw na meron pa lang ano, meron pa lang mundo sa labas ng mundo ng nanay ko. No, kaya napakahalaga nung papel ng ating tatay, kasi yung tatay yung naghihiwalay sa atin, sa nanay natin, siya yung tumutulong sa atin na i-explore yung mundo sa labas ni nanay. At sa pamamagitan ng ating tatay, yung tatay kasi natin ang nagbibigay ng lakas ng loob sa atin, eh. Siya yung tumutulong sa atin magkaroon ng lakas ng loob para yung sinasabi niyang kaya mo yan ay nagiging kaya ko ito, no? So yun yung ano, yun yung tapos yung tatay din kasi natin ng ano, especially pagdating ng teenage years natin, hindi lang yung ano teenage years, kundi pagdating ng ano edad na 4 to between 4 to 6 years old, yung same sex na magulang natin nag-a-identify tayo sa kanya, no? So sa isang batang lalaki diyan sa edad na yan, yung 4 to 6 years old, nag-a-identify na yung bata dun sa kanyang sa unang lalaki na may encounter niya sa kanyang buhay, at yun yung tatay niya. Na to the point na pag healthy yung relasyon ng isang anak na lalaki sa kanyang tatay, so na embrace nung anak na lalaki na lalaki ako. Yun. Din sa babae, no? Yung babae, pag 4 to 6 years old, yung babae ay unti-unting nag-a-identify dun sa nanay. Na to the point, pag healthy yung relasyon ng daughter, yung anak na babae sa kanyang nanay, ini-embrace niya yung katotohanan na babae ako. Yun. Yun. So pag yun, so dyan sa 4 to 6 years old, yan yung nagsisimula tayong ano, nagsisimula ma-form yung ating gender identity, no? Tapos pagdating ng ano ng teenage years, no? Pag tayo ay pumasok sa season na yan ng ating buhay. Yan yung season na ano, napaka-challenging kasi napakalalim ng insecurity ng teenager, no? Kasi ito yung panahon na may mga babago na nangyayari sa ating katawan, no? Dahil sa hormones, no? So napaka insecure ng ano ng teenager, no? So kailangan napakahalaga sa teenage years yung boses ng tatay kasi siya yung nagko-call out nung kabutihan ng pagkalalaki ng kanyang anak na lalaki at siya rin yung nagko-call out nung kabutihan ng pagkababae ng kanyang anak na babae. Yun. So pagkano pagka wala yung tatay, no? Hindi wala yung tatay either physical absence or nandyan naman siya pero wala siyang pakialam sa buhay mo, hindi siya nag-i-speak sa buhay mo. So hahanapin mo yung boses na yon sa labas. No? So nandyan yung lalong-lalo na ngayon, napakalakas na karamihan ng mga kabataan ngayon, ang self-perception nila na nabubuo o na i-impluwensyahan ng ano social media, no? O kaya yung mga napapanood nilang celebrity sa TV, no, na sinabi na isang halimbawa isang gay celebrity, sabihin niya na pagka ano nagkakaroon ka ng lalaki ka pero nagkakaroon ka ng attraction sa lalaki, pangatawanan mo yan, yan yung totoo sa iyo. Yun. So pinapaniwalaan nung kabataan niya, no? Tapos hindi lang yon, no, sa mga gay celebrities, yung social media napakahalaga nung yung napakataas ng impluwensya nito na yung karamihan ng mga kabataan ngayon, sinusukat nila yung kahalagahan nila sa pamamagitan ng dami ng friends nila sa social
1: sa
2: media.
1: Social media. Okay,
2: Oo.
1: fake fake
2: O
1: na
2: kaya,
1: friends 'yun.
2: o kaya yung sa dami ng mga nagla-like sa pinost nila. So pagka konti lang yung nagpo-post sa kanila, mababa yung kanilang pagtingin sa kanilang sarili, no? So yon yung ano, yung mga yung impluwensya, no, na nakikita natin ngayon sa ating paligid na nagiimpluwensya sa pagbuo ng ating pananaw sa ating sarili.
1: Sige. Mamaya babalikan natin o pupuntahan na natin ang ating guest at malinaw na malinaw yung na-explain sa atin ni Kuya JV mula sa conception pa lang sa tiyan ng nanay hanggang dun sa teenage years kung saan it's really very crucial. At if you are listening, mga kaibigan, alalahanin nyo nung teenager kayo, dun yung marami tayong tanong. Dahil ang daming nagbabago nga sa katawan natin, 'di ba? Sige, we'll have a quick break and then balik kagad tayo para ipakilala na namin sa inyo ang ating guest. Dito lang sa Panahon ng Paghilom.
0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ipinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon, liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama, bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa

0: Ito ang panahon ng paghilom.
1: Salamat po for tuning in, and as we have said, ito po ang programang Sa Panahon ng Paghilom, hatid sa inyo ng 702 DZAS, ang ating partner sa gawain na ito, pero hatid din sa inyo, of course, ng inyong mga lingkod sa Living Waters Philippines. Ayan. And we are celebrating 25 years. Yon. Mamaya, more information on that from Pastor JB. Pero ngayon po, before we introduce our guest, kami po ang inyong kapiling sa JCAR Tandem. Ako po si Carmen Go Vargas.
2: Ako po si Kuya JV Di Choco, at welcome back po dito sa paborito ninyong programang Sa Panahon ng Paghilom.
1: Tuwing Sabado, 9:30 hanggang 11. Yeah. Yun ang oras ng paborito nila. Sige. Kuya JV, ikaw na magpakilala sa guest natin kasi nasa small group mo pala ito sa ating gawaing Cross Current.
2: Nice po nating i-welcome ang panauhin natin sa gabing ito na magpapatotoo, magkukwento tungkol sa pinagdaanan niya sa buhay. I-welcome po natin yung aking small group member sa natapos na Cross Current ngayong taon na ito. So welcome po natin si Roland.
1: Yan.
2: Hi, good Roland. Evening, Roland. Magandang gabi.
3: Magandang gabi po. Magandang gabi po. Everyone, magandang gabi po.
1: Yan. Okay, salamat for saying yes kahit short notice. Thank you, at we are glad na yung story mo would be helping, healing yung mga tagapakinig natin. Ayan. So, kwentuhan mo kami kagad, Roland. Anong klase o buhay habang lumalaki ka with your parents and your siblings? Pangilan ka pala? Panganay ka ba?
3: Bunso po. Bunso po ako sa limang magkakapatid.
1: Okay.
3: I have my four siblings po. Dalawa po kami lalaki. Yung pangatlo po namin, lalaki po. And yung nanay at tatay ko po, kasama ko rin po silang lumaki, no? And siguro po, magsisimula po ako doon sa kung paano kami sa isang bahay, no? Madalas po ang tatay ko ay wala sa aming bahay. Ganon din po ang aking isa pang lalaking kapatid. Wala po sila. Yung tatay ko po kasi barangay tanod po. Tapos driver din po siya at the same time. At yung kapatid ko rin po, dancer po kasi siya. Kaya madalas wala po siya sa aming bahay. At ang kasama ko lang po, yung tatlo ko pong mga kapatid na babae at ang nanay ko. So, dahil po sila, yung mga nakakasama ko, sila na rin po yung nagiging modelo po sa akin. So, kung paano po sila kumikilos sa tahanan, mga gawain bahay. So, sila rin po nagturo sa akin. So, hindi naman po masasabi na we are broken family. Pero po, yung absence po nung isa sa amin, kaya bagay po na nilulong ko po rin yun. No, yung presensya po ng aking tatay. So, sa mahabang panahon po, hanggang mag-high school po ako, ayun na po yung desire ko na mapansin ng tatay ko, ma-appreciate, no, ma-recognize. But, sad to say, hindi ko po yun naranasan. So, ang tanging kasama ko lang na nagpo-comfort sa akin, yung nanay ko, at nag-appreciate ng mga ginagawa ko, nag-validate ng mga ginagawa ko. So, ayun, lumalaki po ako, parang there is something in me, no, na nakikita ng ibang tao sa akin. So, mga bata po, klase ko, ano pa lang po, bata pa lang po, tinutukso na po kong bading dahil po sa kilos po, sa pananalita ko. Pero I know in my heart, hindi po ako ganun. Hindi po ako ganun. So, hanggang sa gusto ko ma-validate ako ganyan.
1: When you say Roland, when you say yung kilos mo, malamya ka ba? Kung magsalita ka ba nung bata ka, masyadong soft spoken, yun ba yung sinasabi mo? Tapos binubully ka ba nila because of that?
3: Yes po. Opo, nakaramdam po ako ng bullying. Nakaramdam po ako ng ayun, yung panunungso nga po. Totoo po, malambot po ako magsalita, kumilos din po. Siguro dahil ayun na po

0: yung ano, yun na po yung nakikita ko kung paano kumikilos yung mga ate ko, ganyan. Parang walang man's figure po talaga sa bahay.
1: Oh, okay. Oo nga, nakuha mo, sabi mo nga na influensyahan ka nung kasama mo most of the time sa bahay. At
0: Yes po.
1: siyempre, si nanay yon. So, paano, ano, I mean, yung relationship mo sa tatay mo, hindi ba na nagkakaroon ng pagkakataon na at least, you know, nagkakausap kayo o at inaalagaan ka rin niya o miniministeryohan ka niya, growing up, yung ganyan.
0: Wala po eh. Parang mas nakikita ko po talaga at siguro mas lumapit yung sarili ko sa nanay ko noong mga panahon na paggabi, lagi sila nag-aaway. So, so yung mga salita po niya, o yung love na hinahanap ko before, napalitan po yun ng inis, ng galit. Kasi nga po, parang ganun na po niya tinatrato yung mahal ko sa buhay, which is yung nanay ko na malapit po siya. So, never po kaming nagkaroon po ng small talk, never po kaming nagkaroon ng parang kaming dalawa lang. Hindi, wala po kong memorya nung bata ko na nagkaroon po kami ng ganon. Kasi lagi po siya pabuliyaw, lagi po siya pagaling. Ganun po yung impression niya po sa akin.
1: Sinasaktan ka ba niya o ang nanay mo yung ganoon? O
0: Actually,
1: ikaw lang yon dahil bunso ka yung ganoon?
0: po, ang tatay ko po, hindi po talaga siya nananakit. Pero masakit po siya magsalita. Lahat po ng mga bagay na sinasabi niya, mas okay pa po na, di ba po? Okay na po na, ano eh, na masaktan po tayo physically. Pero yung mga bagay na sinabi niya yon, tanda-tanda ko pa yon yung mga sinabi niya lang sa akin. Ate, yun po yung masakit. Kaya, hindi naman po siya, wala namang physical abuse, pero yung verbal ang
1: So,
0: nagbigay po sa akin ng lamat po.
1: halimbawa lang kasi kahit isa o dalawa na pinakamasakit na salita niya.
0: Siguro po, ano, one time nung first time ko pong manalo yung sa may award po ako. Pero yun po kasi ano na po yun. Yung award po na yun ay parang hindi naman po ganun ka-valuable. Sabi niya, yun, parang sinabi niya walang kwenta yung mga ginagawa ko. So, binato niya yun, yung trophy, pinatapon niya. So, yun po yun.
1: Masakit 'yon. Alam mo nung kinikwento mo 'yan ngayon, Roland, Kuya JV, naalala ko nung yung pamangkin ko lang 'yon na naglalaro kami na kunyari may award siya. Kasi meron aking trophy 'yon, maliit lang. Maliit lang at parang laruan din. Nung sinabi namin, and the winner is, tuwan-tuwa siya, kinukuha na niya yung, ano, yung trophy. At halos maihi siya sa tuwa. Kasi pagkakuha niya ng trophy, takbo sa CR. Ang point ko is, hindi nga niya totoong award yon, pero nandun yung excitement. Kasi it was role-playing kami. E di lalo na yung na-experience ni Roland. Kuya JB, yung ganon, how would you know, ang iniisip ko kasi, paano ba, anong paalala natin sa mga parents tungkol dito? Kasi parang pangalawang beses na ako may narinig na meron nang inaabot yung anak na trophy niya or yung magandang grades niya, pero binabaliwala ng tatay, especially the
0: Oo.
1: tatay.
0: Oo, base dito sa kwento ni Kwan ni Roland no. Nung ano ito, so sa looking back no. Yung sabi nga ni Roland, hindi naman masyadong valuable yung ano, yung award na yon. Pero nung panahon na yon, nung oras na yon na bata siya, it was important to him. No? So, ngayong looking back as an adult, hindi naman talaga valuable, no? Pero nung bata si Roland, valuable, may halaga sa kanya yung award na 'yon.
2: Kaya yung ginawa nung tatay niya, no, broke his heart, no, na kumbaga no, binasag ng tatay mo yung puso mo, no. And so yung tulad nung sabi natin kanina, yun yung incidente niyan, no, nakaka-influence yan sa ano yung nagiging pananaw mo sa sarili mo, no. Yun. At base sa ito, ano ito eh, yung hindi lang salita eh, yung trato, yung hinagis ng tatay niya yung award, no. Ano yung nabuo kay Ronald, ano yung nabuo sa isip at puso niya na pananaw sa sarili niya, at kung paano niya paano siya tinitingnan ng tatay niya. So yun, no. Tapos napansin ko rin na yung may binanggit si Roland kanina na pagka yung nasasaksihan niya o naririnig niyang nag-aaway yung mga magulang niya, dahil nga ano, laging wala yung tatay niya, no? At nag-a-identify si Roland sa nanay niya, no? So ngayong naririnig niya na nag-aaway at sinasaktan yung nanay niya through
1: Sa
2: words,
1: salita.
2: no? Sa salita, no? Kwento ni Roland ay ano, pumapanig siya dito sa nanay, no? So anong ibig sabihin noon? Nagdi-detach siya sa tatay. Yun yung ano eh. Yun yung isang response natin sa hurt, no? Isang response natin sa hurt, ano, na ano, mag withdraw tayo dun sa manunugat
1: Nanakit.
2: natin, no, sa
1: Oo.
2: manunugat natin nagwi-withdraw tayo, no. At ito nga, sabi nga ni Roland, hindi naman sila broken family, no, pero sa loob ng bahay meron siyang invisible na pader sa pagitan niya at sa pagitan ng tatay niya.
1: And parang naisip ko din sa iba natin mga naging bisita, guests sa episodes natin, na because of that, yung wall na yon nag-identify yung si Roland doon sa nanay. So I think that was part of the wound and the reason na nagkaroon ng same-sex attraction si Roland, as he said, one of his past. At yan ang tatanungin po natin kay Roland pagbalik natin. And the fact na obvious na masakit, hindi malimutan ni Roland, yan ang kwento niya sa atin ngayon. And so mga tatay, alam nyo yung mga, kasi I think yung tatay niya, sa pananaw ng tatay, oh, wala namang halaga yon, ba't mo pinagyayabang? Di ba? Binase niya yon sa kanya, sa tatay, sa kanya. Hindi niya binase kay Roland. Tama.
2: Yeah.
1: O kaya tatay. Sige. Sige kayo. Ayan. Paglaki nyo. Sige na. Result lang yun ng mga wrongdoings natin as nung bata ang mga anak natin. Ayusin po natin, mga tatay. Sige, meron pa tayong ilang, actually, almost an hour pa together, pero ang dami pang ikikwento sa atin ni Roland. So, stay with us po dito sa Panahon ng Paghilom.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
5: sa febc.ph
4: sa pamamagitan ng Microsoft.
6: Ito ang Panahon ng Paghilom.
2: Welcome back mga kaibigan dito sa ating programang, hindi lang ating programa kundi yung ang paborito ninyong programang Sa Panahon ng Paghilom dito sa 702 DZAS. Kami po ang bumubuo ng tambalang J-Car. Ako po si Kuya JB Di Choco.
1: At ako naman po si Carmen Go Vargas. Ang hilig-hilig mo sa adjective. Wow, paborito. Okay, sige. Okay.
2: At syempre, ano, kasama namin ang ating guest for tonight, si Roland. No? Bago tayo bumalik sa ating talakayan, meron po akong nais i-announce na napakahalagang event po ng Living Waters. Ngayong taon na ito, ang Living Waters po ay magse-celebrate ng kanyang 25th anniversary or ang silver anniversary ng Living Waters Philippines. At bahagi po ng aming 25th anniversary celebration ay magko-conduct po kami ng isang public conference na gaganapin po sa November 7, 2026. So, save the date po. November 7, 2026. Mula 8 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Ito po ay ang title po ng aming public conference ay May Plot Twist Ba pa ang Buhay Mo? A Healing Conference in Search of One's True Identity. Ito po ay gaganapin sa CCF, no, Christ Commission Fellowship dyan po sa Ortigas Avenue. At ang main speaker po ay ang founder ng Living Waters, si Andy Comiskey. Kasama po ang mga teams of Living Waters galing sa US at ang team po ng Living Waters Philippines. Para po sa registration, ang regular rate po ng registration fee ay 750 pesos starting August 31. Pero kung kayo po ay mag-register bago August 31, ibig sabihin po, kung kayo po ay mag-register mula ngayon hanggang August 30, meron po kaming early bird rate, 500 pesos lang po.
1: Uy, tipid.
2: At, yeah, 500 pesos lang. Pero hanggang August 30 lang po yan. Pero meron pa po kaming group rate. Kung kayo po ay nakabuo, kung kayo po ay makabuo ng 25 na tao, no, 25 na participants dito sa conference na ito, yung 5 dun sa 25 na kataong yon ay libre at yung 20 magbabayad ng regular rate, no? So yun po, no, hanggang August 30 lang po yon, no, katulad ng early bird rate. So to register, pwede po kayong mag-register sa online. Punta po kayo sa aming website, www.livingwatersphilippines.org. Hanapin niyo po yung May Plot Twist Pa Ang Buhay Mo. No, meron po doon na QR code na i-scan po ninyo. Pero kung kayo po ay hindi techie, pwede rin po kayo mag-register manually. Tumawag lang po kayo sa 0917-828-4654 at hanapin niyo po yung aking asawa si Vicky para makapag-register po kayo manually. So again, yung public conference po, May Plot Twist Pa Ang Buhay Mo, no, A Healing Conference in Search of One's True Identity sa November 7, 2026 at sa CCF Multipurpose Hall sa Ortigas, Pasig.
1: Ayun. Ayan. So, again, yung number na lang ulit, Kuya JV, nakokontakin nila if ever.
2: Yeah, to register manually, tumawag lang po kayo sa 0917-828-4654.
1: Yun. Okay. Salamat, Kuya JV, for that information. Ay, ang galing nun, ha? Bago mag August 30, 500 lang. Pero after ng August 30, ay ano na po, 700 na. And ang
2: Siyempre,
1: maganda,
2: pupunta doon si Roland saka yung mga church members niya. Yeah.
1: Dapat lang, so Roland, magbuo ka ng 25 people para lima doon libre. O, oh, di ba? Okay, yun. Sige po. Ang guest natin ay si Roland at nagkwento nga siya how it was sa bahay nila, sa tahanan nila. So, Roland, kwentuhan mo kami yung ano yung mga epekto na. Kasi na banggit mo kanina, ano yung mga naging sugat, yung mga ginawa ng tatay mo. Although it was not physical abuse, it was verbal abuse. At nagkwento ka nga ng isang pinakamasakit, isa sa mga pinakamasakit na nangyari sa iyo. Verbally yon. So, ano yung naging epekto sa iyo? Kwentuhan mo kami.
0: Yung epekto po nung pangyayari po yan, sobrang lumayo po yung
1: Roland, yung mic mo.
0: Ay, sorry po. Yung naging epekto po nung pangyayari po yon, sobrang nagbigay po yon ng paglayo o nagkaroon po ng pagkakataon na lumayo ako sa tatay ko. Dahil nga po, sobrang abusive po yung tatay ko. And after po noon, parang yung love na hinahanap ko po, no, na, well, na technically hindi ko po nakita sa tatay ko dahil ayun nga po yung naging reason, ay hinahanap ko po yun sa ibang bagay. So, after ko pong mag-school, high school, so tinanggap ko na po yung sarili ko na ganun na po ako.
1: Ano yung ganon?
0: Labading po ako kasi yun po yung tingin. Actually po, may isa pa pong pangyayari na nag-lead po talaga sa akin to confirm that thing ng pagiging bading ko po. Dahil nga po yun, gusto ko po, di ba, before na ma-appreciate ako ng tatay ko. So I took initiative po, naalagaan po yung nanay po niya, which is my lola. Nakatira po yung lola ko sa isang bahay po, malapit lang din po sa amin. At doon na din po ako natutulog. So, dumating sa pagkakataon, no, isa pong bagay additional po na nagbigay din po talaga ng sugat din po sa akin sa childhood ko is yung pagkakataon po na yon na pag-aalaga ko sa lola ko. Nung gabi pong yun, di ko rin po alam na yun din po yung gabi na makakapagbigay po sa akin ng hindi magandang experience. No? So, I just want to share na sexually abused din po ako. Ang masakit po noon, no, na pinsan ko pa po, no, doon po sa tahanan po ng lola ko. Then that night, sobra pong umiiyak noon sa CR namin kasi sobrang sakit nung physically and emotionally, even mentally po, sobrang sakit po noon. Umiiyak ako sa CR namin, tapos iniisip ko, ganun ba talaga ang tingin nila sa akin? Bading ba talaga ako? So, noong mga panahon na yon, tinanggap ko na po na ganun ang tingin nila sa akin. Kasi, ano ko, hindi ganun ang titingin nila sa akin, ba't nga ako gaganunin? Ba't nga ako, may gagawin siyang hindi maganda sa akin sexually? Ba't nga ako, ganun yung tingin po sa akin? And, simula po noon, parang, yun po, nag-high school po ako, tinanggap ko na po, nag-college, hanggang sa, nagkaroon po ako ng trabaho. So, feeling ko naging liberated na ako kasi, ano, kumikita na ako. Nakuha ko na yung freedom na gusto ko. Kumikita na ako in my own. So, parang kailangan gamitin ko ito saan kung gustong gamitin. So, I entered multiple relationship. O, hinahanap ko lang yung love na hinahanap ko noon. And, natagpuan ko po siya sa katulad ko po na lalaki, no? Na doon ko po nahanap. So, I entered same-sex relationship and multiple relationship. Sa relationship po na yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, lima po na pagsasabay-sabay ko. Dahil nga po, siyempre parang longing ako ng attention, longing ako ng love, longing po ako ng validation. So, doon ko po natagpuan yung love na hinahanap ko, na bagay na hindi ko na hanap po sa tatay ko before. And dumating po sa point na hindi lang po ano eh, hindi lang po love yung hinahanap ko, hindi lang po relationship hinahanap ko. Even yung pagiging sex addict po no, bagay na na-experience ko before dumating sa panahon na yung ginawa sa akin, ginawa ko rin sa ibang tao. Ginawa ko rin sa pamangkin ko, dalawang lalaking pamangkin ko, ginawa ko rin yan sa kanila. And alam niyo po ba, ano, kasabihan na hurt people, parang gusto mo nalang mag, ano, makasakit din. So, dahil nga po sa pagiging sex addict ko po, no, even kahit po sa transportation, dati umuwi po ako ng gabi, madaling araw, pag nakakita lang po kami, nakapag eye to eye lang po kaming dalawa ng lalaking kaasama, may mangyayari po sa amin. Ganun po. Parang wala na po akong pinipiling lugar, wala na po akong pinipiling sitwasyon. Parang ganun pwede yung kung saan na lang ganyan, saan nahanapin, o saan matagpuan. Ganun po. Ganun yung naging buhay ko after po nung senaryo pong iyon.
1: Hindi ka ba, kailan yung umabot ka na sa point na ayoko na? Mukhang hindi ko na kaya itong klase ng buhay na ito. Kasi sa kwento mo, mukhang ano ka na eh, yung, di ba Kuya Jerry, parang pakawala na. Wala na akong pinapahalagahan. Sarili ko man o ibang tao. Ayun. At kahit makasakit ako, sabi mo nga, ang nasaktang tao, nananakit din ng iba. Hurt people. Pero kailan yung parang sumuko ka na? Na-discover mo na ba ang living waters o hindi pa?
0: Hindi pa po. So, yung pagkakataon po na yun, no, isa po sa mga bagay na kinakataot po talaga yung sakit na HIV. So, nagtatrabaho po ako, mga seminar po yan, lalo na nasa field po ako ng food service industry ayun po unang pinag-uusapan sa health card. So, parang may takot po ako, knowledgeable po when it comes to sakit po ng HIV. At pinag-aralan ko din po yun. However po, isang pagkakataon, isa po sa mga karelasyon ko dun sa lima, may sakit po siya ng HIV. Then, actually, nung, sorry to share, habang may ginagawa po kami na-observe ko lang po sa kanya na bakit parang iba yung ano niya, bakit parang iba yung drive niya, ganyan ganyan. So nag-usap po kaming dalawa, tapos dun po siya umami na may HIV po siya. And ito po yung hindi ko makakalimutan at nagbalik po sa akin talaga na parang ayoko na, no? Nung sinabi niya po sa akin na may sakit ako, may HIV ako, HIV positive ako, at sinabi niya po sa akin na ayoko nang gawin sa'yo, hayaan mong ako na lang. So,
1: natakot ka rin?
0: Natakot po ako in the first place. Parang yung relation po namin, naawa na lang po ako. Pero deep inside in my heart, natakot po ako. At ayun po yung nag-lead po sa akin. Parang yung sinabi niya na yon na hayaan mong ako na lang. Kasi bata pa lang po ako, may pagkakilala na po kay Christ, kay Jesus. Kilala ko na po si Jesus. Even nasa ibang churches pa po ako noon, sa Catholic pa po. Kilala ko po si Jesus at alam ko po yung suffering na ginawa niya. At yung sinabi sa akin ng partner ko na yon, ayun po yung nag-impress sa akin na parang si Jesus po yung nagsabi sa akin na hayaan mo ako na lang ang mag-suffer, wag nang ikaw. So that's my turning point na bumalik sa church. Ayun po. Ay, yung sinabi ko rin po na itigil ko na, ayoko na, parang ganun po.
1: Paano mo nalaman naman yun sa Living Waters?
0: So
1: hindi pa rin?
0: Hindi pa rin po. Parang ito po, i-share ko na lang din. Nung nakatanggap na ako kay Jesus as Lord and Savior, 10 years after ko makilala ang Living Water, akala ko okay na po ako sa loob ng 10 years. Nagsiserve na po ako kay Lord, nagdi-disciple po ako, nag-part po ako ng music team. So, akala ko okay na po ako. But Pastor Benji po, nag-share po siya sa amin last year, prayer and fasting to register. Ay, hindi. This year po, January yata yun. Pisa pa lang po ng taon. Kasi yun po yung prayer and fasting plan namin. Naging guest speaker po namin si Pastor Benji. At siya po nag-introduce po sa amin ng Living Water. And dun, nag-take po ako ng initiative kasi kala ko okay na po ako eh sa healing journey ko. Pero there's something in my heart na hindi pa po okay. Hindi pa po ako okay. Hindi pa po, di, may something po akong hinahanap pa na makakapuno. Kasi even po, Miss Carmen and Kuya JV po, no? Even nagsiserve ako sa Lord, I have sinned before God. No, nagkakaroon pa rin po ako ng kasalanan sa Panginoon. No, na ibabalik ko pa rin po yung, pero hindi na po yung sexually same sex na sin, pero there's something in my heart na hindi ko pa rin po ma-let go. Na hindi ko pa rin po, hindi mawala po rin po sa akin. Yun po yung kailangan na ma-validate ako, kailangan na re-recognize ako. So tsaka po, naalaman po yung, ano, yung Living Water. Doon, after po nung 10 years, na may service na ako sa Lord, naglilingkod na ako sa Lord, doon ko po na tatagpuan yung Living Water after 10 years.
1: Buti na lang, kahit after 10 years, naawa sa'yo si Lord talaga. Actually, mahal na mahal ka ni Lord. Ayan.
0: Totoo po.
1: So, dun sa experience mo sa gawain ng Living Water, it was cross current. Ano yung anong teaching or ano yung Jesus moment sa iyo that okay made po you turn about? Sige.
0: Akala ko po kasi serving God is okay na po. Akala ko ayun na po yun, yung maglingkod sa Panginoon, akala ko po doon na natatapos yun. Pero so ang Panginoon po kasi, so, ang Panginoong Hesus po kasi, ano po siya, totoong ano po siya, tawag dito, personal. Personal po siyang mangusap ang Panginoon. So sa cross current po, isang bagay po na natutunan ko is my identity in Christ. Akala ko po kasi na okay lang na sa-serve na ako sa Lord, papagamit ako sa Lord. Pero kailangan ko palang maalaman kung ano yung identity ko sa Lord. That I am a son of God. At ayun po talaga, no, parang mas dun ko po na tagpuan yung fatherhood ko sa Diyos. Na bagay na hindi ko po natanggap po dito sa lupa. Pero sa piling at sa presensya ng Diyos, tinawag niya akong anak. Ayun po yung nakita ko po eh, yung identity ko, na ako ay anak ng Diyos. So, I have my free will na lumapit sa Ama whenever time I commit sin. Hindi para sisihin yung sarili ko at nung wala pa po akong pagkakilala sa cross current, pag nagkakasala po ako, sobrang bigat, ang hirap po akong mag-pray, ang hirap pong lumapit sa Lord, ang hirap mag-devotion. Pero nung naunawaan ko na anak ako ng Diyos at ang anak palaging pinakikinggan ng Ama. Ako lang po pala yung nagbibigay ng hindi magandang thought or thinking na ay ganito ang Diyos. Pag nagkamali ako, managagalit siya. Parang sinasantulad ko yung Diyos sa kung paano mag-isip ang tao. Pero naunawaan ko po sa cross current, sa Living Water, na hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay ama talaga natin. Anak talaga ang tingin niya sa akin. Kaya patuloy niya akong minamahal, patuloy niya rin po akong tinuturuan. So, nagkaroon po ako ng kalayaan lumapit sa Lord. At bagay po na nagpabago po ng pananaw ko sa Panginoon. Na ang Diyos ay hindi po siya kagaya ng tatay ko before. Pag nagkasala ako, mali ka, mali, reject, hindi. Pero ang Diyos, sobrang loving po ng Diyos. Sobrang mapagmahal ang Diyos. At whenever time na nagkakasala po ko, nasasaktan din po siya. Kaya patuloy niya akong niyayakap. Ganun po, ganun ko po nararamdaman simula po nung nagkaroon ako ng opportunity na maka-attend po sa First Current, sa Living Water po.
1: Kuya JB, if you notice yung kwento ni Roland sa atin, nagsiserve daw siya. So that is doing para makuha niya ang approval ni God. Pero nung maintindihan niya yung being, yung kung sino siya before God, nagkaroon ng ano, kapayapaan sa puso niya. Most of the time, ganun tayo eh, to get the approval. Yun ang ginawa mo rin noon, Roland, di ba? Kasi para tanggapin ka ng tatay mo, pinili mong alagaan yung nanay niya, yung lola mo. Doing yan. But when you realize that God looks at your who you are, yun ang mahalaga sa kanya, hindi yung ginagawa. At yan yung kinento mo kanina pa nung umpisa natin, Kuya JV, na wala pang ginagawa ang baby, mahal na siya ng nanay niya. Ayun.
2: Oo. Yeah.
0: Amen.
2: Meron akong ano, meron akong tanong kay Roland, no? I am sure first time mo itong yung sa cross current, no? I am sure first time mo ma-experience ang isang group na kung saan pwede kang maging totoo.
0: Yes po, first
2: Ibig sabihin,
0: time po.
2: Hindi ka nagtatago, no? So paano naka-apekto ito sa iyo na meron palang ganito na grupo?
0: Sobrang laki po ng impact na ibinigay po sa small group po natin, kay JB, nung panahon ng session po ng Cross Current. Kasi po, wala pong, hindi mo kailangan mag-pretend. Kagaya po ng, though may mga small group din po kami, pero alam mo, nalilimitahan kayo kasi ayaw mo maging tingin sa'yo. Leader ka pa naman, ganyan yung nararamdaman. Parang ganun po yung nakikita ko. Pero dun po sa Cross Current, natutunan ko rin po na maging vulnerable at maging totoo, no? Without condemnation. At i-condemn man, pero that's my my heart, that's my ayun yung gusto kong sabihin. Naramdaman ko lang din po na hindi siya hindi napaka hindi importante kung ano yung sasabihin nila, yung presence po nung group. Syempre po, no, kasama ang Lord, yung presensya ng Holy Spirit. Ramdam ko rin po kasi walang hindi mabigat na magsabi. Hindi, sobrang laki po ng impact nung naibigay po ng Cross Current po sa akin, lalo na sa small group po namin before, na nakaramdam po ako ng love, I'm loved, I'm valuable. Doon ko rin po na-appreciate yung mga bagay na hinahanap ko before. Pero syempre sa Panginoon at ang Diyos ang nagbigay po sa akin noon sa mga katauhan po ng small group po namin before.
1: Yan. And buti na lang si Kuya JV ang inyong kasama. Hindi lang si Kuya JV. Sabi mo nga, Roland, it was the Holy Spirit.
0: Amen.
1: It was Jesus Himself.
0: Amen.
1: Using Kuya JV. Sige.
0: Yes po.
1: Grabe yung mga changes, pero ang pinaka nakita ko, Kuya JV and Roland, it was realizing not the doing ang mahalaga kay Lord, kundi yung identity mo. Sabi mo nga, Roland, identity mo in Jesus, in God. Yan. So that is the being. Yun. Yeah. Sige po, we'll take a quick break again and kakamustahin natin si Roland when we come back. Ano yung mga nagiging pagbabago? Yan, kasi dati, ang relationship niya is with men. Ngayon, meron na siyang fiance. Ayan, alamin natin yan. Tatanungin natin siya, saan nagsimula na yon na may lakas ng loob ka ng manligaw, ha? Ayan, sige. Stay with us po mga kaibigan, dito lang po sa programa nating Sa Panahon ng Paghilom.
7: Kumusta ka na? May problema ba?
8: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
7: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
4: Ito ang 702-DZAS.
5: 702-DZAS.
4: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo.
5: FEBC.ph.
4: Sa pamamagitan ng Microsoft.
6: Ito ang panahon ng paghilom.
1: This is the last segment of our programs ng Living Waters Philippines at ng 702-DZAS. At tayo ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Ako si Carmen Go Vargas at ang aking kasama.
2: Ako naman po ang kalahati dun sa tambalang J-Car. Ako po si Kuya JV Di Choco at kasama din natin yung ating panauhin na si Roland.
1: Yan. Good evening, Roland, and good evening, Kuya JV, and of course, good evening sa lahat na nakikinig sa atin, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibayong dagat. And thank you din sa nag-a-assist sa atin si Lourdes sa DZAS. Yun. So, kinentuhan na tayo ni Roland ng pagkabata niya, and then ano yung naging impact ng gawain ng Panginoon sa Cross Current sa Living Waters. Ngayon, tatanungin natin siya, how was it after Cross Current? And this year lang ang Cross Current niya, dapat pala mag-attend ka ng flagship, ha, Roland? Okay. Ayan. For deeper healing. Sige. So, how are you now? At binalita sa akin ni Kuya JV na meron ka ng fiancé. Ayan. Pero before the fiancé thing, kamusta ka? Ano yung mga naging changes sa buhay mo?
0: Isa po sa mga naging changes po sa buhay ko, even in my spiritual life. Mas nagkaroon po ako ng connection sa Diyos. No, kagaya nga po yung sinabi niyo po na hindi na po I'm from doing but maging kung paano ko tinitingnan ng Diyos. So, mas naging rin po ako, mas naging personal din po ako unang-una sa mga pangyayari po sa akin sa Panginoon. And when it comes to my ministry, I'm not for the mga things na kailangan ng approval or mga kailangan ng validation. Mas nakikita ko po yung sarili ko na me serving God who give his life for me. So, lalo na po, tayo po ay napagkatiwalaan po ng Diyos na mag-lead din po ng mga small group of young pro and mga young people. Mas nakikita ko po yung opportunity na mas maituro sa kanila yung bagay po na natutunan ko na hindi po kailangan ng mga kung paano tayo mas nagbibigay ng time para mag-serve sa Panginoon. But bigyan ng opportunity na kilalanin ang Diyos personal. Hindi sa mga bagay na pwede nating gawin na like for example, pag-serve sa simbahan, ganon. Mas personal. So, ayun po. Kung ano po yung bagay na natututunan ko, nagkaroon po ng opportunity din na maibahagi din po yun sa iba, lalo na po sa mga kabataan na pag-asa po ng ating bayan.
1: Obviously. Kamusta ang relationship mo with your family? Your father, your mom, your siblings?
0: Actually po, yung tatay ko po, nawala na po yung tatay ko. But bago po siya mawala, no, nagkaroon po ako ng mga pagkakataon. Kasi po, nung nakilala po ako sa Panginoon, and to God be all the glory, no, mula po nakakilala sa Panginoon, nagkaroon po ako ng lakas ng loob na kausapin siya kahit na hindi siya hindi siya ganung klase ng tao na anytime pwede mo siyang kausapin. At alam po to ni Pastor, ni Kuya JV, na-share ko rin po sa kanya to bago mawala ang tatay ko. I have a time sa kanya po na makapag-fellowship and even bahagian ko rin po siya ng Word of God yung si Papa po bago po siya mawala. And mas tinuon ko po yung time ko sa kanya yung magkaroon ng relasyon po sa kanya, yung tunay na relasyon po before, na bagay po na hindi po namin nagawa bilang mag-ama po, bilang ako na anak niya at siya na ama para po sa akin. And sa biyaya po ng Diyos, no, wala po talagang imposible sa Panginoon. And after po nun, sa family naman po, to God be all the glory din, kasi kami po sa pamilya po namin, from sa akin po, sa mga kapatid ko, we're serving God. So sa mga ministry po na ginagawa po natin sa panambahan po, even sa discipleship po, we're serving God. And ayun po yung mga bagay na pagbabago na ginawa din talaga ng Diyos, na bagay na hindi kami, no, talaga kasi kung for us lang, hindi namin talaga magagawa yon, yung pagbabago yun. Pero ang Diyos ang namagitan, ang Diyos ang nag nanguna po doon sa pagbabago po iyon sa amin.
1: And kayo ng mother mo, okay na okay naman?
0: Yes po, opo. Dalawa na lang po kami ni mama dito po sa bahay po namin. And masaya po kami na nakakapaglingkod po rin kahit na po matanda na po si mama. And ayun po.
1: Okay. Ah,
2: Carmen,
1: sige ano, po.
2: Nakita natin dito na nagkaroon ng healing yung relasyon ni Roland sa kanyang ama, no?
1: Mm-mm.
2: At Diyos lang pwedeng gumawa nun.
0: Mm-hmm.
1: True. Mm-hmm. Yeah. Na mahirap, yeah, yung to even talk.
2: Kaya totoo yung sinasabi ni Lord sa Malachi chapter 4, He will turn the hearts of the fathers towards the sons, no? Oh, and sons towards the fathers.
1: Akala ko toward ano, go against. Hindi pala, parang may ganung verse yung kasi nga. Anyway, sige. Pero natutuwa ako, these are part of the changes sa iyong buhay. And na curious lang ako, ba't hindi mo imbitahan ng Living Waters mag-intro to healing sa church nyo? Para hindi lang ikaw ang maserve.
2: Nag-intro to healing na tayo doon ilang years ago.
1: Taga na pala. Gawin natin ulit. Siguro after this year, marami lang gawain
0: po,
1: sa ano. Why not? Yeah. Para yung healing tuloy-tuloy. So anyway,
2: ano pala? Hello sa pastor ni Roland.
1: Sabi mo name. Naalala mo mo,
2: ano,
1: Kuya Jevy?
2: Na senior moment ako.
1: Ajan! Anong pangalan, Roland?
0: Pastor Alan Morales po.
2: Alan, okay. Pastor Alan Morales.
1: Yeah. Hello po, Pastor. Ayan, mag-ano ho tayo dyan ulit, intro to healing. O baka mag-pilot na ho tayo, mas maganda. Sige. Why not? So the healing goes on and continues, kumbaga. Okay, so kwentuhan mo kami nung makilala mo si Lord, nung mayroon ka nang natatanggap pa rin na healing from the Lord mula sa gawain din niya sa Living Waters. Ito yung naririnig ko sa mga dating mga mayroong same-sex attraction, na meron silang fear, kahit babae, lalaki man o babae, na makapag-aasawa pa ba sila o stay single. Kasi nga nabanggit ni Pastor JB, ni Kuya JB, na may okay na ako, binata lang ako, and I'll stay this way.
0: Sige po. Rinig po ako. Rinig po ako. Malinaw po.
1: Yes.
0: Okay po.
1: Yes, go ahead.
0: So, simula po nung hindi ko rin po naisip talaga na papasok po talaga ako into married. Naiisip, wala po talaga sa inisip ko before. Dahil po, siguro dahil nga nagko-cross-dress ako before, ganyan. So, parang hindi ko naisip yon. Pero, through the journey po na ipinagkalaw po sana, talagang na-feel ko po rin yung pagbabago din po talaga sa puso ko na I'm not into that, na I'm not into man. But God gave me a person na tutulong po talaga sa akin. Unang-una po sa ministry at sa buhay. Which is, yun, dun po pumasok po yung fiancé ko po. No? And last January po, nag-propose po ako sa kanya. Akala ko rin po hindi na papasok, pupunta sa ganun eh. Pero ano po eh, ayun po yung naging lead po ng Diyos eh sa journey ko po sa buhay. Parang hindi naman niya din po ko gusto. Ay, parang ako rin po kasi parang I'm into love po eh. Parang ganun po kasi yung identity ko eh. Hindi po ako yung ano, hindi po ako yung hindi po kaya ng hindi. Sige po.
1: Nawalang kasama. Hindi mo kaya na being alone. That's what you're saying.
0: Opo, hindi ko po. Ay, hindi ko po kaya ng ganun. Ayun po.
1: Are you saying na humiling ka rin kay Lord? Lord, bigyan niyo ako ng makakasama, na mamahalin at mamahalin ako. You also
0: yes,
1: asked
0: po,
1: the Lord for that.
0: Opo, nag-ask po sa Lord noon. And sa biyaya ng Diyos, pinagkaloob niya po yung fiancé ko. 6 years ko na rin po siya kasama sa ministry, sa paglilingkod po natin sa Lord. At ayun, nakakapag-propose po ako last January po, this year po.
1: Mm-hmm. Yon. Bago mo ituloy yan, Kuya JV, hindi ba marami yung nandoon sa sitwasyon na because of their past, actually kahit hindi nga merong homosexual tendency or same-sex attraction, kahit na yung mga naging nasira, yung sinira nila yung buhay nila noon, are afraid, takot na mag-asawa kasi baka madala nila yung kanilang mga ginawang kasalanan noon na parang magiging sumpa sa magiging pamilya nila. Ano yung usual na changes that brought them to healing in that aspect? At okay naman palang humiling eh. Parang gano'n, di ba?
2: Well, yung battleground talaga sa isip natin eh. Like we said, no? Kasi nga, pinag-uusapan natin dito, self-perception o pananaw mo sa sarili mo. No, so marami na kaya ayaw pumasok sa relasyon, no? Yung iba na impluwensyahan sila ng ano. Ito kasi yung nakita ko sa pamilya ko eh. So kung ganyan rin lang yung mangyayari sa magiging pamilya ko, wag na lang pumasok sa relasyon. O kaya ito yung nangyari sa akin, halimbawa sexual abuse. Ako ay ni-rape, no? So yung ano, nagkakaroon ka na ng pananaw na itong nangyari sa akin, ito na yung huhubog sa aking future. No? So wala na akong magiging magandang kinabukasan kasi ito yung mag-shape o mag-form ng aking future. So mabuti pa, wag na lang pumasok sa relasyon dahil wala nang pag-asa. So isang aspeto ng healing sa atin, no, ay talagang babaguhin ng Lord yung ating self-perception. No? Babaguhin ng Panginoon yung pananaw natin sa ating sarili na yung nangyari sa iyo kahit gaano kadilim, gaano man however dark it is, however painful it is, hindi yan ang huhubog sa iyong future. No, hindi yan ang huhubog sa iyo, no? Kumbaga, makakalaya ka diyan.
1: Kumbaga maging open lang in accepting part of the changes, part of the healing. Huwag isarado.
2: Oo. Saka pag walang Jesus, walang healing eh.
1: Oo, totoo.
2: So pag walang Jesus, walang pagbabago ng pananaw.
1: Oo nga. Tama ka, Kuya JV. It starts in the mind. Wala na to. O kaya, binago na ako ni Lord. Hindi na siguro kailangan pang may iba pang gawin o pilite. You know, but just to be open.
2: Yeah. Oo. So kung ano, kung ito ako eh. Ito yung nangyari sa akin eh. So wala, ano, hanggang dito lang ako. Yun ang sinasabi mo. no? Eh, natanong mo ba si Jesus? Anong masasabi ni Jesus tungkol dyan?
0: Yeah.
1: Yun. Oh, itanong natin ngayon kay ano, Roland. Tinanong mo ba si Jesus about it?
0: Ako po, kagaya po na sinabi ni Pastor JV, no, na ganun din po kasi naging pananaw ko eh, na ang kasi before, nung hindi pa ako ganito, iba po po talaga yung laman ng isip ko. Iba po yung laman talaga ng, ano, ng, ayun nga, yung takbo ng isip ko. Pero nung nalaman ko na God created man, yung parang lahat ng naging identity ng isang lalaki po, kailangan ko po siyang ma-adapt, no? Kailangan ko po siyang maisa pamuhay. Kasi iba po yung identity ko before eh, ng isang na bagay na mali po. So ngayon, tinatama po. Kaya wisdom din po talaga sa Lord, no? Na baguhin din po talaga yung community. And then totoo po na inas ko rin po talaga sa Panginoon. Tinanong ko rin po talaga sa Panginoon. Kasi alam ko po na ang Diyos lang po, ang Panginoong Jesus lang po, nakakaunawa o nakakaalam po na mga dapat po talaga na kung sino tayo at kung ano dapat po tayo. So, kasama po din yun sa pagbabago na ibinigay at pinagkaloob ng Diyos sa akin, yung community po talaga. At doon po, ano eh, doon po parang mas nagkaroon ako ng knowledge eh. Naging knowledgeable ako na dapat ganito pala kumilos, dapat ganito pala magsalita, dapat hindi pala ganito ang damdamin ko. Pag may isang sitwasyon, masyadong malambot, dapat firm, dapat may paninindigan. So, lahat po ng yun, natutunan ko lang din po dun sa community. Kasi kung wala po talaga magiging pattern, kung ano yung nakikita mo, yun kay. So, I'm blessed sa community po na pinagkaloob din po sa akin, na nag-build din po kung paano po tumayo bilang isang lalaki, kung paano po umunawa bilang isang lalaki po.
1: Kaya naging brave enough ka to court a lady, a girl, ayan, a woman. So sabi mo kasama mo siya sa ministry sa church. So how did it go about? Alam ba ng fiance mo na yun ang nakalipas mo rin?
0: Opo, kasi kasama ko po siya sa School of Leaders po namin. So kabatch ko po siya. So ang mga first lesson po dun about testimony, para mag-share ka po mga testimony, ganyan. Ano yung naging journey ng life mo before Christ. So, alam niya po lahat sa akin. So, I'm blessed lang din kasi parang, I don't know, ang Lord na rin nangusap din sa kanya, kasi hindi ko rin po alam na matagal niya rin po na pala akong gusto before pa. No?
1: Nung hindi ka pa ano straight, gusto ka na niya.
0: Hindi po, nung nasa church na po kami.
1: Ah,
0: parang
1: okay.
0: Yung pagbabagong na ginagawa ng Lord sa akin.
1: Amen. So how are you doing now? Ang kasal mo late this year, ano? Or next year pa ba?
0: This year po.
1: Okay. Ako. Sige. So how are you doing now in your walk with the Lord? Kamusta ka?
0: Mas siguro po mas nagiging personal lang din po talaga ako sa Lord when it comes to my daily devotion, no? And sa mga ipinapagawa rin ng Lord sa atin sa ministry, sa youth, sa young professional, sobrang ano lang din po, blessed, no? Dahil po sobrang blessed dahil pinagkalooban po tayo na ng gawain para sa Panginoon, at hindi lang po basta gawain. Yung transformation po talaga ng young generation po natin ang ipinagkaloob po sa atin ng Lord, and that's a big or huge na gawain po para sa for me, and tanging sa strength lang talaga ng Lord tayo gumagawa, even though we have our own mga work ganyan, mga kabalahan, pero ayun, still, yung paglilingkod po and yung personal po na connection lang din sa Lord, Miss yeah, Carmen.
1: What you're saying is doing again, ha, Roland. Paano na, ngayon, ang tanong ko is, how do you maintain your a growing relationship and walk with the Lord para dun sa being mo? Yung kamusta ka sa relasyon mo sa Panginoon? How do you do it? It's not just the doing, di ba? more of the being. How do you keep walking with the Lord?
0: Siguro po mas sasabi ko rin po na ano po no, na yung paghanap po sa Lord through our daily devotion, no, and yung pagsisik po talaga ng na kasi parang masasabi natin ang Diyos parang hindi pa siya yun eh, marami pang mga ano eh, marami

0: JB, Kuya JB, tama yung mga sinabi ni Roland. Pero how do a person, paano ang gagawin ng isang tao para ma-keep niya rin na hindi siya lalayo sa Panginoon? Kasi talagang matutukso, magkakasala pa rin, pero paano ba yung hindi totally babagsak into going back to the old ways? Yan.
1: Well, napaka-importante na kwan yung mini-maintain mo yung spiritual disciplines mo, no? Yung binanggit ni Roland, yung quiet time, no? Reading God's word. Pero bukod sa spiritual disciplines, kasi yun yung vertical aspect. Huwag nating kalimutan yung horizontal aspect, yung need natin for community kasi si God, nagpapakilala din siya sa atin sa pamamagitan ng mga taong sumusuporta, nagbibigay ng suporta sa ating journey, no, sa ating walk. So napakahalaga kasi nung napapaligiran ka ng mga mapagkakatiwalaan mong mga tao, no, sa church, no, na may kalayaan silang magtanong sa iyo na kumusta yung thought life mo, o kumusta yung relasyon mo sa asawa mo, o kaya kumusta ang relasyon mo sa girlfriend mo, pure sexually pure ba kayo? So ito yung mga taong itong mga taong ito yung tinatawag nating safe people. Binibigyan mo sila ng karapatan magtanong sa iyo ng mga difficult na questions.
0: Oo
1: Yon.
0: nga,
1: So
0: tama.
1: mahalaga 'yon. Mahalaga yung community kasi ang Christian life hindi siya yung mag-isa ka lang, no? Hindi lang ito sa inyong dalawa lang ni Jesus, no? Kasi kailangan mo rin yung aspeto ng community. Yon. Kaya kung mapapansin kung I'm sure sa mga listeners natin, no, marami sa ating mga listeners na nabalitaan nila itong kilalang Christian leader na to, no, at marami actually in the past few years, no, ang daming mga na tayong
0: Nag-fall.
1: nababalitaan na mga nag-fall na Christian leaders, no. Kung titingnan mo ang kanilang buhay, may common na tema sa kanilang buhay. Wala silang kaibigan. Wala silang community na kung saan nagiging accountable sila sa kanilang walk. Yon. So pare-pareho yung yung tema, ganun. Wala silang community. So
0: Kaya Roland,
1: napakahalaga.
0: meron kang community, sabi mo nga kanina.
1: Yes
0: And
1: po,
0: it's a
1: meron po.
0: beautiful community. Sige, so ano yung nais mong sabihin sa mga listeners natin? Ano yung gusto mong ano pa, encourage sa kanila?
1: Siguro po ang may i-share ko lang din po, no, bagay din na natutunan ko rin sa first term. Some of us, baka naglilingkod naman sa Lord, may passion naman sa Lord, and sobrang struggle lang din talaga sa mga pinagdaraanan o mga past sin, no, na pinanggalingan natin. And ako, natagpuan ko talaga sa pagiging authentic sa Diyos. At pagtingin ko sa Panginoon na bilang isang anak, at ako sa kanya'y isang anak, at pagiging ama ko sa Diyos. Kung mas makakalimutan kasi natin, kagaya po yung sinasabi ni Miss Carmen kanina, na yung being, yung doing, no, na you perform sa Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, tayo sa Diyos. Kung ano tayo sa Panginoon at kung paano natin siya kilalanin ang Diyos. Ako bilang anak, natutunan ko na maging totoo sa Ama, maging authentic sa Diyos. So, ay pa, kaya keep moving, God's loves us and continue loving us. Kaya
0: Amen.
1: hindi nagbabago ang Diyos simula noon, ngayon, at magpakailanman.
0: Amen to that. And with that, can you please close us in prayer, Roland?
1: Sige po. Let's pray. Panginoon, you are holy, you are righteous, God. Patuloy ka namin pinupuri at sinasamba at niluluwalhati.

0: kay dakila sa lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagtingin mo po sa amin bilang anak. Bagamat, Lord, kami may mga pagkakamali kung paano po namin kayo titigan, paano po namin kayo lapitan. Lord, patuloy na magkaroon po ng puwang sa aming mga puso na kilalanin po namin kayo bilang ama namin. Hindi po Diyos lang na puro task ang gagawin po namin, kundi Lord, magkaroon po kami ng passion na kilalanin ka bilang ama, dahil totoo po ikaw sa amin at kami na anak po ninyo ay totoo po sa inyo. Lord, maraming salamat po dahil kailanman hindi ka nagbago at hindi ka nagkulang. Ang pagbabago mo po sa amin ay hindi lang po isang beses, kundi patuloy, araw-araw. Kaya Lord, patuloy na mag-create po kayo ng opportunity, bas makilala pa po namin kayo, even po yung mga tao po nakikinig po sa amin. Lord, mangusap po kayo sa kanila in your personal way, Lord. Hinihingi rin po namin, Panginoong Diyos, na patuloy na maranasan po namin ang kagalakan, kalakihan at kabutihan mo sa aming mga buhay. We pray na gamitin mo po itong platform po na ito, Lord God. Marami pa pong mga listeners, no, makaunawa po ng tunay na pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo lamang po at ikaw lamang po ang aming kinikilala at ikaw lamang po ang aming pinapupurihan luwalhati. Sa iyo ang papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Amen. Wow.
2: Amen. Amen.
1: Thank you very much, Roland, sa pag you know, for sharing your story. You are so brave. Salamat and congratulations sa taon na ito na ikaw ay ikakasal. Ayan. And hello sa iyong girlfriend. Ayon. Thank you,
0: Miss JB. Salamat, Sir JB. Thank you po.
1: Thank you din, Kuya JB.
2: Thank you, Roland.
1: And thank you rin, Kuya JB. Thank you din. Kay Lourdes na nag-assist sa atin sa DZAS. At sa pangalan din po ni Benji, kami po ay nagpapaalam na muna ni Kuya JB. Salamat po ng marami. Hanggang sa muli. God bless po.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo.
1: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, Kagapay. Magandang araw ng Sabado sa'yo. Pasok ka sa aming tahanan dito po sa Ehemplo na papakinggan sa 702 DJAS, FEBC Radio TV. Gayun din po sa Facebook page po, 702 DJAS, FEBC Radio TV, sa YouTube din po, FEBC Radio TV, 702 DJAS. At syempre, dito rin po sa Transistor, 702 DJAS, at sa Radio App, 702 DJAS. At magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado? Hari naway, maayos ang inyong pakiramdam, at ang ilan sa atin ay merong maliwanag ang sikat ng araw para makapaglaba ng maayos, ano? Anuman po ang inyong ginagawa. Samahan niyo po ako sa isang oras na episode ng Kwentuhan. Ang feature po natin ay isang ehemplo. Kasama po natin ngayon si Sir Manny Valencia at ang kanya pong may bahay, si Ma'am Virgie Valencia. Magandang araw po.
1: Magandang araw din sa inyo.
2: Magandang araw po sa inyo, sa lahat ng nakikinig at taga-masid ng programa.
0: Magandang araw po. May babatiin po kayo.
1: Yung aming anak, si Joshua, Joanna, Obednica, and Daniel, yung aming apo.
0: Wow. Si Ma'am Virgie, baka may babatiin pa.
2: Binabati ko po yung mga kapatiran sa church, sa Nagarland Ministries for Christ, Buboy, San Francisco, at Kabuyaw.
0: Ayan. Hello po. At si Sir Manny Valencia po ang Chief Executive Officer ng Joshua's Meat Products Inc. at President ng MMV Trading. Siya din po ang may-ari ng Woodland Villa at Rev Up Fuel Station. At Church Elder ng Nagcarlan Ministries for Christ at President ng Laguna Christian Businessman Club. At nabati niya nga po ang kanyang tatlong anak, Joshua, Joanna, and Obed. Na iba si Obed.
2: Si Obed po ay nasa 12 years apart doon sa Sinundan. So, medyo naiba. O.
0: Bakit
2: JJ,
0: na siya?
2: Naging O.
0: Naging O na siya.
2: Mm-hmm. Nag-iisip po kami ng Bible name dati. Actually, ito po isang naisuggest po ng aming pastor. Ang maganda naman, tinignan namin sa Bible, lolo ni David.
0: Aww.
2: So, yun po, dinecide po namin na Obed ang ipangalan sa aming bunso.
0: Hindi yung tatay ni David, letter J, Jesse.
2: Si Jesse sana, ano?
0: Anyway, hello Obed at ang bunso ng mga Valencia family. Sir, ang dami na po ng inyong narating sa buhay at sa estado na to, kayo po ay very successful in your business. Pero ang lahat ng yan ay merong simulain.
1: Yes po.
0: Opo. Gusto po naming malaman, sino po ba si Sir Manny many, many years ago?
1: Okay. Si Manny Valencia po ay buhat sa isang talagang mahirap na pamilya. Parang tambay lang po dun sa amin sa Nagarlan, Laguna nung panahong yon na nag-iisip kung ano ang pwedeng matarbaho ba.
0: Ilan po kayo magkakapatid?
1: Pito po kami magkakapatid.
0: Pito.
1: Ako po yung panganay.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: ang tatay po ninyo?
1: Ang tatay ko ay nung panahong yon, kabataan namin, siguro mga 16 years old ako pag-graduate ng high school.
0: Mm-hmm.
1: Pito kami magkakapatid, yung tatay ko. Alam mo, yung umalis sa aming tahanan. Naging broken family talaga kami.
0: Ng ibang yung bahay.
1: Parang gano'n na ka din. Oh,
0: si kasi, nanay po?
1: Si nanay, ang alam lang na trabaho, yung magtinda ng sweepstakes, alam niyo yun, yung sa PCS. Oh.
0: Okay, loto, parang sa ngayon.
1: Oo, pag ganyang June, July, talagang maulan, kung ano na lang madalang pagkain dun sa aming pitong magkakapatid. Iniiwanan ako ng nanay ko ng 20 pesos para pananghalian namin.
0: Ano po inaabot ng 20 pesos noon?
1: Ay, di pechay po. Lalaho ko ng kaunting, yung hibe. Na hibe.
0: Yung tuyo.
1: Yung tuyo. Tapos gigisa mo.
0: Nakakapagluto ka na pala noon.
1: Oo,
0: para
1: noon,
0: sa pitong.
1: High school, pagka
0: high school ko. Tapos po, ano pong ginawa ninyo noon?
1: So, alam niyo, nung panahon yun, di pa ako talaga nakakilala nun sa Panginoon. Ang way ko para makakain ng masarap, ilalaban ako nung sa shooting, sa basketball.
0: Ah.
1: Pag nanalo, nakakabili kami ng parang karne para mapakain din sa aking
0: mga
1: mga anak.
0: kapatid.
1: Eh, kapatid. Kapatid pala. Oo. Anim. Dalawang babae. Tapos, ano.
0: Mahusay kayo mag-shooting.
1: Kami. Yeah. Oh, marunong pa.
0: Magkano po napapanalunan niyo nun?
1: Eh, marang ano lang, parang 20 pesos. Ganyan.
0: Ano yun, mga pustahan? Parang ganyan.
1: Parang pustahan yun. Parang mihan ba ng palayuan ng shoot. Kung sino yung unang makashoot, isang panalo. Parang ganun.
0: Eh, grabe yung ano nyo, motivasyon ninyo eh. Ulam.
1: Mang-ulam. Mm. Para sumarap. Pag natalo, eh di bawas dun sa...
0: 20.
1: 20. Ayun, ganun na nangyayari.
0: Mm-hmm. Eh, si Ma'am Virgie po, kumusta po kayo growing up?
2: Kagaya po ni ng aking naging asawa, galing din po ako sa isang mahirap na pamilya.
0: Oh.
2: Ang akin pong magulang ay parehong mananahi na pag-aari po ng aking tiyuhin yung ano, yung patahian.
0: Mm.
2: So bilang mga magulang na talagang limited lang yung kinikita, talagang lumaki po kami na mahirap. Nakapag-aral naman pero hindi ko masasabing ganun ka sagana yung aming pamumuhay nung kami bata pa.
0: Mm-hmm.
2: Hindi pa po kami mananampalataya noon.
0: Mm-hmm.
2: At dumating po ang oras na kami po ay nakakilala po yung employer ng aking magulang,
0: mm-hmm,
2: yung tiyuhin ko. At ganun paraan po ay
0: na-sharean
2: po ang aming pamilya.
0: Mm-hmm. Pangilan po kayo sa magkakapatid?
2: Ako po ay pangalawa sa panganay.
0: Mm-hmm.
2: Ang ate ko po ay 1 year apart ang aming edad. At marami po akong sumunod ng mga kapatid pa.
0: Ilan po kayo pala?
2: 6 po kami.
0: Ah, paramihan kayo ni Sir Manny.
2: Lamang po siya na
0: isa. Sa nag-Carlan din po kayo?
2: Sa nag-Carlan din po. Ang nanay niya po at nanay ko ay parehong taga nag-Carlan.
0: Mm.
2: Doon po mismo sa barangay na kung saan kami naandoon, nakatira kami ngayon.
0: Mm-mm. Paano po nagtagpo kayo, Sir Manny and Ma'am Virgie?
1: Nasa isang barangay kasi kami.
0: Mm-mm.
1: So yung kapatid niya, naging kaibigan ko.
0: Kasama mo sa shooting ng basketball?
1: Yeah. Ano? Actually, nung panahon na yun, siya ay nakapunta ng ano, yung bayaw ko, nakapunta ng isang
0: youth camp. Ah, ito na yun. Nag-pave ng way. Okay. Tapos ikaw po, Christian ka na nun?
1: Hindi pa rin. Pa.
0: Mm.
1: Parang nagkaibigan lang kami. Tapos kasama ko sa basketball. And then, nung makaparating na youth camp, inayaya ako mag-basketball ulit. Kung tayo mamupusta ulit kami sa basketball. Ayaw nang sumama.
0: Ah, so, may pagbabago
1: niya,
0: na.
1: Oh, may pagbabago na. Biglang... hindi ko maintindihan, sabi niya sa akin, hindi ko maipaliwanag sa'yo. Basta pumunta ka dito sa amin. Mayroon kami Bible study. Aming ganun. So, dun ako nakakilala sa Panginoon sa...
0: Bible study.
1: Oo, sa bahay nila.
0: Nung una niyo po nakita si Ma'am Virgie?
1: Actually, nakikita ko na siya. Naliligaw na din ako sa kanya. Kaya, Bible study at saka dalaw na din.
3: Purpose.
0: Kayo po, Ma'am Virgie, nagkaroon na po ba kayo agad ng crush nung nakita niya si Sir Manny?
2: Nung una po ay may crush na din ako nung una.
0: Sa kanya?
2: Oho, pero dahil habang nakikilala mo, medyo i-denown ko nung mga sumunod.
0: Ano ba si Sir Manny noon?
2: Mabait naman po siya. Pero that time po ay meron po akong boyfriend.
0: Aha.
2: Sa college, meron po akong boyfriend noon na hindi pa po ako mananampalataya, hindi rin mananampalataya ang boyfriend ko. So, hindi ko pa po siya
0: hindi
2: talaga,
0: siya talaga
2: napapansin pa noon.
0: Ilan taon po kayo noon?
2: Ilan taon? College mga na. 19, 20?
0: Ikaw po, Sir Manny, noon?
1: Ganun din, halos. Ah, halos 18, 19 din. No?
0: Na sa college na rin po kayo noon, nag-aaral?
1: Actually, ang kinuha ko lang is vocational course lang ang kinuha ko noon.
0: Pero working student po kayo?
1: Yes, nag-working student kasi talagang hindi kaya akong paaralin ng
0: nanay,
1: magulang ko.
0: Mm-hmm. Doon po sa growing up years po ninyo, working student kayo, ano po yung mga trabaho na pinasok niyo po?
1: Ako, nung hindi pa kami mag-asawa noon, kasi nakita ko yung family ko talagang hirap, lalo na yung nanay ko. Yung actually nung grade 3 ako, may umampun sa akin yung tiyahin ko taga Magdalena, Laguna. Hanggang high school pinag-aral niya ako.
0: Mm-mm.
1: Ang kapalit noon,
0: tatrabaho ka, gawain bahay.
1: Magtatrabaho ka, magdi-deliver ka ng mga soft drinks sa mga kalapit na tindahan din sa kasanya.
0: Grade 3?
1: Oh, yung mga soft drinks, yung mga grade 3. Mm-hmm. Minsan nga nalubak ako, dala ako ng wheeler, yung alam niyo yung dalawang gulong na tinutunak.
0: Opo, yung bakal.
1: Na, no, nalubak, tapos bigla akong tumaas. Dahil maliit pa ako noon. Eh.
0: Oo.
1: Hanggang ano yan, hanggang makagraduate ng high school. No? Para makapag-aral ng high school, yun ang kapalit talaga.
0: So yun po yung ilan sa mga nagawa po ninyong bata pa kayo.
1: Yes, oo. Natandaan ko pa nga noon, sabi ng tiyahin ko, kasi gusto ko magkaroon ng bike kasi yung mga tindahan dun na malalapit, pinupuntahan ko para hinga ng lista ba ng mga bibilhin dun sa tiyahin ko.
0: Mm-mm.
1: Ng mga grocery, ganyan. Sabi ko, para mabilis ako, gusto ko may bike. Sabi ng tiyahin ko, sige, yung ripakin niyang isang sakong asukal, tapos yung sako niyan, yun ang iipunin mo para pambiling bike. Eh yung pong presyo ng isang sako ng asukal, yung sako lang, is piso. So kailangan mo, kailangan mo magripak ng 350 na sako. Sabi ko, pero tinaga ko po talaga yun.
0: Nagkaroon po kayo ng bike?
1: Nagkaroon ako ng bike.
0: Wow.
1: Oo. So nabilis naman yung aking pagpunta dun sa mga maliliit.
0: Kayo na po pala ang ano, Food Panda, no?
1: Oo, oh, parang ganoon.
0: Parang ganoon. Oh. Si Ma'am Virgie po ba, naging working student kayo?
2: Noong pong ano, ako ay high school. Hindi naman po talagang work, masasabing work. Pinag-aral po kasi ako ng pinsan ko. Talagang ano, kailangang umibang bahay ako para makapag-aral. Pero kapalit nun ay parang tulong-tulong ako sa bahay nung aking tiyahin. At ganun din po nung ako ay ano, second year high school. Sa ibang ano naman, ibang kamag-anak naman. Sa ganung paraan ay natulungan ko yung magulang ko. Dahil kabawasan na rin yung
0: pambaon
2: gasto
0: mo, no?
2: Sa akin. Pambaon, pang-tuition na ano, na buwan-buwan. At kapalit po noon, nasa tahanan ako nung aking mga kamag-anak. Yung pong pangalawa, nag-alaga ako ng bata, katulong sa bahay, bilang kapalit nung aking pag-aaral.
0: Ano po prayer nyo nung mga panahon na yun?
2: Nung panahong yun, prayer mo syempre na mabago yung buhay mo, maiangat yung buhay mo, at makatulong sa magulang. Sa ganung paraan po, natulungan na rin na ano, nabawasan yung intindihin birthday ng aking magulang. Dahil anim nga po kami magkakapatid. May pagkakataon pa po dun sa Santa Cruz dahil mananahi nga ang magulang ko. Wala na po sila noon. Alam niyo po yung pag-uuhales ng ano,
0: butones,
2: ng damit.
0: Oo.
2: Dahil
0: buttonhole.
2: Pananahi yung business ng aking tiyuhin, nag-uhales din po ako.
0: Magkano per butas?
2: Wala pa pong piso yun. Talagang nasukat ang aking patience doon. Dahil talagang alam naman natin na talagang bawat butas yung gagawin mo.
0: Pero grabe yung uhalis kasi ilang stitch yun eh.
2: Napakarami po.
0: Mapupunuin mo yung bilog, di ba?
2: Oo, maraming marami. At salamat sa Panginoon dahil isa rin yun sa natutunan ko galing sa magulang ko para at least ay meron din akong pambaong dagdag.
0: Noong mga panahon na yon, Sir Manny, ikaw po, ano prayer mo?
1: Noong mga panahon, siguro mga 18 years old, yung lifetime partner nga.
0: Ganun na agad.
1: Kasi parang hirap dun sa amin. Ay ko.
0: Gusto mo na mag-asawa.
1: Parang
0: ako
1: tatay dun eh. Pero sabi ko nga yung mga pinagdaanan namin, na yung ganun ba na hindi mo alam yung kakainin mo kinabukasan. Kasi magtitinda ng ticket yung
0: nanay
1: ko eh. Kasi naisipan ko talaga na after ng makagraduate ako ng high school, nag-isip ako kung anong matatrabaho. Alam mo, ako nag-pray dun, hindi pa ako Christian nun. Pero sabi, nung lola ko, ang Diyos ay nasa langit. Kaya nakatingin ako sa langit. Sabi, sabi ko, Panginoon, bigyan niyo nga po ako trabaho. Kasi hirap na hirap yung nanay ko sa pagpapalaki ng kami, pito kami. No? Alam niyo ang nangyari? Dumating yung aking tiyahin na umumpun sa akin dati. Tapos binigyan ako ng business na maliit na business na parang dadalhin ko sa Santa Cruz, Laguna yung mga produkto na nagkaroon, yung mga candy, mga ubi balls. Din magagaling sila din sa mga ganun. Dadalhin dun sa Santa Cruz, Laguna. Yun naman kain ko, may kinukuha na sa Santa Cruz, Laguna ng mga chippy, alam niyo, mga iba't ibang mga candy.
0: Chicheria.
1: Oo, chicheria.
0: Putin.
1: Inuutang niya doon. So, yung aking parang dinadala dun sa kinukunan niya, yun ang bayad dun sa utang niya. Then, ang sisingilin
0: parang consignment.
1: Oo. Ang sisingilin ko, yung chayin ko, kasi may utang naman yung chayin ko dun sa dinadalan ko.
0: Ah.
1: So, parang ganun ang naging sistema. Kaya lahat ng dadalhin ko, kukunin nung
0: chayin mo.
1: Nung nasa Santa Cruz.
0: Ah, okay. Oo. So, ganun. Parang nag-aangkat ka.
1: Nag-aangkat ako.
0: Parang middleman yung naging negosyo. Pero, naging maganda naman po ba?
1: Mm-mm. So, yun. Nung una, nakakatulong ako, ganyan. Pero dumating yung panahon na parang yung mga kinukuha ko dun sa mga kaindihan, ano, yung bang, di ba, nautang din ako dun sa kanila. Na-short na ako kasi gastos dun sa family. And then, sinabayan ko kasi ng pag-aaral ko din sa school. So, nung time na yun, yun yung time na yung kaibigan ko, yung kapatid niya, nakarating ng ano, ng
0: youth camp.
1: Doon sa youth camp na yun, talaga nakita yung pagbabago ng kapatid niya. In-invite niya ako doon sa Bible study. Then doon ako nakakilala sa Panginoon. Tinandaan ko yung pagtanggap ko sa Panginoon noon. April 9, 1989. Oh, yun, 1989 yung aking spiritual birthday.
0: Kumusta po yung naging negosyo niyo after that?
1: So, nung panahon yun, parang, halimbawa, may utang akong 10,000 doon sa aking mga kaindihan. Parang ang pambayad ko na lang ay 5,000. Eh, nung panahong yun, sabi nung nanay ko, alam mo anak, yung aking isang, yung aking isang kasama sa pagtitinda ng sweepstakes, eh, hindi nakabayad. Nakulong. Ay, ako niya, parang nakinabahan ako. Yung aking mga pambahay din, nagagastos ko. Baka ako makakulong din. Yun yung talagang
0: panakot.
1: Oo. Nung tumanggap ako sa Panginoon, yun din ang isa kong sinabi sa Panginoon, tulungan mo ako kasi baka ako'y makakulong. Yung nanay ko po pala eh, yung may kasama sa trabaho na nagkukuha din ng yung nagdi-dealer din ng sweepstakes, hindi nakabayad, ay nakulong. Natulungan mo ako, sabi ko ganun. Yun yung time na walang parang mga ilang panahon lang may nagbigay sa akin ng recipe ng skinless donggunisa.
0: Na yun. Sino yung nagbigay sa inyo ng recipe na yun?
1: Yung kapatid ko kasi meron kami dating kinukunan dito sa Metro Manila sa Pasig. Ngayon namatay yung nagawa. Ngayon yung mga empleyado pupunta na ng probinsya kasi wala na yung kanilang amo. Eh, nadat na nung aking kapatid. Kaya kukuha siya ng longganisa. Sabi nung kapatid ko, baka pwedeng mahingi yung formulation ng skinless longganisa. Ibinigay sa kanya. Then, yung kapatid ko, mabait na kapatid ko, ibinigay naman sa akin. Yun ang...
0: At ito na ang simula.
1: Yun ang simula ng...
0: Joshua's Meat Product.
1: Actually, wala pong pangalan yun eh. Kasi mga parang homemade pa lang.
0: So, ito pala yung listahan na binigay sa inyo. Ay parang ticket na ninyo para sa pag-unlad. Pero balikan po natin yung si Ma'am Virgie at that time ay merong ibang minamahal. Tapos ikaw ay crush mo siya. So, paano nagkatagpo ang inyong mga puso?
1: Anong maging Christian din ako, pinag-pray ko na kasi nakailang busted ako yun. Dami. Oo, laki taon-taon, binabusted ako yun. Pero ang ano ko noon.
0: Nakailan po?
1: Ako yung nakapito yung taon-taon.
0: Parang pito kami magkapatid, pitong beses ka rin nabusted.
1: Oo, pito. Sabi ko, nung maging Christian na ako, parang marunong na ako tumanggap ba ng mga bagay-bagay na baka hindi na ito talaga kalooban ng Panginoon. So, ang prayer ko na nun, Panginoon, kung hindi mo talaga kalooban, ay di ibigay mo dun sa mas higit yung
0: baka naging maganda pagmamahal. Na yung prayer mo.
1: Yung may higit dun sa pagmamahal na inaalay nung taong yon, kung dun mo talaga sa ibigay, dapat dun mo ibigay. Sa akin pala. Din ibibigay ng Panginoon.
0: Panuhin natin yung nambusted ng pitong ulit. Bakit naman ganun, Ma'am Virgie?
2: Unang-una po, nung una nga ay may boyfriend ako. So, nung matagalan ay hindi ko pa po choice talaga nung una na sagutin siya. Pero sabi niya nga, pitong busted. Pito nga ba?
1: Kasi binilang ko yung taon na magkakilala kami.
4: May pa.
1: Parang binilang ko yung taon kasi na nagkakilala kami. And then, kung ilan yung... Kaya na, parang pito.
4: Basta pito. Yun ang natatandaan niya, ma'am.
2: Mm-mm. Pero dumating po ang oras na talagang gano'n na ang pagkilos ng Panginoon. Mm-hmm. At sinagot ko na siya.
4: Ano yung nakita mong katangian kay Sir Manny na nakapagpa-open ng window?
2: Oo, napakatyaga po niya.
4: Ayun, tama. Kasi
2: so, dun sa pito
4: beses,
2: pa lang
4: no?
2: na sinasabi niya, talagang makikita
4: para hindi ka naniniwala at sinasabi niya.
2: At makikita mo talaga na ano... totoo yung ano yung pagmamahal na iniaalay niya sa akin.
4: Kasi kung pito, yung isa, dalawa, tatlo, maintindihan mo, sir eh. Pero yung pito, di ba? Tama naman talagang pinagpursigihan ka.
1: Hindi, katwiran ko kasi noon, hanggat walang asawa, liligawan ko. Pag nag-asawa, titigil na ako talaga.
4: Matindi ang pag-ibig. And noong po kayo ay nagpakasal, ano po yung estado ninyo noon? Yung sa family po ninyo? Ikaw, sir, I would consider na ikaw yung breadwinner ng family kasi bilang panganay. Kamusta kayo noon bago kayo nag-decide na mag-settle down?
1: Nung panahon yun, parang may inalagaan akong apat na baboy. Preparasyon nga doon sa...
4: Kasal?
1: Kasi nag-propose nga ako sa kanya. So, yun ang parang ano ko, paraan ko.
4: Mm-mm.
1: So, yung dalawa, parang ibibili ko ng mga kailangan niya, ganun. Damit, tapos yung dalawa, panghanda. So, noon din, walang-wala talaga yung magulang namin na naibigay talaga nung...
4: Ikaw lang talaga.
1: Oo. Mm. Yung tatay ko dumating.
4: Mm.
1: Dumating. Binigyan ako ng 1,000.
4: Malaki na yun.
1: Oo, 1,000. Ayun, yun yung naging... pampaayos niya lagi. Oh, pampaayos niya.
4: Pagdiling dami.
1: Yun na, pumunta kami ng church. Wala talagang laman ng pera ko. Kahit ano, ubos talaga. Nung binigyan kami ng aming ninong at ninang.
4: Ito na,
1: 7,000. Yung 5,000 binayad sa picture at saka sa video, 2,000 talaga yung natira sa
4: natira.
1: Amin.
4: Natira. Oh, this may natira pa.
1: Natira pa, oh.
4: Mm-hmm.
1: Yun yung ginamit namin na ano, napuhunan dun sa, alam yung binigay sa aming ano,
4: mm-hmm.
1: recipe ng Joss Fastmeat Products.
4: Mm-hmm.
1: So, meron kaming isang tauhan noon, panahong yun,
4: mm-hmm.
1: na talagang sabi ko nga ay, sabi nga nung mga ninong namin na, nung marinig yung kwentong yun, abay, kami pala eh, incorporated. Joshua's, incorporated ng Joshua Smith Products.
4: Kayo sila pala.
1: Talagang tanda ko noon, siguro naubos namin mga 36,000, kasal na. Kaya naisip ko ngayon, ngayon kami merong ng, Woodland Villa.
4: Mm-hmm.
1: Kasi marami nagpapakasal dun eh.
4: Ah.
1: Ay, ang laki na pala ng gastos ngayon ng kasal.
4: Dati 36,000. Meron po tayong makakasamang ikakasal dito eh. Si Angel at si Nat. Nagpaplano na po sila ng kanilang pagpapakasal. And Ma'am Virgie, buti pinayagan kayo ng inyong magulang doon sa current state na meron kayo na magpakasal.
2: Pumayag naman po dahil nasa legal age na naman kami. 25 kami pareho. At ang nanay at tatay ko noon po ay kumbinsidong-kumbinsido noon dahil alam nila na mananampalataya. Una pa nga siya eh.
4: Mm-hmm.
2: Na nagkasama sila sa church dahil pagka-graduate ko po ng college ay talagang kailangan magtrabaho na kaagad.
4: Mm-hmm.
2: At nasa Manila po ako noon habang sila ay nakaka-join na doon sa church namin sa Nagkailan.
4: Mm-hmm. So, kumusta po yung beginning years po ninyo? Meron kayong recipe na potentially magiging magandang negosyo?
1: Mm-hmm. Yun nga. Nung kami naging mag-asawa na, pinagpatuloy namin yung... Kasi binata pa ako, may alam na ako doon sa recipe yun.
4: Mm-hmm.
1: Nung maging mag-asawa kami, nakakapag... tulong kaming dalawa. Na, Nangupahan muna kami ng bahay. And then, alam niyo, yung unang bili namin, yung makina namin na binila, yung mga grinder ng isang maliit lang, mga 7,000 lang yun nun. Talagang tuwan-tuwa kami dalawa dahil nakabili kami nun. Tanda ko din na yung pastor namin, numattend kami ng ano, ng Bible study, lagi kami na-attend nun. Kasi malapit lang din sa inupahan namin yung ano,
4: mm-mm,
1: yung aming apartment at saka yung church magkalapit, halos magkalapit. Minsan nagkwento yung amin, nagturo yung aming pastor tungkol sa pag ibang pagbibigay.
4: Mm.
1: Then so yun, naintindihan ko talaga yung message ng about giving na mapalad yung mas yung nagbibigay kaysa binibigan. And then after noon na pumunta yung aming pastor doon sa apartment.
4: Mm-mm.
1: Tapos binibigyan ko siya ng 2 pack na longganisa.
4: Mm-hmm.
1: Ay kasi alam niyo yung situation namin, bago lang kami na ano. Hindi ayaw tanggapin. Oo. Eh di, ginamit ko yung itinuro niya.
4: Sinabi mo sa kanya.
1: Oo, sabi ko sa kanya, ay pastor, paano kayo magpapalaan niya kung hindi niya ito tatanggapin? Ay, kinuha na din. Alam mo, napaka, pinatunayan yun ng Diyos sa amin na mapalad talaga yung nagbibigay. Kasi after nun, may nagtiwala po sa aming negosyante na nagtiwala ng siguro mga 20,000 para mag ano kami ng isang business na ano, may kukunin lang kami parte ng baboy tapos di-deliver namin sa kanila.
4: Mm.
1: Parang parte ng ano ng pork di-deliver namin sa kanila. And then alam mo yung business na kumita yun ng ano nasa 80,000 monthly.
4: Mm, yun
1: yung parang ano namin simula ng talagang paglaki ng aming ng capital para din sa aming business na meat products.
4: And Ma'am Virgie, ano po yung challenge naman na magkasama kayo sa negosyo ng mga panahon na yun?
2: Marami po. Habang kami nagsisimula ay may anak agad kami, si Joshua at si Joanna, magkasunod po yun eh. So, kailangan pong pagsabay-sabayin yung pag-aalaga sa anak, yung nagsisimulang hanap buhay, at marami pa pong mga kailangan. Nung una po ay kami lamang,
4: mm-hmm,
2: may isa pa, iisa lang kaming tauhan.
4: Mm-hmm.
2: So, kailangan ako, hindi lang ako sa bahay,
4: oo,
2: kailangan mag-involve din po ako doon sa mga bata, at the same
4: sa
2: time ay
4: din
2: sa meat processing. Mm-hmm. Ako po'y naturuan ng aking asawa ng pagtitimpla ng ano ng meat products niya, at dumating nga po sa pagkakataon na umiiyak na ako.
4: Mm-hmm.
2: Dahil that time po ay dinadat na rin kami ng mga mamimili. Mm-hmm. Ako pa rin po yung magtitinda pag wala siya. Kasi kailangan naman niya lumabas para i-market itong aming mga products. Nakabili po siya ng isang sasakyan ng nyog. Isang jeep ng nyog na yun po yung ginamit niya pag di-deliver, pag-aalok ng mga produkto namin. Nasa labas siya at ako yung sa bahay, magluluto, mag-aalaga ng bata, magtitimpla ng aming mga produkto. Pag dumating ang customer, ako po yung maghahanda noon, natuto rin po akong mag-box, magtali ng box. Talagang pagsasabay-sabayan, multitasking po talaga ang ginawa ko noong nagsisimula pa kami para lang makatuwang ng aking asawa.
4: Mm-hmm. Ano po po yung mga
2: challenges?
1: Napapatawa siya kasi nung nililigawan ko siya, sabi ko, pag tayo naging mag-asawa na, titingnan mo lang kung malaki yung maliit. Kaya pala naging taga-timpla na.
4: Kaya naiiyak. Hindi, ito yung pinirmahan ko.
1: Oh. Kaya nung one time na yun, tumigil na ako sa delivery. Ang pinag-deliver ko na lang ay yung driver ko. At siya na din yung ahente. Nagsama na lang ng isang
4: helper. So natuto pa ng mag-delegate.
1: O, doon na talaga ako. Oo, yeah.
4: Mm-hmm.
1: Doon ako na pumirmi sa ano, sa production.
4: Mm-hmm. So yun. Simula po sa ilang kilo ng baboy yung inyong mga ginagawang longganisa?
1: Nagsimula kami na ng ano, mga 20 kilos.
4: 20 ganyan. Kilos, mm-hmm, madami na po yun. No? Hanggang sa umabot sa how many?
1: Pero nung nagsimula talagang ako mismo, nung binata ako, 5 kilos lang yung simula namin.
4: 5 kilo.
1: Pero dito nung mag-asawa na kami, siguro mga 20 kilos na yung
4: hanggang
1: ginagawa
4: sa lumago yung Joshua's meat products and nagdi-distribute na sa every parts of the nation.
1: Luzon. Lang.
4: Luzon.
1: Bicol, Laguna, Cavite, Batangas, then konti lang dito sa Metro Manila. Pero meron din kami na yung alam niyo yung parang chain grocery, hindi ko lang pwedeng banggitin ang pangalan kasi na nasa contract namin. Nasa 1,000 na chain grocery 'yon.
4: Wow, yun ang kayo
1: nadagdag. Oo, alam mo. Talaga napakabuti ng Panginoon kasi meron kami ngayong noon may tinatayo kaming church. Then sabi ko, Panginoon, gusto kong mag-share ng para sa tatay yung church. Ang estimate nung ano nung architect mga 15 million yung kasi magagastos doon.
4: Ito po yung current na church.
1: Daughter church.
4: Daughter church.
1: So, sabi ko sa Panginoon, gusto kong mag-share. Kaya lang, hanggang dito lang kasi parang ito lang yung nakakita kong kaya ko munang i-share. Alam niyo, nung maibigay ko yun, ang ibinigay sa akin ng Panginoon yung isang chain grocery store na mayroong 1,000
4: branches
1: na branches all over the Philippines.
4: Wow.
1: Kaya sabi ko, talagang pag ikaw ay ano, para makita mo yung paggalaw ng Panginoon o yung paggawa ng Panginoon sa buhay mo, kailangan mayroon ka munang parang
4: takbang.
1: Advance na gagawin para sa kanyang kingdom. Parang tinatawag nilang ano, para makakita ka ng mga gawa ng Panginoon, kailangan manampalataya ako muna sa doon sa kanyang mga pangako.
4: Amen. Ang kausap po natin si Sir Manny Valencia, siya po ang CEO ng Joshua's Meat Products. Kasama rin po ang kanyang may bahay, si Ma'am Virgie Urikia Valencia, at sila rin po ang may-ari ng MMV Trading, Woodland Villa, Rev Up Fuel Station. Si Sir Manny po ay elder ng Nag-Garland Ministries for Church, at si Sir Manny ay president ng Laguna Christian Businessmen Club. Pero syempre, itong paglago ng inyong negosyo, hindi naman yan lagi, kumbaga, bed of roses. Ano? Meron po kayong challenge na na-experience, Ma'am Virgie?
1: Oo. Merong isang, sabi sa buhay natin, may mga pagkakamali din tayong mga desisyon. Napapabayaan, di mo napapansin. Nung una kasi, nagsimula talaga kami sa isang empleyado lang. Hanggang maging, nung 70 na kami, 70 na ang empleyado namin, nadaglag yung isang parte ng amin pong compliance sa SSS. Alam po yung bagay na yun na may mali ako doon. At hindi lang ako makadesisyon na talagang perfect naming ma-comply yun. Dahil sa tinitingnan ko yung passbook ba nung panahong yun. Na baka pag nag-comply ako,
4: kamalugi.
1: Malugi lalo. Kasi kakunti na yung ano namin. Pero yung pala na may dahilan pala ang Panginoon. I mean, minsan ay i-disiplina ka sa mga ganun. Nabisita kami ng SS, and then sa madaling salita, 3 million ang aming dapat na ano bayaran sa kanila. So, noon sabi ko, Panginoon, gusto ko mag-comply. Kaya lang, ang hirap sumunod kasi. Pag tinitingnan ko yung passbook ko.
4: Kikita mo yung numbers.
1: Oo. Doon sa number ako na, number na pera namin, yun yung tinitingnan ko. Pero nung makipag-uusap ako sa kanila, sabi ko, pwede bang 2 taon babayaran ko? Isyon ko ng check. Hindi sila pumayag, sabi 1 taon lang. Pero alam mo.
4: Magkano po yung laman ng passbook niyo?
1: Ang tanda ko ng mga 700.
4: Layo.
1: May mga utang pa. So, alam mo nung ako'y bumaba ng SSS at na-issue ko yung 3 Check million. Nung naglalakad na ako, anong kinakausap ako ng Panginoon, sabi, di ba, pre mo na mabayaran yan? Ganun. Ayoko nga. Sabi, parang na kinukomfort na ako, kang mag-alala. Doon, ano, yung, talaga nakita ko yung biglang taas ng volume ng aming pong sales. Hanggang sa ilawob na 1 taon na bayaran ko. Kaya nung mabayaran ko yun, nakita ko yung paggalaw ng Panginoon. May isa pa kami yung problema, yung pag-ibig pa naman ng mga tao. Oo, nag-volunteer na ako. Sabi ko, may punta ko sa pag-ibig, sabi ko, meron po kaming dapat iayos sa inyo.
4: Ay, ikaw na nag-volunteer.
1: Ako na, nag-volunteer na ako kasi nakita ko talaga yung paggawa ng Panginoon. Ay, kunentahan din, 500,000 naman. Inisyo ko din ang check-in. Simula nun, talagang, ala, yung, di ba, sa Book of Roman na submit all authority because all authority established by God. So, Lagi yung narinig ko yung sa pastor namin. Pero nineneglect ko. Pero nung time na yun, talagang, alam mo yung pinakita ng Panginoon, hindi sa iyong kakayanan, kalakasan. Kundi sa aking
4: amen.
1: Kalakasan at kakayanan ng mga bagay na yun. So, doon ko natutunan talagang magtiwala talaga sa Panginoon.
4: Si Ma'am Virgie, ano pong natutunan niyo nung mga panahon na yun?
2: Natutunan ko na tama talagang sumunod doon sa ano sa kumad ng Panginoon at nababasa nga natin sa Romans talagang ano yung pagsunod talaga sa Panginoon ay pagpapala sa iyo kung ikaw ay ano ikaw ay susunod at salamat sa Panginoon dahil may mga pagdidisiplina ng katulad noon medyo masakit nung present pa lang pero alam natin na sa dulo nun ay may blessing ang Panginoon. Maidagdag ko lang dun sa ano nung panahon dun sa napangyayari yun. Nung panahon yun po ay may mga construction kami ipinapagawa. May mga project kami.
4: Sabay-sabay na talaga.
2: Sabay-sabay. Tapos ay ang aming pong anak ay siyempre mag-aaral pa noon. Mm-hmm. At may pangangamba para sa aming mga magulang na kung sabay-sabay yun ay baka maubos yung aming fund. Pero napatunayan po namin na dun sa pagsunod namin sa Panginoon ay tunay na ang Panginoon ang nagdadagdag ng mga pagpapala, yung kailangan mo siya ang magpupuno basta't ikaw ay sumunod.
1: Mm-hmm. Panahon yun, isa pa din problema ko noon, yung mga tawa namin, pag Pasko, di ba, mga dapat may 13 month, ganyan, binibigyan lang namin ng mga grocery, ganyan. Mm-hmm. Pero nung talaga maranasan namin yung pagtatama ng Panginoon, pati yun, yung 13 month nila, yung minimum wage, talagang sinunod namin lahat po yun.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. Galing. Mm-hmm. Although challenge siya sa mga negosyante, no, pero isa rin itong magandang balita na kapag sumunod ka sa Panginoon, may katambal na biyaya at yung pagsama ng Panginoon. Ano? Kasi we are all called to be good stewards of the resources and yung paglalakad na merong integridad ay napakahirap gawin. Gagawin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
4: And marami po kayong mga natulungan dahil syempre na unti-unting inangat ng Panginoon ang inyong mga kabuhayan. Saan kayo kumuhugot lagi ng inspiration para isipin pa yung pangangailangan ng iba?
1: Actually, yung pinagmula namin na nagsimula kami na bigay na lang ng aming mga nino at ninang yung 2000 na yun. Na minsan naisip po, sobra na, parang ang daming blessing sa amin. Kaya naintindihan ko ngayon yung mga tao kapag sila'y, alam yun, sa kumpanya kasi minsan sasabihin, hindi po pwedeng bali-bali. Parang yung mga bali bang
4: advance
1: ng ano. Pero inalaw namin sa company na pag may pakailangan kayo, pwede kaming tumulong, ganyan. No? Tapos, ang isang tinutuon namin ng pansin, hindi kapakanan ng mga tao namin. So, lahat ng benefit binibigay namin sa kanila kasi makakatulong talaga sa kanila yun. And then, yung may mga time kami na diba, Christmas party namin o sport fest namin, sinasamahan namin ng evangelism. Kasi naniniwala ako na kapag nagkaroon din sila ng personal na ugnayan sa Diyos, aariin sila ng Panginoon na anak. Iingatan din, ipoprovide nila ng Panginoon yung kanilang pangailangan. Kaya yung spiritual na pagtuturo din sa kanila patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Jesus ay isa din sa amin pong
4: mission.
1: Laging pinupursige sa company po.
4: Ang Virgie.
2: Kasi marami po yung mga naging instrumento para kami tulungan, mag-extend ng help sa amin mula nung kami bata pa. Merong pinsan ko, merong tiyahin ko, at iniisip ko na hindi lang dapat mag-end yun sa akin. Maging instrument din ako ngayon. Ngayon ay sa anak ko, pwedeng sa pamilya ko, sa mga tauhan namin. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nila. At marami man yung ginamit ang Panginoon sa amin ay ngayon ay na-extend din naman namin yung ano, nagiging instrument din kami dun sa mga taong kailangan ng tulong, kailangan ng trabaho. Mm-hmm. Sa ganung paraan, yung po mga tauhan namin ay nakapagpaaral ng mga anak, merong mga graduate na yung mga anak sa college, at yung mga senior po namin, mga yung mga kauna-unahan namin, yung mga tauhan, karaniwan na andun pa po sa amin. Nakikita, katuwang makita na yung mga anak nila nagagraduate na ng college. At ano, may mga ano pa, may mga honors pa, nakapagpatayo ng bahay. At salamat sa Panginoon dahil sa ganung paraan nakikita namin na tunay na ginagamit kami bilang instrumento para matulungan din yung iba. Karaniwan po sa mga tauhan namin ay taga-ron. Taga-ron lang sa Nagkarlan or doon sa mga kalapit bayan. At salamat sa Panginoon dahil yung pong aming mga tauhan, close to 400 people,
4: wow,
2: ay talagang nakadepende doon sa hanap buhay na meron sila. At nabibigyan po namin sila dahil sa biyaya ng Panginoon.
4: Mm-mm. And si Sir Manny po ay leader din ng Laguna Christian Businessmen Club. Mm-hmm. Yung perspective po na ganyan, na ipamamana po ninyo, padadamihin po ninyo yung mga negosyante na mayroong integrity, malaking factor po ito. Paano po ninyo nai-impluensyahan ang marami pa pong mga negosyante sa Nagkarlan?
1: Actually, yung grupong yun is mga Christian talaga lahat, na ang focus namin ay tulungin yung ministry doon sa Laguna upang yung kingdom ng Panginoon, ma-share yung gospel, makakilala ang mga tao sa Panginoon. Yun ang talagang focus nung grupong yun. So, yung bawat isa sa amin na negosyante yun, nakakita ko na binibless talaga ng Panginoon yung mga negosyante. Kasi doon, meron kaming parang palaging pag-aaral din ng Word of God mula sa isang pastor. Ginagabayan kami kung paano gagamitin yung, alam mo yung blessing na mayroon kami as a businessman. No? So, nakita ko naman na talagang malaking tulong yung ano, yung mga grupong yon para sa mga pastor. Kasi gada taon-taon yan, binibigyan namin yan sila ng isang parang Christmas party. Ba? Na doon, bibigay namin yung mga may cash, may grocery, ganun. Kasi na-appreciate namin sila taon-taon. Kasi kailangan talaga na mayroon silang katuang bilang mga manggagawa, yung mga pastor ng Laguna.
4: Pagpapaalala rin sa kanila na may mga concern, may mga grupo na concern sa kanila.
1: Oh, yun, malaking bagay po sa kanila talaga yan. Tapos yung minsan nagbibigay kami ng motorsiklo, ganyan.
4: Wow. Pag
1: nakita namin na kailangan ng pastor, ganun. Mga Bible, kung anong, alam ba, mga youth camp din, sinusuporta.
4: Dati pangarap mo lang magkaroon ng bisikleta, ngayon ikaw na nagbibigay ng motorsiklo.
1: Biyaya ng Panginoon na nalagay ako sa ganung iba din kasi ang pagtawag ng Panginoon talaga.
4: And alam niyo po ay marami po mga kaagapay po natin ngayon na inspire sa inyong kwento. Lalo na po no, yung pinagsimulan po ninyo ay very vivid, very clear yung memory po ninyo na kakaunti lang yung inyong kinakain. No. Tapos ang negosyo nyo ngayon ay pagkain.
1: Naka-storage nyo kami. Sabi mo, dami na.
4: Pinagpala kayo ng maraming pagkain. At yung pagkain na ito, sa pamamagitan ng negosyo na to, marami rin ang napapakain. Hindi lang physical na pagkain, pagkain din ang spiritual.
1: Oo.
4: And lumago yung negosyo mula sa meat products, nagkaroon ng trading, nagkaroon ng villa, nagkaroon ng fuel station. Paano po nangyari na one after the other na ma-manage po ninyo yung negosyo po ninyo, Ma'am Virgie?
2: Napakasipag po na, dahil nga napakatsaga nga, patient. Napakasipag po ng asawang ibinigay sa akin. At talaga namang kailangan pong hands-on ay araw-araw, kailangan niyang pasyalan lahat ito. At syempre unang-una po ay ipagtiwala sa Panginoon ang pamumuno sa mga hanap buhay na ito. Isa po sa blessing namin this pandemic po, yung pong aming pangalawang anak ay FA sa Qatar Airways. At napauwi po siya dito sa ano da, nakauwi during siya dahil pandemic. Sa birthday leave niya.
4: Okay.
2: Bago magsara ang Qatar Airways. Pandemic. 4 months po ay maraming buwan ay naandito siya.
4: Mm.
2: Dahil na ano nagsara ang Qatar, nagsara ang Pilipinas. Mm. So hindi po siya makabalik. So sabi ni Manny, ng asawa ko ay mag-resign ka na lang at mag-manage ka na lang ng ating hanap buhay. At salamat po sa buhay nung anak namin, si Joanna, dahil sa kasalukuyan po ay siya yung aming manager, general manager sa ano sa Joshua Smith Products. At talagang nung una po ay ayaw niya. Dahil gustong-gusto niya po yung kanyang trabaho, oh, isa na naman. Yung makapagpasyal sa iba't ibang lugar.
4: Mm-hmm.
2: Pero kahit nag-iiyak nung una, alam namin na nalangin siya. Nanalangin mm-hmm. din naman kami syempre
4: mm-hmm.
2: na sana pumayag.
4: Mm-hmm.
2: Kasi bilang pagte-train na rin dun sa aming anak.
4: Mm-hmm.
2: At salamat po dahil pumayag yung anak namin. At sa ngayon po nagmamasteral na siya.
4: Mm-hmm.
2: At salamat dahil mas gusto po niyang pag-igihin yung kanyang ano kanyang pagmamanage ng hanap buhay. Nagmamasteral po siya sa Makati at salamat sa Panginoon dahil binago ng Panginoon yung puso ng anak namin para makituwang sa aming mag-asawa para mapangunahan po itong mga hanap buhay na ito.
4: Mm-mm. Sir Manny.
1: Oh, isa siyang ano graduate sa Lasal and then IS?
2: Information system.
1: Information system na may kaugnayan din sa business yung kanyang natapos. Sabi ko, salamat sa Panginoon kasi napakagaling niya mag-manage ng tao. Oo.
4: Ibig sabihin, mana sa inyo.
1: Binigyan ako ng ano, nag-provide ang Panginoon talaga ng una yung anak ko. And then may mga tauhan talaga kaming magagaling na kayang i-manage talaga yung mga business namin pong itinayo ng mga tamang tao ang pinadala sa amin ng Panginoon.
4: Yan po ay biyaya, ano, o, biyaya ng Panginoon. And looking back, Sir Manny, ikaw ay hindi strong yung father na meron ka, yung image ng father na meron ka. Pero papatunayan ni Ma'am Virginia, si Sir Manny ay responsableng ama.
2: Yes po. Mm-hmm. Responsable talaga. Napaka mapagmahal na ama at good provider. Alam natin ang Panginoon yung talagang provider natin pero salamat dahil binigyan din kami ng Panginoon ng isang tatay na kagaya ng aking husband.
4: Mm-hmm. Sino po ang

0: pinagugutan ko na lang ng buhay, no? At ang isa pang naka-impluwensya din sa akin, siguro yung sa business, yung kahin ko, na kung saan ay ako ay talagang nakita ko sa kanila yung, alam mo yung nagpapahalaga sila dun sa ano, sa mga tauhan nila, and then yung mga customer nila, talagang kaibigan nila. Sabi niya, kaya naisip ko, ah, ang business pala ay ano, relational din, no? Kasi kapag naiya sa iyo yung customer mo, hindi nalipat sa iba. hindi napunta sa iba kasi maayos yung inyong samahan o relationship. So, yun din yung parang nakuha ko sa kanya na dapat kaibigan mo yung iyong mga ano, customer.
1: Yan din po ang pupulutin namin sa inyo. Good relationship. No? Kasi magandang investment po yan. And good relationship with your customer, with your clients, ay isa rin pong currency, no? Matuturing po natin na investment din sa in the future o sa iyong mga kasama. And Sir Manny, sa pagtatapos po ng ating programang ehemplo, dahil kayo po ay ehemplo bilang isang negosyante, bilang isang ama, paano nga po ba, ano po ba ang sikreto ng isang ehemplo?
0: Siguro isa sa dapat nating ano, maging katangian, tapat ka sa lahat ng bagay, sa tao, sa Panginoon, at mismo sa sarili mo, na dapat ano ka, yung sasamahan mo din ng faith, siyempre, at sipag, hard work and faith, hindi pwedeng paghiwalayin yun, no? Mahalaga na marunong kang mag-pray talaga at magbasa ng Bible para i-apply sa personal na buhay.
1: Yung natutunan mo.
0: Oo. Kasi yung mga nagyari din sa business, yung katulad nung submit to all authority, nasa Bible din yun. Hindi lang pala yung mga hindi, lahat pala dun na ano, pag nagkamali ka, may ka ng tawad. Mapagpatawad ang Diyos na sa mga pagkakamali, aminin mo nagkamali ka. Ganun dapat ang ano, ang isang leader.
1: Amen.
0: Ng company at family.
1: Nakakuha po kami ng tatlong sangkap, integrity, faith, at saka humility. Yan, nagbumula po sa isang ehemplo na kagaya po ni Sir Manny Valencia. Maraming salamat po, Ma'am Virgie, Sir Manny.
2: Salamat din po.
0: Salamat din po sa inyo pong pag-imbita sa amin. Actually, nahihiya talaga pumunta.
1: Po.
0: Eh, kaya lang talagang may pangusap ang Panginoon dun sa series na pinag-aaralan namin sa church. Kaya ko sabi, makontak na nga si Pastor Eric.
1: Thank you po, kasi marami po kaming napulot na lesson po sa inyo. And yung challenge po ay hindi naman po yan forever na mararanasan. And from that challenge, we will be able to rise. Marami tayong matututunan. At yung matututunan natin, dadalhin hanggang sa pag-edad. Ano po, daladala po yung mga value na natutunan sa panahon ng pagsubok. Maraming pong salamat sa iyong pakikinig, kaagapay, at naway na pagpala ka sa episode na ito ng programang Ehemplo. Thank you sa ating kaagapay, Angelica Calaya, kay Benji Musura. Ako naman po, Jo Cabrera Alabastro. Nagpapaalala kahit saan, kahit kailan, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Music.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang

0: gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Abyan ang 1062 DXKIFEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon yun pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
2: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
1: Isang magandang Sabado na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayun din ang ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakakasama natin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez.
2: Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belliga at ito po ang inyong programa tuwing Sabado na Tabas ng Batas dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakinggan at napapanood rin po sa ating 702 DZAS AM band at napapanood sa ating Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede nyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong 702 DZAS mobile app. Kaya i-download na po natin ito no, na sa ating pong Google Play or Apple App Store. Kung wala pa po kayo, libre po ito. No? At syempre, at dyan na rin.
1: Yes, at attorney, ano, bago yan ha, na meron tayong ganyang app, kaya i-avail po ninyo at yeah, libre yan. At of course, sinasamahan din naman tayo ng ating cute crew na sina Abcidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, ating protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho, at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
2: Siyempre, sa punto namang ito, no, attorney, ay nagpapasalamat din tayo sa ating lahat ng mga ating mga kapartner at mga kaagapay na patuloy po nating kasama sa ministeri po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta, 78 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ating pong ministeryo, maaari po kayo mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po ang aming pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago kami magpatuloy ni Attorney Chona sa isang thought-provoking and napapanahon na usapin na legal ay pagkain pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Filipos chapter 2 verse 3. Ang sabi po, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin or pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili.
1: Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mensahe sa amin, komento, lalo't higit yung inyong pong legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause lang for a break at sa ating pagbabalik, tutungo na tayo sa ating malamang diskusyon. Ano? Isang napapanahong topic, kaya huwag po kayo maglilipat na istasyon, kami po ay magbabalik dito pa rin sa Tabas ng Batas.
0: Tabas ng Batas!
3: Pag-asa, saan ko ba matatagpuan?
4: Tagumpay, sadya ka nga bang mailap?
5: Direksyon sa buhay. Bakit ang hirap mong tahakin?
6: Hay, pag-ibig. Akala ko ba panghabang buhay ka?
7: Buhay? Hanggang dito ka na lang ba?
8: Marami tayong katanungan sa buhay. Marami man na gumugulo sa ating isipan, subalit, kaibigan, hindi ka dapat mangamba. May handang tumugon sa iyong mga tanong. May karamay ka, si Jesus. Nagmamahal siyang tunay at kay tagal nang kumakatok sa iyong puso. Pagpapasya mo lamang ang kanyang hinihintay.
9: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan. Tapos ng batas.
2: Alright, tayo po'y nagbabalik muli sa dito sa ating programang Tapos ng Batas. Kaya Attorney Chona, ngayon ay ating pag-uusapan. Ang usapin na pera.
1: Lahat interesado dyan.
2: Oo, napo. Yan ay batas sa... Ang topic natin, ang tawag batas sa pera 2.0. Kasi na-discuss natin last year, no? Batas sa pera din. Pero batas sa pera 2.0, ano ba talaga ang pera ayon sa ating batas at yeah, sa Biblia? Diba?
1: Yes.
2: So, sa ating hong mga pang-araw-araw na buhay ay ginagamit po natin, di ba? Ang pera, no? Kahit mga sinasabi na hindi sila mukhang pera o puso nila ay wala talaga sa pera, pero ginagamit at kailangan nating lahat, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pero naitanong mo na ba sa iyong sarili, no? Na ipag-isipan ba natin? Ano nga ba talaga ang pera? Di ba papel lang naman ito?
1: Oo.
2: Bakit ta?
1: Attorney, sabi pa nga ng iba, money, mali pa nga ang pagkakote, money is the root of evil.
2: All evil, no? Pero it's the love of money.
1: Yes.
2: And kaya marami ang nasisira, relationships, tahanan, pag-aasawahan, at even mga leadership, di ba? Kahit sa gobyerno, yan ang usapan, kinuha ang pera. So, ano ba talaga, no? Bakit at paano ba ito nagagawa? Sino ba ang gumagawa ng pera?
1: Mm-hmm.
2: At bakit may halaga ang isang pirasong papel? Diba?
1: Yes.
2: Bakit siya mahalaga? So bakit obligado ang tindahan na tanggapin ang perang hawak mo? Diba?
1: Tama.
2: Kasi ito yung tinatawag na legal tender. Ano ba yung legal tender? So pwede bang tumanggi ang isang tao sa cash? Mm-hmm. O ito, about legal ba ang GCash?
1: Ayan.
2: O, ba ang credit card? At higit sa lahat, ito maganda, ano ba ang sinasabi ng Panginoon, ng ating Diyos, patungkol sa usapin ng pera at tunay na kayamanan?
1: Oo nga. Kaya pasimula natin, ano, ang sinasabi ba ng saligang batas sa pera, mahalagang malaman natin, of course, kasi saligang batas nga natin yan. Ano? Pero mukhang... Maiksi lang ba to? Maiksi ba ang sinasabi ng saligang batas patungkol sa pera? Article 12, Section 20, no? Sinasabi lamang dito, the Congress shall establish an independent central monetary authority. Members po nito daw, may dapat natural born citizens, known probity, integrity, and patriotism, majority of whom shall come from the private sector, and they shall also be subject to such other qualifications and disabilities as may be prescribed by law. The authority shall provide policy directions in the areas of money, banking, credit, and it shall have supervision over the operation of banks, exercise regulatory powers as may be provided by law, over the operations of finance companies and other institutions performing similar functions. So, maikli nga lang, ano? Ang description ng may patungkol sa pera, ano, dito sa ating saligang batas. Pero, ibig lamang po sabihin, hindi ang pangulo natin, hindi ang pangalawang pangulo, hindi ang Speaker of the House, hindi ang Senate President, in other words, hindi ang Kongreso, hindi ang ating Chief Justice on Supreme Court, may independent na monetary authority. Ano po? At ito po ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Yung pala, yung all Central
1: those,
2: Bank.
1: Yeah, all of those descriptions just to say the Central Bank of the Philippines yun.
2: Hindi sila pala ang Central Monetary Authority.
1: Ayan. Oo. So, dito po sa Republic Act 7653, ito na yung new Central Bank Act. Ito po ay inamend ang RA11211. Ang layunin po ng Bangko Sentral ng Pilipinas Act ay i-maintain na, no? Panatilihin ang price stability, i-preserve ang purchasing power natin. Kasi nga po ay ginagamit natin yung pera, yung bills and coins para po, hindi ba, pamalit doon sa goods and services na kailangan natin o bayad natin. So kailangan i-preserve din po yung purchasing power natin at i-maintain yung monetary stability. Yeah. So,
2: yung stability ng pera.
1: Yes, oo. Hindi ibig po sabihin na BSP ang gumagawa ng kayamanan. Ano? Mm. Hindi sila yung nagpo-produce ng wealth, kundi ginagawa nito ay pinamamahalaan ang monetary system, yung kabuuan ano po, ng ating sistema na patungkol po sa pera.
2: Pera.
1: Ngayon, attorney, meron pang mga ilang mga discussions ano para malaman natin at maunawaan. Ano nga ba talaga ang pera, attorney?
2: Yan, mahalaga yan. Kasi kanina nga, ang ganda na sinabi mo, attorney, na hindi ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang gumagawa ng kayamanan.
1: Oo.
2: Pero sila ang nagpiprint at nagmamanage ng pera. Ba, amazing ito kasi iba pala ang pera, iba rin yung tunay na kayamanan.
1: Yes.
2: Diba? So, money actually represents something. Mm. At nire-represent na to yung tunay na kayamanan. Pero ano ba yung tunay na kayamanan versus dun sa pera? Tanong mo na, ang pera, ano ba ito? So, kung bibigyan kita ng isang bond paper, di ba? Kung bibigyan natin ng ating mga kaagapay ng isang bond paper, ang question, may halaga ba itong bond paper na to? Eh, papel lang yun.
1: Tama, tama. Maski so, drawingan mo pa siya, no?
2: Yan. Pero kung lalagyan ko ng 1,000 pesos, quote and quote, no? Biglang nagkaroon ng halaga. Eh, di ba, nilagyan lang ng 1,000 pesos, nilagyan ng muka. Pag niya nagkaroon ng halaga, eh, papel lang yan. Bakit? Well, hindi dahil dun sa papel. Pagamat yung mga papel natin ngayon ay maganda at yung design mismo ay nakalagay pa dyan. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Praise God. Ano? At hindi dahil dun sa magandang disenyo. Kaya nagiging mahal yung papel na yan.
1: Yes.
2: Pero kundi dahil sa sinasabi ng batas patungkol sa papel na ito.
1: Yeah.
2: So, yung legal definition ng pera ay naayon sa Section 52 ng New Central Bank Act. Ang sabi, ang pera daw is the monetary unit of the Philippines is the peso. No, ang pera daw natin, ang tawag natin ay peso. Yung iba tatanong, bakit hindi dollar? Eh kasi sabi ng batas, peso ang gamit natin, ano?
1: Yes.
2: Simula pa ito mismo noong panahon ng mga ng Spanyol na kung saan na ginamit na natin ang salitang peso. Pero ang Bangko Sentral naman, sinabi rin na Section 57 shall have the sole power and authority to issue currency within the territory of the Philippines. So, ibig sabihin na to ay hindi maaaring mag-imprinta si mayor, si congressman, o yung kapitbahay mo na may printing shop. Naku, bawal na bawal pala yan. Hindi maaaring gumawa ng sariling pera ang isang kumpanya.
1: Yes.
2: Hindi maaaring gumawa ng isang simbahan ng pera, pero tanging ang Bangko Sentral ng Pilipinas lamang. Pero paano nga ba nagkakaroon ng halaga ng pera?
1: Oo.
2: Hindi dahil maganda yung papel, ha?
1: Mm-hmm.
2: Pero hindi rin dahil mahal yung tintang ginagamit, kundi dahil sa batas, sinasabi na ito ang magiging medium of exchange.
1: Ayan.
2: At pinaniniwalaan ng bawat isa na merong halaga yan, kaya nagkakaroon ng halaga. Pero ang tunay na value is yung ipinalit mo dun sa pera. Yun ang totoo niyan, di ba?
1: Yes,
2: so, ikaw ay nagtrabaho,
1: yes.
2: Ikaw ay nagbigay ng oras mo, ikaw ay nag-perform bilang isang singer, ikaw ay bilang isang professional, gumawa ka ng mga serbisyo, yun ang tunay na valuable. Kaya binibigyan ng kapalit na pera dahil ang pera ang nagre-represent ng iyong pinaghirapan ng iyong oras at pinagamitan mo ng iyong kakayanan. Kaya kapag dinabayad mo ang pera sa iba, parang sinasabi mo, ito ang aking mga pinaghirapan. Ito ang aking oras, ito ang aking lakas, kaya may halaga yan. So,
1: maging produkto, hindi ba?
2: May produkto, no? So, may gobyerno kumikilala na yung pera na awak natin, yun ang magiging storer of value. Na kung saan yung tinatawag na medium of exchange. Kaya pala, yun pala yun, ano?
1: Exchange, medium. Yun ang instrumento para magkaroon nga, yung exchange ka din, kasi doon yun nga, sabi mo, services,
2: yes.
1: Goods, hindi yeah. ba? Kaya nga, isang definition din ng money is useful good. Oo. So, ibig sabihin, nagagamit mo rin siya, hindi ba, para doon sa ikabubuti mo, whether in terms of, yun nga, you need something to buy, para sa pangailangan mo or services. Ngayon, attorney, itong gusto natin bigyan pansin ngayon. Bakit tinatawag ngayon na legal tender itong mga banknotes na ito at mga coins? Ano? At nagagamit nga natin ano, for, yun nga sabi, medium of exchange. Oo. So, kasi sabihin, oh, medyo technical, ano, legal tender. Pero ibig lamang pong sabihin, ito ay pagka meron kang bibilhin, kung meron kang pinagkakautangan, meron kang monetary obligation. Ito po yung binabayad natin itong mga banknotes na ito, even yung mga coins natin, kasi ang batasan nagsasabi na ito ay legal tender.
2: Ibig yan ang kabayaran.
1: Oo, yun ang kabayaran doon sa serbisyo or goods, ano po, na binibili, mga items, ano po. Kaya yung pong, at maging pambayad ng utang or pambayad ng mga binibili natin, whether property na personal or real property na mga lupa, hindi ba? Kaya ito po ay pinapatatag ng ating, kinikilala ng ating batas, itong peso, bills, and coins na ito na pwedeng gamitin ano, para sa pagbili nga ng goods and services, maging pambayad natin sa pagkakautang at hindi maaring tanggihan. Oo, hindi maaaring tanggihan ng nagbebenta, ng nagbibigay ng serbisyo, or noong pinagkakautangan, ano, na yun ang pambayad natin. Alam po ninyo, lahat daw ng Philippine banknotes na meron tayo ngayon are legal tender for all debts, for all purchases, ano, ay magagamit po natin. Gayun din ang coins, ha? Kaya ang coins ay hindi po yung itinatabi lang natin kasi attorney, meron mga, di ba, in the past, meron din mga documentaries about this. Parang naho-hoard yung coins. Hindi ginagastos kasi actually minsan di ba mabigat pag dala talaga mo sa purse mo or sa pocket mo. Kaya minsan hindi siya na ipapa-circulate, hindi na ipapambayad. But coins are legal tender, ano po, sa prescribed limits.
2: Kasi pag masyadong madami.
1: PSP. Oo naman. Pero let's say, magbabayad ka ba na let's say 5,000 or 10,000 in coins. So medyo may limitasyon po pagdating sa coins naman. So again, pwede pong pambayad ng utang sa restaurant, sa taxi, sa anumang binibili sa mall, sa ospital, sa ating government offices. Ngayon, pwede bang tumanggi sa cash payment? Ayan. Depende po. Kung wala namang kontrata, maaaring magsabi na, sige, online payment na lang.
2: Yeah, no.
1: Pero pag meron na pong existing debt, meron na talagang pagkakautang, medyo iba na yung usapan dyan, hindi ba, attorney? Kaya maraming forms of payments ngayon. Dahil nga nasa digital, ano na tayo, no? Sabi nga, digital era na tayo. So, ano naman ang mga sinasabi ng batas patungkol sa pagbabayad using credit cards, GCash, marami ba iba, no? Marami bang bago ngayon. May iPhone Pay pa ngayon, ano? So, ano ba itong mga ito? At tinatanggap ba ito?
2: Yeah, no? Kasama rin dyan, attorney, sinasabi mo yung sa mga cheque, di ba?
1: Oh,
2: ang cheque ba, legal tender? Ang sagot, hindi po, ha?
1: Yes.
2: Kasi ang legal tender ay ang pera na inaaprubahan po, na printed po ng Bangko Sentral. Ibig sabihin, kung may utang sa'yo, binayaran ka ng cheque,
1: Yes.
2: Hindi pa siya bayad hanggang hindi pa na-i-encash yung pera na
1: Oo.
2: yan.
1: Yes.
2: So hindi niya pwede sabihin, bayad na ako ha, bakit? Nagbigay na
1: Ano?
2: ako ng check eh. Ay, sabit mo, check is not a legal tender.
1: Tama.
2: Yan, no? Ang legal
1: Yes.
2: tender, sinabi nga ni Attorney Chon na kanina, pera, no? It's yung bills at yung coins. Eh, itong mga usong-uso ngayon, no? Yung mga online payments, no? Credit cards, GCash, dyan yung makita natin yung Paymaya, online banking. So, tanong, legal ba itong mga online payments na ito? Ang sagot, oo naman, ginagamit natin yan eh, no? Pero hindi siya ulit yung tinatawag na legal tender, ha? Kasi kinakailangan, tandaan natin, pag nagbayad tayo sa isang establishment, galing gamit-gamit yung card natin, ang magbabayad talaga sa kanila, ultimately, is yung company na kung saan ikaw ang kliyente. Yan na yan. Kumbaga, sa bisa ng kanilang tiwala dun sa kumpanyang iyong ginagamit na magbayad para sa iyo. Pero ang hindi ho pera ang mga ito, pero ito ay electronic money na tinatawag. Ito ay electronic na representation lamang ng isang legal tender o ng legal money. So ang credit card hindi rin ho siya pera, no? Ito po ay isang utang. Ayan, na
1: yes.
2: Maintindihan natin, parang pinapayagan ka pala kumain sa isang restaurant, bumili ng mga gamit using ang iyong credit card kasi ito ay inuutang mo at babayaran naman ng credit card company sila. Habang ang credit card company naman ay iyong babayaran sa katapusan ng buwan. So,
1: attorney, ang ganda lang ng sinabi mo na ano ho yan na utang yan, kaya nga credit card. Kasi attorney, ganito eh. Marami tayong kababayan. Nakala nila parang extended na ano nila yon na budget nila yon. Hindi ba? Kasi ang dali eh. Pag sinwipe, ayan na. Pero pagdating ng bill, ay, babayaran
2: pala yun. May bayad pala to.
1: May bayad pala yan. Yes. Oo,
2: pero tandaan po natin, kaya ang magandang practice, ako hi dati talaga attorney, hindi ako naniniwala na gumagamit ng credit card, ganyan. Pero meron parang tamang usage din.
1: Yes,
2: no?
1: Yes.
2: Na nagagamit mo. Ibig sabihin, for example, ako ay practice namin sa pamilya ay hindi kami gumagamit ng credit card kung wala pa kami nung cash na kailangan gamitin.
1: Correct.
2: Diba? So, kumbaga,
1: yes.
2: Kaya ako lang sabi mo, attorney, bakit gumagamit ka pa ng card? Eh, para matrack ko yung gastos ko.
1: Yes.
2: Diba?
1: At the same time, attorney, kasi nga, kung hindi mo kaya kasing bayaran ng buo, ano, pagdating ng due date, ano, yung ginagamit mo yung credit card mo, naku, wag mo kayong gagamit. Kasi ang daming na natin natanggap na katanungan patungkol dyan, nababaon sila sa utang. Kasi compounded ang interest niyan, attorney. Pag hindi ka nakabayad in full sa due date. Kaya pag hindi po ninyo kayang bayaran sa due date, yung kabuuan, kasi yung mga minimum payments, nakakaano yan eh.
2: Yeah.
1: Encourage yan kasi, uy, minimum payment, ganito lang.
2: Oh.
1: Pero,
2: zero interest.
1: Realize, pwede na realize na po at the end of the day, ay compounded ang interest. Lumulobo po yan, yung babayaran ninyo.
2: Tama. Kaya yung mga online payments na yan, GCash, yung Maya, yung bank transfers, may InstaPay pa ngayon, may PesoNet, lahat po yan ay tinatawag na electronic payment systems lamang. So, ang legal money pa rin is yung Philippine Peso. So, may pangakoan lang ang bawat isa na, di bali, di mag-electronic transfer muna ako. Pag ako'y siningil mo, nandiyan yung pera. No? So, ayan ang mahalaga. Pero, may mga illegal acts din, ha, attorney, na dapat malaman tayo pagdating sa pera.
1: Tama. Kaya po, anako, ito, ang revised penal code ay merong enumeration ano, ng mga krimen na magagawa. Oo, dahil pinagbabawal po yung mga ganitong gawain. Ano. Of course, dyan ang counterfeiting. Ano po, sabi pong counterfeiting ay pinepeke, in other words. Ano
2: nauso kasi yan yung usapan na ang photocopy daw pala original na. So, may mga nagsabi na ipo-photocopy na nila yung pera kasi original na daw. Dahil doon sa impeachment, di ba, na
1: Oo nga pala.
2: pagsasama.
1: Kaya po lilinawin natin ho, counterfeiting, sa revised penal code. Ito po kasi ay it falls under crimes against public interest, di ba,
2: Yes.
1: attorney? Kaya it covers illegal acts like making fake coins, forging banknotes, copying official seals or stamps na talagang ito po ay merong mga heavy prison terms and fines. So, hindi po pwedeng i-forge ang seal ng government, of course, yung
2: Yeah.
1: signature stamp ng Philippine President. Sa coins naman, bawal po sa Article 163 ang making, importing, or ito pong false silver, gold, or minor coins of the Philippines or foreign countries. Mutilation of coins ay bawal din, Article 164.
2: O yung
1: Ito
2: sinisira, no? Yung
1: oo,
2: sinusunog, tinutunaw.
1: binubutas, oo, diminishing the value of coins by scraping. Ano po, ay isang paraan po ng pag-mutilate ng coins, maging treasury of bank or banknotes, meaning forging, importing, circulating false treasury notes. Yan na yun, attorney, yung mga fake notes, di ba? Lalo na pag towards Christmas, lagi
2: Yeah.
1: may babala ang BSP sa atin na o yung mga ganitong bills, 1,500. Mag-ingat po dahil merong mga counterfeit or fake bills na nagsisirculate. So, yan po ay pinaparusahan ng batas. Ano po? At yung pong mga possession of false notes, with intent to use, at merong mga nahuhuli, attorney, no, na gumagamit nga ng mga printing materials. At nagpi-print sila ng sariling peso bills, peso notes, kaya bawal po iyan, at meron pa karampatang po yan, penalty, of course, forgery, false coins, fake bills. Attorney, meron din iba sabi, paano pag, ewan ko, naalala mo yun, o kung naabutan mo yun, na meron tayong peso bill before, na dinadrawingan nila, nilalagyan ng shades
2: Ah,
1: ng
2: oo,
1: ating
2: oo.
1: bayani,
2: Yeah,
1: no?
2: oo. Ginagawa yung isang sikat na singer na lagi naka-shades.
1: Oo. So parang
2: Oo.
1: ganon, is that part of a violation of the law na kasi, 'di ba, iniiba mo yung drawing na nandoon, maaring mag-fall ho yan, under do sa mutilation ng ating mga banknotes, At meron ding ngayon nagiging bahagi ng usapin yung money laundering, So paano ba parang nilalabhan? So to speak, ang pera, no? Ibig lamang po sabihin galing sa isang illegal source,
2: Ano,
1: pararaanin, paparaanin, let's
2: nililinis
1: lilinisin, quote unquote, let's say for
2: para
1: example sa
2: makapasok sa legitimate system, di
1: yes
2: ba?
1: and
2: Parang
1: circulation.
2: nililinis siya.
1: Yes. So maari pong ilagay yung illegal source, I mean yung money na nakuha from an illegal source sa isang legitimate business. 'Di ba? Or sa isang ngayon nga sinasabi pararaanin mo. Nakita natin nangyari yan, ginawa yan pag dinig sa Senado na nakuha illegally mula doon sa ating flood control funds na mga projects, project funds. Tapos tinang, 'di ba?
2: Sugal.
1: Pinandeal doon sa sugal o sa mga casinos, tapos nanalo sila doon at nakakuha sila ng pera na parabang legit na dahil may pinantaya sila, nanalo sila nung nagsugal sila. Then, yung nakuha nilang pera from the casinos and gambling institutions, naging legitimate yung pera. So, yun po yung money laundering. Ilang kaparaanan lamang yun. But we are more interested, attorney, sa batas na sinasabi ng ating banal na kasulatan patungkol sa pera. Kasi yan ay mas matanda pa kaysa sa mga saligang batas na ating
2: Tama.
1: pag-uusapan.
2: Napakaganda ng ating natutunan so far, attorney, na ano ba sinabi ng batas? Meron pa ng mga batas patungkol dyan sa pag-mutilate, pagsira. At, pero, ang mas mahalaga natin maintindihan, yung sinasabi ng salita ng Diyos na, no? Na ang tunay na source ng ating katotohanan. So, sabihin agad yung na natin yung malaking misconception, ano? Kasi sinasabi sa Biblia, yung nabanggit mo nga, sabi daw, money is the root of all evil. Oh, pero hindi pala yun ang nakasulat.
1: Yes.
2: Ang nakasulat
1: Hindi
2: sa 1 Timothy
1: pala.
2: chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Diba?
1: Ayan.
2: Hindi yung problema, hindi yung pera ang problema, kasi yung pera, it's a tool.
1: Yes.
2: Ito ay ginagamit natin sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Diyos,
1: mm-hmm.
2: pagpapaaral sa ating mga anak. So ito ay mabuting tool, 'di ba? Pero ang pag-ibig sa pera, mm-hmm. 'no, ang pag-Diyos sa pera na parang 'yan ang nagiging sanhi ng nagbubuhay sa atin.
1: Greediness so, na attorney.
2: Greedy, oo, 'yun pala ang masama doon, no? Yung heart natin ay wala na sa tunay na value, pero nandoon na lang sa pera na hindi naman sa talaga ang tunay na value. Diba? So, sinabi ng Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Ito yung tungkol naman sa utang. Diba? Kapag ikaw ay may utang, ikaw ay parang sunod-sunuran mismo doon sa pinagkautangan. Para kang ang hirap nga, sinabi, kapag may utang doon sa tindahan na iyong dinadaanan araw-araw, ang hirap pumasok sa opisina kasi iikot ka ng malayo kasi hindi ka lang
1: iiwasan mo eh. Oo eh. At totoo niya, meron din ako na-encounter before in my practice, ano, na talaga na pagsasalitaan ng hindi maganda yung umutang. Kaya kasi nasa korte na ha, talagang oo, medyo makakarinig ka talaga ng hindi maganda doon sa mga mula sa mga pinagkakautangan.
2: Right. So, sa Proverbs 13 verse 22, ang sinabi din naman, so patungkol sa pera at sa kayamanan, sinabi, a good man leaves an inheritance to his children's children. So, ang ating mga kinikita, no, hindi lamang pera. Maganda pala na tayo'y nag-iiwan ng pamana, hindi lang edukasyon na itinuturo natin. No, pero yung mga pinaghirapan natin ay hindi natin lulustayin sa buhay lang natin. Mahalaga 'yan. Sinasabi, basta pumunta ako dito, walang-wala. Ngayon marami na ako, so gagastusin ko lahat 'yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Ay, mali pala 'yon. Yun pala ay maling pag-isip, lalo na may mga Kristiyano minsan na nalilimutan natin na sinabi pala na salita ng Diyos, mabuting mag-iwan ng pamana, kasi sa bawat pamana merong kasamang storya at leksyon. Kung paano mo nakuha ang mana na yan, paano mo nakuha yung ari-arian na yan dahil sa kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. So, may stewardship aspect pala at generational continuity. So, sa Matthew chapter 6 verse 21, sinabi din, for where your treasure is, there your heart will be also. Hindi baliktad, hindi sinasabi siya na where your heart is, there your treasure will be also. Baliktad pala. Kung nasaan daw ang iyong pinahahalagahan, nandoon din ang takbo ng iyong puso. So kung ang pera ang iyong pinapahalagahan at hindi yung mga hindi pamilya, hindi ang Panginoon, ay ikaw ay magiging bihag. Ang puso mo ay laging nakatali sa pera. But if you will value the things of God, no, money will be secondary.
1: Tama.
2: Amen, no?
1: Tama.
2: And
1: tama.
2: Sinabi rin, who is faithful in what is least is faithful also in much. Ito rin yung stewardship. Pagpapaalala na ang pera, na maliit man, ang sukatan ng Panginoon ay kung paano natin ito in-steward at inaalagaan. So paano natin pinagkakatiwalaan, ang pagkakatiwala ay mas malaking bagay at mas dakila kesa doon sa magkaroon ka ng pera, malaki man o maliit. And sinabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, he who loves silver will not be satisfied with silver. Grabe, no? Kapag ka greedy ka pala sa pera, ay hindi pala sapat ang pera na magbigay sa'yo ng kagalakan, no? And finally, sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Mahalaga. Honor the Lord with your wealth. Pwede naman pala. So maganda naman pala, kahit ikaw may pera, meron kang lupa, ang wealth mo, ang iyong kalusugan, ang iyong kalakasan, ginagamit natin lahat ito for the honor and glory of God.
1: Yes, amen. Kasi galing din naman sa Panginoon ang lahat ng ito. Masasabihin natin na hindi kasi pinagtrabahuhan ko yan. Hindi kasi ano dahil sa karunungan ko yan o sa lakas ko yan. Eh teka muna po, kanino ba galing yung karunungan natin, yung ating lakas, maging hiningangan natin, hindi naman sa atin eh, di ba? Kaya lahat ito galing sa Panginoon yan. Kaya dapat lamang na ibalik natin yung papuri sa Kanya. And it is the Lord who gives us the ability to produce wealth. Di ba yung kakayahan? Ano, sabi nyo, diskarte nyo yan. Eh, sino ba nagbibigay ng abilidad? Hindi ba si Lord din yan? Sino nagbibigay ng oportunidad? Si Lord din yan. Sino nagbibigay ng kakayahan? Si Lord din lahat yan. There's nothing about us, ano, anything na lahat po na tinatamasa ay galing sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, pinakamahalagang aral natin ay, yes, mahalaga ang pera. Kasi sabi nga natin, it is a medium of exchange, instrument yan para makabili ka ng serbisyo o ng mga goods and items. Ito po ay useful good at ang pera ay isang legal creation. Batas po ang nagsasabi na yan ay legal tender, pwedeng gamitin sa pambili natin o pagbayad ng utang at anumang bagay na binibili natin. Subalit, ang tunay na kayamanan ay nalaman din natin na ito ay mula sa Panginoon. Kaya divine blessing. Turn ito pa isang maganda eh. Money can buy comfort, but it cannot buy peace. Totoo yan.
2: Amen. No?
1: It can, di ba, buy medicine, pero not health. Di ba? It can buy, let's say, sabihin, the grandest, di ba, let's say, bed or something, but cannot buy sleep, hindi ba? So, money can buy influence, yes, kasi nagagamit nga siya for bribery, but hindi po yung integrity. Eh. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, Attorney, ito pinakamahalaga, ikaw na ang bumasa nito, Matthew 6:33.
2: But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
1: Yan.
2: Diba? Kaya,
1: yes.
2: Kaya ano?
1: Ang Diyos.
2: Ang Lord una, no? Ay, pero dadagdagan ko 'yung sinabi nung before Matthew 6:33, 31 at 32, sinabi niya, "Bakit ka ba nag-aalala sa anong kakainin mo? Anong susuotin mo? In short, bakit ka nag-aalala sa pera?" Sinabi, "Hindi mo ba alam na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa iyong kakainin, susuotin, o mas mahalaga sa pera?" Na minsan pinaglalagakan mo ng buhay, kaya sinabi, pero seek ye first the kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo at ang kanyang katuwiran o yung having a right relationship. No? So hindi lahat ng may presyo ay may halaga. At hindi lahat ng may halaga ay mabibili ng pera. Ang tunay na kayamanan hindi ho nasusukat lamang sa ating pitaka o kaya bank account, kundi sa katapatan ng ating puso at sa karunungan ng ating pamumuhay at syempre, Attorney, ang relasyon natin sa ating Panginoon.
1: Ay, pinakamahalaga. Ayan. Kaya nawa po ay nabigyan natin ng linaw, no? Ang usapin patungkol sa pera. And of course, lagi po tayo nagpapaalala, no, ho, sa mga pagbabayad na gagawin, lalo na po sa mga digital platforms. Maging maingat. Ano po, dahil nga maraming lumalaganap ngayon, Attorney, hindi lang phishing, ano, sa ATMs, kundi quishing using QR code. Kaya be very, very careful po ano when you make payments using ito pong mga e-wallets and digital platforms po natin.
2: Okay, kaya sa amin hong pagbabalik, kami ay sasagutan ng inyo pong mga katanungang legal. Kaya wag mo kayong aalis. Babalik kami ni Attorney Chona dito lamang sa Tabas ng Batas.
11: Tabas ng Batas!
12: Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonika, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo. Ako po ang inyong kaagapay Pastor Attorney, Pastor ni Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
9: Sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAM.
9: Agapay ng sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Bayo de Asunto.
2: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay dadako na kami ni Attorney Chona sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin sagutin ang inyong mga katanungang legal.
1: Kaya bigandaan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
13: Hello po, tanong lang po, isa po akong adopted. Ano po kayang pwede kong gawin upang hindi maangkin ng tunay na anak yung mga binili ko pong gamit sa aming pong bahay? Na-hospital po kasi ngayon yung nag-adopt sa akin. Salamat po.
1: Ayan, attorney. Dito papasok yung kahalagahan ng legal adoption. No?
2: Yeah.
1: Para na rin sa kaalaman ng ating mga kaagapay. Kasi po, minsan may mga pangyayari po na inaampon ng isang bata na hindi po dumaan sa proseso sa hukuman. Meron pong pagkakaiba po yun. Pag dumaan po sa hukuman at nagkaroon po ng decree of adoption, mm-hmm. dumaan kayo sa legal process, yeah. ay ang estado po ng bata na inampon ay ang pagtingin ng bata sa kanya, siya po ay legitimate child.
2: Yeah.
1: Yun po yung kaibahan. At kung hindi po naman ganoon ang nangyari, yung adoption na yon ay hindi natin masabing legal adoption. Ganun pa man, attorney, hindi niya nabanggit kung legally adopted siya, no? Pero ang concern niya, yung mga gamit na nabili niya, ano, at nag-aalala siya na baka daw maangkin, ano, noong tunay na anak, noong nag-adopt sa kanya, dahil nga nasa ospital na rin yung nag-adopt sa kanya ngayon. So, attorney, pag itong mga siguro personal ano to, no, personal properties ito, no, hindi niya nabanggit kasi kung ano-ano ito, sino ba magmamay-ari nito?
2: Well, una sa lahat, whether adopted ka o hindi ka adopted, kung ikaw may-ari niyan at hindi mo naman ibinigay yan dun sa magulang mo, adopting parents mo, nananatiling sa iyo yan. So ang question is, meron bang katunayan na sa iyong gamit na yan, 'di ba? Kasi kung ikaw ay kung sabihin na natin na ito ay ibinigay mo na sa iyong adopting parents. Ikaw ba ay legally adopted? Kasi ibig sabihin may karapatan ka pa rin magmana sa kanila.
1: Yes.
2: Kung sakaling sila ay mamatay, at kung hindi mo naman talaga ibinigay at ito ay iyong pinahiram lamang, nananatiling sa iyo 'yan.
1: Mm-hmm.
2: So kailangan siguro meron kang katunayan na sa iyo 'yan at ito ay pinahihiram at pinapagamit mo lamang doon sa iyong tahanan. At halinawa't by God's grace kayong magkaayos ng iyong mga kapatid.
1: Oo, no? Oo, kasi yung relasyon ang mas mahalaga, di ba? Tayo ay tutungo naman sa isa pang katanungan, ano, mula sa ating listener.
14: Hi po. Magkakaproblema po ba in the future pag bumili ng third party ng share ng heirs? What if may isang kapatid ang hindi pumayag? Magkakaproblema po ba?
1: Ayan. So, attorney, ito nangyayari din, ano, na merong mga na-inherit, yung mga unamana, ang mga tagapagmana, at yung tagapagmana ay maaari niyang ibenta, no, yung share niya, no, doon sa third party, no. Maaari 'yon kasi karapatan ng isang owner naman din 'yon na ikaw ay magbenta ng iyong ari-arian. Ganun pa man, dahil nga ang sitwasyon ay yung property na ibinebenta ay bahagi lamang noon ang kanyang pag-aari bilang isang sa mga tagapagmana. Attorney, ano ba ang mga implikasyon nito?
2: Na yung sa kanyang pagbebenta ng
1: share niya.
2: Niya, di ba? So, depende po yan sa sitwasyon. Pero ang maikli po nating sagot ay maaari kung paring ibenta.
1: Yes.
2: Pero maaari din magkaroon ng problema sa inaharap, lalo na kung po yung kung ang nagbenta po ay undivided yung share niya.
1: Yes.
2: Sa isang heir at hindi po napaghati-hati muna bago ito'y nabenta. Mm-hmm. Pero kung kasi, halimbawa po, kung ito po ay hindi pa nahahati at wala hong partition, ay maaaring naman yung ibenta yung share niya sa third party. Subalit yung third party ang magiging bagong co-owner doon sa lupa man yan o property man yan. So bilang co-owner, pwede niyang gamitin ang property.
1: Yes.
2: Pero hindi niya pwedeng ibenta yung kabuuan ng property.
1: Yes. Kasi yung share lang niya.
2: Nakahalo pa. So ganun din yung third party, no? Hindi rin niya pwedeng ibenta yon yung buong property kasi ito'y nakahalo pa. Unless na ito ay paghati-hatiin at
1: pag-relate. Partition na.
2: At kung for example, ito ay sasakyan, hindi mo naman pwedeng paghati-hati mo ng sasakyan.
1: O bahay.
2: O bahay na ano, na, kung ganyan, ay ito ay pwedeng paghati-hatiin kung ito ay naibenta na. Diba?
1: At so, attorney, yun ang nabanggit mo kanina. O pwedeng ibenta yung share. Let's say, kung tatlo silang tagapagmana, one-third share, no? Binibenta niya. No? Pero hindi mo pa alam exactly
2: kung saan.
1: Saan doon, sa property na yun. Kaya ho, dapat talaga ho, subject yan sa partition.
2: Ang tinatanong niya kasi, paano kung hindi na pumayag?
1: Ang mga kapatid.
2: Karapatan naman ho nung may-ari na hindi niya ibenta yung share niya.
1: Yes.
2: Pero karapatan din ho nung may share na isa na gusto magbenta, ibenta yung share niya.
1: Mm-mm.
2: At kung willing naman bumili yung third party, eh wala naman hong problema. Subalit, yun nga. Pag nabili na niya yan, yung at least yung one-third share o kung ano man yung share niya.
1: Kung ano mang share niya.
2: Eh hindi kailangan respetuhin po yung karapatan din ng kapatid na may-ari din ng share naman sa iba. So, doon papasok yung komplikasyon lamang niya.
1: Yes, kasi nga, binibili mo yung share but hindi mo pa nga alam exactly where it is. Ano ang boundaries, ano ang hangganan ng property na binibili mo. No? So, subject to partition yan. Anyway, may isa pa tayong katanungan, attorney. Sabi naman niya, paano po kapag makikipag-swap kami ng lote to house and lot? Need po ba ng notaryo o gagawa lang ng pirmahan ang bawat side para katunayan? Nako, lagi pong kapag ka merong kontrata, agreement in writing, mainam at mabuti po na iyan ay pinapanotaryo. Bakit, attorney? Ano ba ang benefit na no, ng isang kasulatan o kontrata na pinanotaryo?
2: Oo, mas mainam na ito inotaryo ninyo, lalo na ang mga tawag dyan sa kanyang deal is yung swapping or yung barter.
1: Mm.
2: No? Sa batas kasi, ang patakaran sa contract of sale ay dapat na aayon sa doon din sa contract of pinagpalitan na exchange, ay kinakailangan ito ay in public document, lalo na kung ito ay tinatawag na notarized document, no? Kasi ang simpleng kasulatan na pirmado lamang ng magkabilang panig, maaari naman itong maging ebidensya na may kasunduan, subalit hindi sapat ito para mapalipat mo yung titulo. Pwede pang magkaroon ng problema ito sa darating na panahon. Pero ang recommendation natin, gumawa kayo ng deed of exchange, no? Hindi naman deed of sale yan, deed of exchange
1: yes,
2: na malinaw.
1: Yes.
2: Ano ba yung terms? Ano yung mga property? At pirmahan ito ng magkabilang panig at ipanotaryo nyo itong deed of exchange. May kaukulang buwis din yan, ha?
1: Oo.
2: Kasi syempre, yung iba mas mahal dun sa mas maliit, no? Kuwari, 10 million yung lupa, 15 million yung house and lot. So, may 5 million na parang din yun eh. So, tingnan nyo rin. At ito
1: yes. Yes. At nakalagay lahat talaga ng mga ano ha, detalye katulad ng sinabi ni attorney, mainam po ng maliwanag kasi baka magka-problema tayo. Yan na lamang po ano ating panahon para sa talakayan ng ating mga legal questions. Kung hindi po niyo napakinggan ng buo o naging kasagutan, pwede niyo balikan sa ating Facebook page ang 702DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
2: At kung hindi ho namin nasagot ang iyong mga katanungang naipadala na, ay abangan nyo na lamang po ito sa mga darating na mga Sabado at susunod na episodes. Sa mga may legal concerns po, pwede ho kayong mag-message sa aming pong Facebook page, pwedeng video, pwedeng audio. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa pagkakataon na kami po'y muling makapag-broadcast, makaabot, Lord, sa mga pangangailangan, Lord, at mga katanungan ng aming pong mga kaagapay, mga kasamahan. Yes, Lord, we thank you, Lord, that you are the God who provides for all of our needs, Lord. Tulungan mo, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, na may mga pinagkakautangan.
1: Amen. Yes.
2: May mga kailangan bayaran. Mm. Lord, help us to be good stewards, Lord.
1: Yes, and
2: to
1: Lord.
2: To be able to say no when it needs to be said no, Lord. Mm. At to be able to grow, Lord, ang lahat ng iyong pinagkatiwala sa amin.

0: 702DZAS mobile application. So, i-download nyo na po yan. Ano? Kami po, ang inyong mga kampi sa batas. Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nag-aanyaya pa rin sa inyong lahat na kami ay samahan muli sa susunod na Sabado. Parehong oras po yan at mga platforms na pwede nyo po kaming mapanood. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin,
0: papi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.ph.

0: Kumusta ka na? May problema ba?
1: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
0: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios. Tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14. Paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: your goodness, Lord, to other people, na may disabilities, meron man sila or wala, or aware ba sila or hindi. Nandyan ka, nakasalalay sa amin, nakasuporta sa amin, Lord. Lord, we ask this, Lord, in your name, in your Jesus' name, amen.
1: Amen, amen. Praise God, Sis Martha, sobrang na-encourage kami, no? Talagang with God, nothing is impossible. And kung meron po sa inyong nakikinig right now, na-inspire po kayo, and maybe you're asking, paano ba nangyayari yan? Sabi nga nila, di ba, kailangan natin ng Panginoong Jesus. The only way we can overcome disability, overcome pain, and overcome sin, the only way, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya yung nakikita natin sa buhay ni Martha ay naigawa ng Panginoon through Jesus Christ. So if that's you and maybe you're struggling right now with your disability, maybe you're also frustrated, feeling hopeless, feeling helpless, ang Panginoon nandiyan nag-aantay lang at kumakatok sa puso ninyo, inaantay lang na buksan ninyo ang inyong puso at isurrender ninyo lahat ng inyong frustrations. Kung ikaw po yon at nakikinig po kayo, sabayan nyo lang po ako sa prayer na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat at kayo po ay naging kabayaran ng aking mga kasalanan. Yung aking pinagdadaanan na disability, Panginoon, hindi po aksidente. You created me the way I am for a purpose. And whatever is that purpose, Panginoon, i-reveal niyo po sa akin. Bigyan niyo po ako ng kakayahan, tanggapin at mag-excel at mag-flourish ako dito sa kahit na ganito ang aking kapinsanan. So Lord Jesus, in-acknowledge ko po na kailangan ko po kayo sa aking buhay. Sinusurrender ko po ang aking buhay ngayon sa inyo. Binubuksan ko ang aking puso at iniimbitahan ka, Panginoong Jesus, to come in and be my Lord and Savior. And from this day on, Lord, Panginoon, change me from the inside out. Give me a fresh perspective, a fresh insight about my disability, that I will see it as a blessing and not a burden. And so, Lord, I want to know you and have a personal relationship with you from this day on. In your name, Jesus, I pray. Amen. Amen. So thank you, Martha. Natatapos na naman po ang isang oras ng aming kwentuhan dito sa God is Able. Sis Raquel, ano sabi nga la, ano, hindi sa Panginoon talaga, anything is possible. And God has a purpose for every situation that we are in. So natapos naman po ang isang oras. Maraming salamat mga kaagapay sa pagkikinig. Ito po ang programang God is Able, Servisyong PWD. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Malu Tiongson Ortiz.
2: Yes, ito nga po ang programang God is Able. Ang po ay katatagan at pag-asa sa mga Pilipinong PWD. Ako naman po si Raquel Camo Landong. At lagi po natin sinasabi, kapag tayo po ay nagpapaalam na from
1: disability to possibility.
3: God is Able. From disability to possibility.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kag gugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Okay, kakapsat. At patuloy tayo. So medyo po seryoso nagiting napagtutungtukan tayo niya. Then may kalima. Kuha natin ito eh. Pointers tayo. Nagiti iglesia tayo. Kahit nagbalinlaw nga ng festivals. Not formation. Saan niya? Kaya't nga sa mga ito eh. Our church practices became festivals. Not formation. So kaya't nga sa way, napigsa tayo ka nagiti praise and worship, fellowships, mass, fiestas, processions, kursada, panagdebosyon, pilgrimage, images, and rituals. But we are weak, kakapsat. Nakapsot tayo ka nagiti scriptures, panagbasa, nga intentional iti Biblia, kakapsat. Kanda jay putpudno nga panagdayaw, yeah? Moral formation, true repentance, social justice, and lifelong discipleship, kakapsat. So, dito umuna, nga nakapsot tayo kanu, kato. Dito man na po, iti may isang unusual. Ta, agsasalo pang batin, kakapsat, nagiti Biblia, titata. Anya, hunting a problema iti Biblia, nagado, kakapsat. Ta, orepe mo't ka nagiti cellphone, titatan, pagaro pag nga adamin application tayo iti Biblia. Nga anytime, anyaman nga oras, oray titing nga tirabi, no kaya tayo nga basahan di Biblia ka lagi ti cellphone tayo mabaril lata, kakapsat. No? Nga mga abeg hindi nga gingga na tagad adupay lang, kakapsat, iti ako na tayo nga ignorante iti sa una ako Diyos, kakapsat. When? Tamay sa dito ako nga example, malagip ko, DJ, may isang intayo pa nag-held iti Bible study, iti may isang komunidad, kakapsat, nagiwaras kami iti Biblia, ngamsakbay nga iwaras mi dahil iti nga Biblia iti nakandak tayo pa iti kaso halos may sa oras nga panang review panang isuro iti Biblia panang Bible study kadakwada hanggang dahil iti tatatin nakasurprise kanya ta waray gaya mapanda kadagit iglesia makimisa pulos halos zero knowledge da po iti Biblia iti scriptures. Tati ang muda, may babang kinesus kat asawa na kanon ni Maria, ni Maria Magdalena, kakabsat na nagajay daduma, ang putpudno nga tatang na ni Jose, putpudno nga nanang na ni Maria. So, kan adubay nga pambalag, iti saan kung miso nga panangamuda iti Biblia, taawan mo kami dayjay, lifelong discipleship, wano dayjay talaga nga panagbasa, panagadal iti Biblia kakabsat. So, dayjay, iti makita tayo nga pagkurkurangan. So that's why kasta iti nagresulta kakabsat. No? So our Christian faith became event-based, not life-based. We promote activities, not holiness. So pansinin po natin mga kaibigan, nagadudag iti aktibidades di iglesia tayo, kagiti simbaan, event, tiyawag ti diyata kat event-based, ng nakurang tayo ti panang isuro no parang practice iti holiness kung kuna tayo, kakapsat. Mas kaya kahit ngayon nagiti aktibidates, kadagiting activities kat dagiti kakaan, no, puro entertainment, enjoyment, kakapsat, ng nakurang dagi parang isuro panang practice iti holiness. So, hang balanse apo dayjay nya, and then may kanon nga pagtutungtungan tayo kadti Christian faith tayo kadti iglesia makita dayto maobserban we became entangled in politics yan dati ngay talaga nga ang kubot dati bagbaga nga badi dayto yung dagiti banag nga makita dito yung hanga napintas kagabsat no. So, I mean, for decades, kaya nagiti, kaya botos tayo politiko, politicians use religion, church patronage, nagiti religious endorsement to win loyalty, votes, can influence kakabsat. So, nga amin tayo, nga amin kadakwada. No? And some church leaders were silent when they should speak political when they should be prophetic. Yan. Compromise instead of courageous. Wakabsat. So, nagiti mo iti, makita tayo, nagiti church leaders tayo. Now, so, kahit ito, ito yung resulta, it weakened the moral credibility of the Christian faith. Uno, iti iglesia tayo, ta, ito, tolerate mo iti iglesia, nagiti mo politiko, nga
ay arawi dun dalata dagiti kay nga maramid iti iglesia ti kakabsat ta ta adami mong adayjay ijay sulit ipanglut tayo kat dagiti itong politiko kat makatulong da iti religion ng iti iglesia tayo kakabsat ta dagit nga bambanag pa kat talaga nga makompromise dagiti panagpamati ti kanila po Diyos dagiti Christian faith tayo kakabsat. Okay, and then we practice religion or Christian faith but not true repentance kakabsat. Ayan, ulitin tayo. We practice religion, pagpraktisan tayo iti religion, iti pagpraktisan tayo iti na Christian one nga panagpamati, ngayon ko na natito'y, but not true repentance. Awan dahi pudpudno no biblical repentance nga iso kuma iti baling nga resulta na. So, ko na natito'y nga Filipinos are very religious, pudno tayo ta, kakapsat, awan dudwa, ating babaling nga pagdidibatsan tayo ta, tayo pudno tayo ta. But very few practice deep confession. Ayan, dito tapo yung nakakatalo. Awan, ti nakurang iti life accountability. Then yun lang bagbagi tayo, ti makita tayo, kakabsat. Awan, iti nakurang iti panagtungpal ti sa una po Diyos. Kanda yung genuine nga moral reform kung kuna tayo. We confess sins. Ngayon, ang temot nga panawan, we do not abandon them. Sa deje nga may nakaimulatan tayo nga panagkumpisar, no umay ton deje mangkumpisar kanya to, ibaganan to lang kasi ito rabi doon ay, ala, temo ten, napakawanan na kiti basbasog din, malibre temo na din, nga garamid iti linuloko, ito no umay man je religious person ay, ya ket into no ibagat amin nga basol kay ko na pinakawan na tayo nay kasi ato man nga kapsa subli nga hanti mo tapo talaga nga inabandon na kita po pinanawan ino tinalikodan. We hear the word kaya tayo nga dingdinggan na kiti sauna po Diyos but we do not obey it ay jiti kurang tayo kakabsat. We ask God for a blessing but ignore His commands kakabsat. Kanayin tayo ikakararagan ikararag dawatan di bendisyon na po Diyos ngam kaduan naman nga ignoran tayo na kiti birin na kanya tayo kakabsat. No? We love God, but we do not fear God. Ayan, so, detoy, kakabsat. Ay, eton tayo, Apo Diyos, ibagbaga tayo, ay, eton tayo, Apo Diyos. Ngem, nay, hante mo, awambo, DJ, panagbutong kenkwana. But we do not fear God. Ala, kakabsat, isargang tayo ba dito yun, Apo? Hante lang tanga malpas, ngem, ne. At dagaya, may katlo, nga parte na pa ida ito, alabaring pasta yung tunubiga at nga kabsat. So, ang kaya po nga, hagam absent, anya, isagana yung kiti, dati kape tayo tunubiga. Na namiimas na kapatang, no, at ikubon tayo mga napudot nga kape, nga linubok, nga kabsat. So, again, gyaman ni Karudi, ken pumakadan na po, dati programa tayo nga ang bagong Pinoy for the meantime, nga kabsat.

nalpas manen, no? Uno nalpas di 30 nga minutos nga intayo panagdadanggay, panagka-fellowship. Kaya tiyabkas ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Iti anos yu kan isom yu nga nakipagpasit kayong kuwana. Ngunit intingin kayo pa nakipag-fellowship kayong kuwana, iti lastod, iti 30 nga minutos. So for the meantime, kaya pumakadan ni Karudi, kanda ito'y programa tayo ng Bagong Pinoy. Dito'y 1062 DXKI, your friendly voice, South Cotabato po lamang mga kaibigan. Naimbag nga rabii, kaya saan tayo nga liplipatan, life is beautiful.

this is the day that the Lord has made, so let us continue to rejoice and be glad wherever we are, whatever we are doing. Welcome to Far East Broadcasting Company Philippines. Nakasabi po ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. I am Maria Shelo E. Basco, or simply Ma'am C, your host, broadcasting from FEBC Bicol Station. Ang FEBC Bicol Station po ay ang CARE 104.3 DWAYFM. And this is Movie Mates, a Missions Mobilization or Missions Advocacy Program. In the context of missions mobilization, our God is providing ways so His church discovers her roles para maipangaral ang gospel ni Jesus Christ sa buong mundo. It involves shifting our worldview so the church places the Great Commission in the highest priority. God is the one who has been putting things into motion and moving His story forward. World history actually is God's story, His story, at bahagi ng kanyang kwento. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, God mobilized His own Son for one mission. This one mission was expressed or is expressed in two programs, ang Kingdom Program and the Redemptive Program. Yung restoration ng kanyang creation and man's redemption. Kaya naman po, today, God is inviting His church to join Him in His mission. Those into the missions advocacy program, tinatawag pong advocates, mobilizers, and movie mates. We inform you, we inspire you. Siyempre, hindi mawawala na hamunin namin kayo na yung mga nalaman ninyo, yung mga inspiration na natanggap ninyo, ay you take on your role at makibahagi po kayo sa World Christian Journey. Kaya naman, kung meron po kayong mga katanungan, ay makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating phone number. This is a smart number. Ano po? 0998-843-0573. Naririnig niyo po ang programang ito sa inyong mga radyo, pero today is Sunday, kaya baka hindi ninyo matapos pakinggan ang episode na ito. Lalo na't napakaganda po ng ating topic mamaya, lalo na yung balita natin. Ano? After ng ating first song, baka din nyo marinig. Pwede nyo pong balikan sa dalawang social media platform, YouTube and Facebook. So, type nyo lamang po ang FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM, ang Daan FM sa Facebook. At sa Instagram po, at YouTube, FEBC Bicol CARE 104.3 DWAYFM. Pero sa ating social media platforms, YouTube and Facebook, hindi nyo po maririnig ang mga awitin. Hindi gaya sa radyo, yung buong-buong program ang inyong maririnig. But in case you want to listen or hear the whole programs po, yung iba't ibang programa ng himpilang ito, pero wala kayong radio, meron po tayong online streaming. At ang link po doon ay bit.ly/thewayfm. Uulitin ko po, maliliit na letra, bit.ly/thewayfm, ang Daan FM. Once na nakapag-live streaming na po kayo, the next time na bubuksan nyo ito, ang dali-dali nyo na ma-open ito, at para na rin kayong nakikinig sa radio. Kung nais naman ninyong makisali sa mga huntahan, kumustahan, usapan, meron po tayong group chat sa Messenger. Ang pangalan po ng ating group chat ay Carians Official GC. Ano mang program yung pinapanood po ninyo sa Facebook Live or sa YouTube, mag-send lang po kayo ng comment doon sa program na yon na gusto nyong sumali sa Carians Official GC. At yung mga kasamahan po natin dito, i-add po kayo sa group chat. At gusto kong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, wedding anniversary or church anniversary, or ano man po yung milestone
na ipinagpapasalamat at ipinagdiriwang nyo sa araw na ito. Pagbati po sa inyo. Siguradong masayang-masaya kayo at kasali sa sinasabi ninyo ay thank you Lord, praise the Lord. Kung nais naman po ninyong dumalaw sa ating himpilan, nandito lamang po tayo, nasa tabing-tabing highway lamang tayo at meron po tayong signage sa labas, Barangay Arimbay, Legazpi City. At malayo-layo pa kayo, hanap lang po kayo ng building na may pinturang blue and white. Ayan. Pagka nakita nyo na, makikita nyo na yung signage, ayan, yan na po ang ating himpilan. So, eto na po yung ating first song sa live streaming at sa radio at sa mga nasa social media platform po naman. May mga spots po tayo na lalo nagpapakilala sa himpilan na ito.

Gusto ko pong ibalita sa inyo ang mga kaganapan doon sa natapos pa lamang na 2026 Arise Asia Congress. Last Sunday, tungkol din po sa Arise Asia ang aking naibahagi. Anong mga naganap nung opening day? Ano? At dahil 5 days nga po yun, ay dahil hindi naman ako talaga nakarating doon kahit na gusto kong pumunta doon, pero hindi po kaya ng ating schedule. So sinubaybayan ko na lang. Kaya maraming salamat sa Christian Daily International. Napakasipag po na mag-post ng mga kaganapan doon sa 2026 Arise Asia Congress. At ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay bahagi po ito ng ika-apat na araw nung Congress na ginanap sa CCF Manila, kung saan si Ginoong Joshua Bogonjoco na Director, Global Director for Regions of the Luzon Movement, siya din po ang director ng ang International Director Emeritus of SIM or Serving in Mission. Sinimulan niya yung kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagtatanong niya sa mga delegates. Yung tanong po niya ganito, kapag naririnig ninyo ang salitang Africa, ano ang pumapasok sa isipan nyo? Mula sa audience, sagot po nila ay problema, kahirapan, kagutuman, digmaan. Ayon kay Mr. Bogonjoco, ang alam daw ng audience, base dun sa kanilang tugunan, no, ay kung ano yung sinasabi ng iba tungkol sa Africa. Pero kung mismong African ang magsasabi tungkol sa kanilang sarili, iba ang magiging dating. Sabi pa niya, sa Africa daw po, meron silang kasabihan. The story of victory is always told from the perspective of the hunter, not the perspective of the animal. At kaya siya naandun sa Manila upang buksan ang pangunawa ng mga participants sa kakaibang kwento tungkol sa Africa. At ito po yung isishare ko sa inyo. Pero yung tema nung ika-apat na araw ay hango po sa Hebrews chapter 12, looking to Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame. So, yung kagalakan, hindi daw po yung pain, hindi yung shame, not the glory that came after, but the joy that made the cross worth bearing. Mr. Bogonjoco argued that joy was the only thing that could carry a person through the trials of missions. At yung mga Afrikano po, shaped by centuries of endurance and long overlooked by the world. At kadalasan, yung church din po had been quietly learning to run on it. So dito na po siya nagkwento ng maraming kwento. Ikwento niya yung kanyang katawagan. Nung tawagin daw siya ng Diyos sa pagmimisyon, abay naupo siya at sinikap po niyang magpaliwanag sa Panginoong Diyos kung bakit ito ay imposible. Pangangatwiran niya sa Diyos, bawat misyonerong nakakatagpo ko ay puti. And the last time I checked on myself, ako ay isang Aprikano. Kaya naman Lord, paano magiging misyonero ang isang Aprikano? Sa buong pagkaunawa ko, ang pagiging misyonero ay para lamang sa mga taga-kanluran, sa mga puti na mayroong access, sa mga resources, sa pera, at sa lahat ng bagay na pwede nilang madala sa pagpunta sa iba't ibang lugar para ipahayag si Jesus. Pero para sa amin, tagatanggap kami ng misyonero. Hindi kami nagpapadala ng misyonero. Pero hindi tumugon ang Diyos sa lahat ng pangangaral ni Mr. Bogonjoco sa Panginoon. Talagang ipinagdiinan ng Panginoon na isang gaya niya ay dapat humayo at ipikilala si Jesus sa mga hindi pa nakakaalam na si Jesus nga ay dumating at namatay sa krus para sa kanila. So nagkwento din siya kung paanong sa napakahabang panahon ang African Christianity ay sumandal sa mga taga-kanluran. Sabi niya, and I will quote, "For too long, Africans look to the West instead of looking to Jesus. We looked to the West for missionaries,
we looked to the West for resources, for intellectual and spiritual development. We looked to the West even for our theology and our leadership. End of quote. Pero ang buong kontinente ngayon ay nagkakaroon na ng pagkambyo or shifting towards looking to Jesus instead of looking to the West. At nag-cite po siya ng mga early landmarks sa African-led mission. Una dito, yung Indigenous Missionary Society sa Nigeria na naitatag noong 1948. At mula noon hanggang sa ngayon ay patuloy na nagpapadala ng mga missionary. Pangalawa, yung Calvary Ministries na noong 1973 ay nagmobilize ng mga young Nigerians doing national service para dalhin yung gospel to unreached communities sa mga lugar where the government had deployed them. At ang isa pa, sabi niya, today, a generation of African mission leaders are stepping into global roles. Buong honesty

mababang pagtingin ay nagbukas ng isang hindi inaasahang pintuan. Sabi pa niya, and I will quote, "If you are from Africa, they just ignore you. They believe you cannot do anything. The assumption that Africans pose no threat and carry no influence." Uulitin ko po, yung pag-aakala na hindi banta ang mga Aprikano at wala silang impluensya has quietly created room to go where others cannot. The very thing that Satan meant for evil, ang tinutukoy po niya, yung mababang pagtingin sa mga Aprikano o racism, God is using for His kingdom purpose. At dito na niya ikwento ang napakaraming kwento. So, ang unang kwento niya ay tungkol sa isang surgeon na nung matapos siya sa kanyang residency, ano, na kung saan sa lugar na andun siya, nagkaroon ng problema sa security na evacuate ang mga Western and Asian workers, na natili ang doktor na ito. Isa pang kwento niya tungkol sa mag-asawang Nigerian na naglilingkod sa isang unreached Muslim community. At that time, nung dumating sila sa community na yung iisa pa lang ang mananampalataya, isang araw on a drive home from the holidays, they took a wrong turn at napunta sila sa teritoryong kontrolado ng mga armadong grupo. Habang papalapit sila sa checkpoint, na pinamumunuan ng isang lalaki may hawak ng baril. At sila ay sinimulang i-interrogate yung kanilang maliit na anak na lalaki na nakaupo sa likod ng sasakyan. Nagsimulang kumanta ng Christian songs. Nagpanik yung tatay ng bata. "Ay, nandito kami sa mga Muslim extremists na ito, and yet Muslim sila, yet yung anak niya ay umaawit ng Christian song." So talagang kinabahan ng gusto itong tatay na ito. Na-turn off yung nag-i-interrogate dun sa boses ng bata at nadi-distract siya. Kaya they simply told the family to go. So sila'y umuwi. They grieved. They rested. At sila po ay bumalik. Sabi ni Mr. Bugonjoko, yung area na kinalalagyan nila ngayon is totally overrun, pero nanatili doon yung mag-asawa. So nagpakita siya sa puntong ito ng dalawang larawan, ano, before and after. Dun sa before na photograph, yung isang mission team, same lugar, pero yung kasama doon sa picture ay mga Africans, may mga kasamang Western workers. Nung magkaroon ng problema nga sa security at kailangang i-evacuate yung mga Westerners and Asian workers, nanatili yung mga Afrikano. Kaya dun sa after na photograph, Panay Africans ang nanatili sa area na iyon. Ganon din, kwento niya ang tungkol sa isang refugee church sa isang bayan sa South Sudan. Sila ay nag-iipon-ipon under a structure of thatch and sticks sa loob ng compound, where the security briefing on arrival pointed to the only concrete building. At sabi po, kung makahirinig tayo ng mga putukan, tatakbo tayo doon. Itong church na ito, noong 2018, nagpadala sila ng mag-asawang missionary para mag-minister at abutin ang mga refugees in a neighboring country. In 2019, a year later, nagpadala pa sila ng isa pa uling missionary. And finally, he closed with the story of a church in southern Ethiopia that committed itself to mission prayer. Hindi po general intercessory prayer, but prayer is specifically for unreached peoples. Mag-iipon-ipon sila before dawn, aakyat sa malapit na bundok starting 2 a.m., praying and fasting through the night and into the next day.

0: They prayed facing the direction of each nation where they know people were living and dying without hearing of Christ. At sa pagtatapos ng bawat prayer meeting nila, they would take collections for missions. Dalawa sa member ng church na ito, mag-asawa, ay humayo sa kalapit na bansa. Sa pagdaan ng araw, nagkasakit yung lalaki at bago pa man lang siya nakuha o na-evacuate para dalhin sa hospital, inabutan na siya ng kamatayan sa mission field. The church received his body with honor at doon sa funeral, tumayo yung kanyang asawa at sinabi sa congregation na siya ay babalik sa South Sudan. Hinimok ng mga elders na siya ay magdalamhati at magpahinga. So siya ay pumasok sa Bible school. Habang nasa Bible school itong widow na to, yung kanilang church ay kinausap na yung director ng missions organization sa Addis Ababa. At sinabi nila na magpapadala kami ng magiging kapalit nung namatay na missionary. Pero sa ngayon, wala kaming pera kasi hindi pa tag-ani kasi kami ay mga magsasaka. Ngayon, balik tayo dun sa widow na nasa Bible school. Dito niya nakilala at later on, naging asawa ang kapwa-estudyante. At siya ngayon, yung sinasabi ngayon na magiging kapalit na missionary dun sa area na yun. So, nung kinakausap ng mga elders, yung director ng missions organization sa Addis Ababa, sabi niya, wala pa kaming pera ngayon kasi hindi pa kami umaani. Pero, bawat member ng aming church ay pupunta dito sa isang local hospital at magdo-donate ng dugo. Kasi when you donate blood at wala namang pasyente, babayaran, bibilhin ng hospital ang dugo. We will collect that money and use it to send our next missionary. Sabi nila, as long as we have blood, we have something to give for the gospel. Isa sa mga pumunta para mag-donate ang isang buntis na babae. Ayaw siyang payagan ng mga hospital staff. Pero hindi talaga siya umalis at sinabi ng babaeng buntis na, sige na, kunan niyo na ako ng dugo because this is really very important. Nung sa wakas pumayag yung hospital staff at kinuhana na siya ngayon ng dugo, sabi ng babae, dito na po talaga parang kinukurot ang puso ko. Sabi ng babae, I will quote, I sold my blood for the one who shed his blood for me. End of quote. In closing, Mr. Bogonjoko returned to the question with which he had begun. Sabi niya, now, what do you think of Africa? What will you do with what Africa is showing you? Sinabi niya na yung katawagan sa mission is not a call to interesting experiences or even a fruitful labor. The call to the mission of God is a call to die. Unless you are willing to die to everything and every ambition, you are unlikely to last. End of quote. Sinabi niya sa mga delegates that young Africans are responding to that call in growing numbers. Dalawang taon pa lang ang nakakalipas, yung kanilang team had planned a small mobilization gathering para lamang sa 40 people. But 110 ang sumipot. Sabi ni Mr. Bogonjoko, I can tell you of many other contexts, many other situations, young people of Africa who are thirsty for God, want to follow God, and who want to follow Him to the end of the earth. Kailangan din nila kayo. Kinunklud niya ang kanyang talumpati sa isang pakiusap. Sabi niya, Africans cannot do it alone. And Africans will not do it alone. Asians cannot do it alone. And Asians will not do it alone. It will take all of us working together to make Jesus known to the world. End of quote. Pinaalalahanan niya ang mga participants that the places in the world na nananatiling unreached ay nananatiling unreached dahil merong dahilan. Dahil mahirap, dahil delikado, dahil magastos in ways that cannot be measured in money. Tanong ni Mr. Bugong Joko, and I will quote, "What price is too high for you? What demand is too difficult? What situation is too challenging? What can you not give for the joy of following Jesus to the uttermost part of the earth?" At this hour, sabi niya, Jesus is asking you, will you join the Africans in the perseverance of the gospel? End of quote. At dyan po nagtapos yung mensahe ni Mr. Bugong Joko, pero ang tanong na iniwan sa atin ay pareho. At this moment, kapatid na naririnig mo ito, napapanood mo ito, Jesus is also asking you, will you join the Africans in the perseverance of the gospel? Para po sa ating pagbabalita pa rin, patuloy po ang invitation, ini-extend namin sa inyo ang ating online Kairos course via Zoom. Okay, ito po ay tuwing gabi lamang ng Biyernes, 10 Fridays po ito, from 6 p.m. to 9 p.m. Ayan, mag-i-start na po ito on a holiday, August 21 hanggang October 23. Out of the 8 po, may dalawang araw na meron tayong face. Out of the 10, may dalawang araw po tayo na face-to-face activities. At pag-uusapan po natin kung anong oras natin ito gagawin. So, ang deadline po ng pagtanggap namin ng mga registration forms ay sa August 15 para bigyan po ng daan ang pagpapadala sa inyo ng mga materials. For more information, makipag-ugnayan lamang po kayo sa akin, sa aking phone number 0920-921-5843 or sa messenger account ko po, Maria Shelo Ibasco, or kay Christine Asilo, messenger account po niya, Christine Aydalia Asilo, or phone number 0927-214-2461.
1: Want to be inspired from the wisdom of missions of past and missions in this present millennium? Listen to MMQ, your meaningful mission quote for the day.
0: Po sa ating meaningful mission quote, ang quote po natin ay galing kay Henrietta Cornelia Myers. Sino si Henrietta Cornelia Myers? Siya po ay Christian educator, evangelist, and author who had a significant impact on evangelical Christianity in the 20th century. Siya po ay isa sa mga founders ng National Sunday School Association. Ano ang kanyang sinabi? And I will quote, "The Bible has one main theme, redemption. Redemption is hinted at the beginning and developed as the main theme, coming to the climax with the advent of Jesus Christ. The Bible has one main theme, redemption. Redemption is hinted at the beginning and developed as the main theme, coming to the climax with the advent of Jesus Christ." End of quote from Henrietta Cornelia Myers.
2: Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas nyo na para kayo makabunot ng jackpot. Sabi ko, di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala.
3: Ako po si Gina Hinovi, 53 years of age. Nakatira po ako sa Purok Pagkakaisa, San Pablo, Tacoronc Sultan, Kudarat. May asawa po ako at isang anak. ang trabaho ko po ay nagatindira dito sa palengke. Nakilala ko po ang Dixie ay sa pamamagitan yung kapitbahay namin ni Bob. Yung mister ko nagalabas sa labas, narinig niya yung kapitbahay na nagapasound word of God. Tinawag niya ako, sabi niya, Ga, pakinggan mo ang Dixie ay. Nung napakinggan ko, totoo nga, word of God, di, nagbili agad ako ng radyo. Before kasi, grabe ang struggle, ang problema ko kasi ang pwesto ko kasi noon, dyan sa gitna, lima ang pwesto ko. Tapos, ganyan din ako, na-down. Nung na-down ako, di, syempre, nasa stage of depression ako noon na time. Parang gusto na magpakamatay, mga ganun. Gusto mo lang magpulong. Ayaw mo makakita ng mga tao, kahit mga friend mo, hindi ako makausap. Tapos, yung time na yun, every time na nakakarinig ako ng Word of God, yung parang iba ang dating good sa akin. From 5 a.m. to 9 p.m., kung may ma-miss ako, parang hindi ako kontento. Gusto ko talaga makinig ng Dixie. Kaya dyan, ganyan ako natututo makamemorize ng mga verse. Dati hindi man, wala man ako alam sa Word of God, kahit Bible, wala talaga ako alam. Unti-unti, may nababago sa akin. Kumbaga, yung hope good na kuyatan ko yun. Kasi sabi nga doon sa Dixie, Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans not to harm you, but plans to prosper you, plans to give you hope and future." Ay, yung time na pandemic time, di ba walang-wala kami lahat, pinaalis ako sa bahay ko. Parang nagalit yung nakakuha ng bahay. Pinaalis agad ako. Iyak ako ng iyak sa harapan niya. Nakipag-bargain ako. Di talaga siya pumayag, pinaalas ako. Pero may mga purpose talaga si Lord. Kasi sabi niya sa Mateo 8:28, "All things work together for good and those to love God and called to His purpose." Kasi yung time na pinaalis ako, maraming nagtulong sa akin. Si Lord ang nag-provide. Nakapatay ako daw ng bahay sa tulong-tulong. Tapos, yung lupa naman, 180 square meter, napalitan din ng dubli pa, 450 square meter. Sabi niya guys, sa Luke 4:19, "God will provide, God will supply." Diba? Kung ano man ang mga plano nyo, kung ano man mga ginadesire ng heart nyo, ibibigay ni Lord. Basta nag-a-obey lang. Nag-a-obey ka lang sa Kanya, faithful ka lang sa Kanya. Imagine, ang sabi ko lang, ang Lord, bigyan mo kami ng kabuhayan showcase, pero ang binigay pisto, million na magbili nito, million. 1 week pa lang kami nag-open, binigay agad ni Lord na hindi ko maniningi. Nung nag-open kami ng pesto ni Chaberly, after 1 week, may naghanap sa akin na, "Jean, ipasok ko ang pangalan yun ni Chaberly sa City Hall kasi mag yung may-ari nito, mayor." Di, para wala issue, good. Ibinalik niya ito sa City Hall. Giparapol sa lahat naman nagarinta dito sa loob ng palengke. Pinapunta na kami dito sa supervisor's office. Tapos nagsalita yung taga-supervisor, sabi niya, "Kung sino sa inyo may anting-anting, ilabas niyo na para kayo makabunot ng jackpot." Sabi ko, "Di namin kailangan ng anting-anting. Ang kailangan lang namin si Lord na nang bahala sa amon." Yun ang sinabi ko. Nung ako na tinawag na, "Ah, Lord, ikaw nang bahala." Pag-countdown, sabay-sabay, nag-upit. Totoo, congratulations talaga. Imagine, maliit yung pisto ko sa gitna. Ngayon, naging malaki. Concrete pa. Sabi ko, "Lord, ang bait mo talaga sa amin." Sabi ko. Ngayon, marami akong nabigyan dito na radyo para lang makinig ng Dixie. Kasi dinashare ko kung anong feeling ko, God, na nakikinig ako. Gusto ko maramdaman din nila ang feeling ko. Maano rin nila, maranasan din nila.
1: How do you go from point one to point two?
4: How?
1: Move, Moby Move. Moving people from their first step to a deeper missions involvement through purposeful talk. Let's move them with Moby Move.

Welcome po sa ating segment na Movie Move at pag-uusapan po natin ngayon ng isang material galing sa Joshua Project. Alam niyo po, may tatlong vocabulary ang mga salitang unchurched, unsaved, at saka yung salitang unreached. Okay, so kadalasan po ginagamit ang tatlong salitang ito sa mga sermon, sa mga usapan, sa pagpaplano ng mga ministries. Pero hindi po kasi sila pare-pareho, hindi sila synonyms. They do not describe the same people or situations. Kaya kapag pinagsama-sama mo ang tatlong ito sa isang general topic, ay kailangang himayin po ito. At kailangan talaga makita natin yung tunay na kahulugan nila. Saan ba nang galing ang salitang unreached? Okay, meron po itong history. Noong 1974, sa International Congress on World Evangelization sa Lausanne, Switzerland, si Dr. Ralph Winter, isa po siyang missiologist, pointed out na yung standard evangelization evangelism metrics daw, yung number of countries with missionaries, number of individuals who has heard the gospel, were masking a structural spot. Meron daw pong mga nakatagong peoples within national bound borders. Yung kanilang ethnicity, language, caste, and culture created barriers na humahad lang sa gospel message from spreading freely with a sustained indigenous Christian witness. Kahit na daw merong mga missionary sa isang country, political country, kadalasan daw itong mga missionaries na ito ay nagtatrabaho among already rich majority groups. For example, Bicolano nasa loob ng Philippines. Philippines yung political country. Isang people group ang Bicolano. Kung may mga missionaries tayong nandito, actually yung Bicolano, Bicol people are already rich. So, ganun yung ibig sabihin ni Dr. Ralph Winter. So, sa Mark chapter 1, makikita po natin that Jesus leave the ministry setting sa Capernaum. Sinabi po niya, napakatapos niyang manalangin, sinabi niya kay Simon, let's go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. So, gustong-gusto siya ng mga tao na manatili sa Capernaum, pero sabi ni Jesus, kailangan nating pumunta sa mga iba pang mga villages. Then si Paul, yung kanyang missionary strategy, makikita natin sa Acts, kanyang mga sulat, talagang gusto niya po tumungo sa mga lugar where Christ had not been named or known. So yung phrase po na unreached people groups was eventually conceptualized para ibigay sa church at gamitin ito na church concept na ito para mas lumagana po yung gospel. So, kaya mula dito naman siguro ipinanganak yung Joshua Project. Sila po yung gumagawa ng mga pagsasaliksik tungkol sa pagkalap ng mga information sa bawat people group. So, according to the Joshua Project, isa lang po siya sa maraming organizations na nagtatrack sa mga people groups na ito. Dinefine po niya ang unreached people group as an ethno-linguistic group kung saan less than 2% ng kanyang population ay mananampalataya na. And less than 5% is Christian by any tradition. Yan. A threshold below which the existing church is considered napakaliit para i-evangelize yung sarili nilang people group without outside help. So, a further designation, frontier people group narrows this group with fewer than 1 in 1,000 Jesus followers. So, ito po yung ibig sabihin ng unreached people group. The defining characteristic of an unreached people group is not merely that its individuals are unsaved.
it is that the group itself ay nagkukulang po ng sapat na from the group itself, ano, internal gospel witness to evangelize its own members. Kung ikukumpara ito sa ibang lugar at mga people group, kakaiba po itong tinatawag na unreached people group. Napaka-critical po ng pag-uunawa natin dito. Ngayon, para dumami yung number of believers at mag-establish ng indigenous multiplying church dito sa certain people group na ito, kailangan merong manggagawang hindi kasali sa people group. So, worker from the outside pupunta doon. So, ang tawag na po natin dyan sa Kristiyano ay cross-cultural mission. Kasi hindi siya kasali, yung missionary, hindi siya kauri ng people group na ito. Pupunta siya doon para dalhin yung gospel, magplant ng church. It's called cross-cultural mission. At sinasabi po sa mga pag-aaral, ano, yung the best daw na umabot sa people group is yung malapit sa kanya, yung near neighbor niya. For example, tayo Bicolano, kunwari, ano, hindi pa tayo rich, hindi pa tayo abot. Sino bang kapitbahay natin? Tagalog. Or sa may Bisaya, Waray. So kung yung Tagalog ay marami ng strong churches, o yung Waray marami ng strong churches, at dito sa Bicol, zero church pa, well, sila yung mas malapit umabot sa atin kasi culturally may pagkakapareho. And then, sa mga salita, may pagkakapareho. Yan, sila po yung mas malapit na umabot sa atin. Pero syempre, hindi pa rin naman po natin maaalis yung mga barriers na kailangang tawirin talaga ng missionary. For example, yung cultural barrier. Then yung wika, yung linguistic barrier, your social barrier. Kadalasan po, halo-halo o sama-sama na itong tatlong ito. So, ito yung classic na definition ng cross-cultural mission. At kakaiba po itong cross-cultural mission sa evangelism among people na meron ng masaganang access sa gospel. Masagana. So, pag sinabi po nating masagana, if there are still missionaries, ano, hindi kauri ng Bicolano, tayo rich na eh. Ang dami ng mga churches. Bukod doon, may access tayo sa gospel through kay radio. Andito po yung FEBC. Social media, hindi bawal. Meron tayong mga Christian bookstores at meron tayong mga seminaries, Bible schools, etc. So, napaka-abundant po ng access sa gospel. So, magkaiba po talaga. So, kung may mga missionaries pang pumupunta dito sa Bicol, abay, hindi po nila nagagawa yung cross-cultural mission kung saan needed talaga na magplant ng church. Napakahalaga po ng church planting when it comes to cross-cultural mission. Kasi, di ba, yung church, yung dinisenyong grupo or family ng Panginoon kung saan yung mga sumunod kay Jesus ay lalago. They would grow in their faith, in their relationship with Jesus, tapos matutuklasan nila yung kanilang bahagi sa Great Commission. And actually, sa church na din manggagaling yung susunod na mga manggagawa. So, this is the definition of unreached people group at saka cross-cultural mission. Ngayon, tingnan po natin yung salitang unchurch. Ang salita pong unchurch has become hard to grasp as a missiological category dahil it collapses to many different realities into one, sabi po ng ating material.
In practice, ano ba ang ibig sabihin ng unchurch? So, eto po. Yung unchurch ay yung tao na ipinanganak, lumaki sa isang nominally Christian home who drifted away from a church they never really believed in. Or, ang unchurch person is a person who attended church for decades. Inabsorb niya yung mga Christian cultural form pero nireject niya ang theological content nito. Or, an unchurched person can also be a person who was deeply hurt by a church community, then nag-withdraw siya. Or, pwede ding a person who simply prefers Sunday morning at home, a person who has genuinely never encountered a compelling presentation of a gospel, or a person who is spiritually curious but has never found an entry point. So, pwedeng kasakasama po natin siya sa church pero hindi pa siya nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon or hindi pa talaga na i-present sa kanya yung buong gospel. Or pwedeng, like ng mga anak po ng mga Christian parents, dahil syempre, habang lumalaki yung mga bata, bilang mabuting mga magulang, isinasama ng mga magulang yung mga anak nila sa church. Pero wala silang personal relationship sa ating Panginoon. So, yan po. Ano? Unchurch and unsafe. So, pwedeng a person can be entirely church, pumupunta sa church, very active sa church, pero sabi ko nga ano, wala pa siyang personal encounter with the Lord Jesus. So, unsaved. Yung pag-attend-attend po, porque, kunwari, walang absent, mula pagkabata hanggang lumaki, ano, laging kasakasama sa church, it doesn't mean conversion. Attendance is not conversion. Very familiar siya sa mga Christian language na ginagamit, sa mga ritual sa mga churches na ginagawa and community. Pero hindi din po ito nangangahulugan ng new birth or spiritual birth. Kung titingnan natin yung kasaysayan ng church, at hanggang sa ngayon, ano, sa mga churches po natin, ano, may mga taong nakaupo dyan, nag-a-attend, sumasabay sa awitin natin, nagsiserve sa iba't ibang ministry sa ating churches, pero never pa talaga nilang na naisurrender ang kanilang buhay kay Kristo. The unchurch and the church binary has been instrumental in motivating people to pursue an outreach mindset. But it cannot bear the full theological weight we asked it to carry. So, ano ba yung mga grupo na merong unreached people? Karamihan po sa mga lugar sa kanluran or sa West, and increasingly dito sa atin sa Global South, yung Asia, yung Philippines, ay kasali po sa tinatawag na Global South. Yung honest description is not that we are dealing with unreached people groups. We are dealing with groups that include unreached or unsaved individuals among them. Iba din po itong sitwasyon. And it also calls for a different response. So, kapag ka malaking portion ng population po ay meron ng ready access sa Bible-believing churches kung saan malayang na ipapangaral ang gospel and then malayang wino-worship ang Panginoong Jesus, when someone could find a faithful fellowship within
reasonable distance ano na pinipili nilang puntahan. Hindi po 'yan mission frontier. But instead, it is an evangelism opportunity. Nag-a-apply pa rin po naman yung mandate ng Great Commission. Urgency still applies. Love for neighbors still demands engagement. But yung nire-require nitong strategy at anong uri ng manggagawa, anong uri ng paghahanda, sa oras at sa mga approach na gagamitin, magkaiba. So, sa context na ito, evangelism looks like proximity, relationship, and conversation. Kasi naandyan lang eh. Kumbaga, abot kamay, katabi mo na lang. It looks like a follower of Jesus living in their own familiar neighborhood and workplaces. Being genuinely present with the people around them and partnering with the Holy Spirit to walk through the doors that open naturally sa pagdaan ng mga panahon. Kung minsan, sa pamamagitan po ng intentional outreach or intentional event, circumstances, or one-on-one gospel proclamation, pwedeng slow, pwedeng mabilis po yung process, kasi iba-iba nga sa bawat tao. And then the spiritual soil has already been tilled by centuries of Christian cultural presence and influence. So sakto, ganito yung description ng spiritual area dito po sa atin. So, in unreached and frontier people groups, kakaiba po talaga. Kakaunti ang believer who can speak to their neighbors about Jesus in a culturally meaningful way. So, kakaunti pa lamang po yung mga patotoo, kakaunti pa lang yung mga awitin that carry the gospel message na nasalin ano, sa wika nila. The natural relational pathways do not carry the gospel kasi kakaunti pa lang yung mga taong meron nito para ma-share po nila. Kaya nga, ang responsibility ng global church is not only to evangelize the people na nasa paligid nila, but to send, magpadala, and go across barriers that yung ordinary life does not cross. Kailangan matutunan yung wika. Someone has to move into the community. Talagang dapat manirahan doon. Someone has to translate scripture sa wika ng mga taong yun. Plant a church. Disciple the first believers who will then become the foundation of an indigenous movement. Kaya mga kaibigan, sana'y malinawan po tayo. Iba yung unreached people group, iba yung unchurched, at iba po yung unsaved. Nawa sa pagkaunawa natin ng definition ng tatlong mga terms na ito, matulungan po tayo kung paano natin paplanuhin ang ating ministry. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo po ang iyong church to move where you are moving and how you are moving. Help us to be very sensitive sa pakikinig sa iyo, sa pagmamasid kung paano at saan ka kumikilos so that we can join you. At patuloy mo pong pag-alabin sa aming mga puso talaga ang passion to really join you in what you are doing. Lord, bless your church. Provide more opportunities for learning and understanding and mobilization para maganap po ang purposes ninyo dito sa mundong ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Mga kaibigan, the greatest mobilizer is calling his church to work with him. Pinagpala na po tayo. We are blessed. Pero ang dahilan niyan is for us to be a blessing. We are saved. Naligtas na po tayo, na-redeem na po tayo. For us to join Him, to join God in saving others yet.
Kung kaya, sama na po tayo sa World Christian Journey. Until all have heard, let us live a life on missions with God. Ako po si Ma'am Cicelo E. Basco, at sa technical side, nakasama po natin sina Don Ramon at Don Alfonso. Hanggang sa muli, pagpadain po tayong lahat ng ating Panginoon.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atong audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa aton survey form. Nakapin dira sa aton FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: I'm Bob Bowman. Since leaving the Haven of Rest broadcast to help found the Far East Broadcasting Company, my wife Ellen and I have had much joy in helping build 32 international broadcasting stations overseas in the Philippines, South
1: Korea. Good morning. You are tuned in to 1062, the XKI, the friendly voice of South Central Mindanao. The XKI is a non-commercial radio broadcast station owned and managed by the Far East Broadcasting Company, as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0081-2016. DXKI operates daily on 1062 kHz amplitude modulation with a power of 5 kilowatts. Its studios and transmitter are located at Barangay Morales, Coronadal, South Cotabato. DXKI is being maintained and operated by the FEBC personnel, licensed by the National Telecommunications Commission and the Professional Regulation Commission. Enjoy the insightful messages and inspiring music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
2: Profound teaching, exposition, biblical insights from the unchanging truth of God's Word. Listen to Weekend Radio Bible Study. Here now is your host.
3: Mayong aga, Abian. Kag-welcome naman sa aton program, Weekend Radio Bible Study. Bible Study sa kahanginan sa tagsa ka weekend. Kag-Abian, ang imo kubos nga alagad, Paso Parkon, nagapasalamat gid sang imo masunson kag mapidadayonon nga pagpamati sini nga Bible study sa kahanginan. Ang akon pangamuyo nga kabay pa nakabulig ini sa imo spiritually kag ini nga Bible study karon nga adlaw will be a help again to you spiritually. Buksan nato ang aton mga Bible sa Hebrews 10:31. Kay amoning text nga aton ginatun-an halin pa last week kay second part na ini sang aton nga pagtuon sini nga theme. Ang humble sang Hebrews 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Naghambal kita abyan sa aton unang apoen, nga ining kamot sang Dios, nga makatalagam kamot sang buhi nga Dios, the hands of the living God. Siya ang aton nga living creator, siya ang nagtuga sang tanan, pagi sa iya kamot, natuga niya ang langit kagang duta. Psalm 95:5, His hands formed the dry land. Ang tanan nga nag-exist, gintuga ini sang kamot sang buhi nga Dios. Kag ini nga kamot sang buhi nga Dios will also judge us in the future. Amo ginanghambal sang Acts 17:31, He has appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. Di makatalaga mabiyan ining kamot sang buhi nga Dios. Kung hindi kita maghinulusol sa aton sala, kag magtuo sa iya subong aton manluluwas, ini nga kamot sang Dios nga manunugas ang tanan, nagtugas ang tanan, will be a judging hand. And then number two, aton abiyan na take up nga isa ka makatalagam nga butang nga i-reject naton ang mercy sang kamot sang buhi nga Dios. Kay hambal gidya abyan sang Bible, sini nga mga inadlaw, God's hands are extended in mercy. Siling sang Isaiah 65:2, I have spread out my hands all the day unto a rebellious people. Iya ginauntay ang iya kamot abyan nga nagapangagda sa mga tao nga rebelde nga maginulsol na kag magtuo na. Kag ining kamot san Dios abyan nga na-extend sa pagpangagda sa kaluwasan, sa pagtuo, sa pagbaton sa iya, amoning mga kamot nga nagdupa ginlansang dito sa krus sa Kalbaryo, agud nga paagi sa dugo nga nag-agay sina nga kamot, mapatawad ang aton mga sala. Amo na nga paagi sa kamot sang buhi nga Dios, ginauntay niya karon nga adlaw kag nagasiling siya, come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest. Pero abyan kun imo isikway ang kaluoy sini nga kamot nga nagaagda para sa kaluwasan, mahimo sila nga kamot sang judgment. They become hands of judgment. Kagamo ni Abyan, God's judgment by His hands is certain. Naghambal kita last week ng mga tao subong nagahuna-huna nga ang Diyos siya kainchindi lang na, or sa ulihi mahinulsol na ko, or damo pang akon panahon sa paginulsol. Pero Abyan, tuman kaathag ang hambal sang Bible. Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked. God is patient, tuod na, pero ang iya nga pasinsya may ara man limit. Kag naguntat kita sa aton pagtuon last week, paagi sa paghatag sang isa ka example. Ngang mga katawhan ginatagan sang Dios ang kahigayunan nga maghinulsol kag magtuo sa panahon ni Noe Abyan. 420 years through Noah, God warned the people. Maabot ang anaw. Nagkadlaw lang ang mga tao. Nagpaangan-angan. Waay sila nahadlok sa warning ni Noah. And then the flood came. Kag ang tanan Abyan nga katawhan nagkalamatay, luwas lang sa familia ni Noah. Si Noah, iya asawa, tatlo'y kakabataan, kag ang tatlo nila man ka mga asawa. The flood came and the people died because of the judgment of God. May isa pa gid Abyan ka story sa Bible, ang story sang Sodom kag Gomorrah. Ginatagan sang Dios ang pasensya ang Sodom kag Gomorrah, lawig nga pasensya sa ila kalautan. And then ang Dios naghulat sa ila paginulsol. Wala sila naginulsol. Kag siling sang Bible, the fire came. Kag nagkalamatay sila dito sa Sodom kag sa Gomorrah, ang naluwas lang sila kag ang pila nga miyembro sang iya panimalay. Bisan gani ang iya kaugalingon Abyan nga mga sons-in-law, why gani nagkalaluwas? Abi nila nagalahog-lahog lang sila. Apang ang Dios naghambal paagi kay Lat, hinulsol kamo kay kun indeed the fire will come, and the fire indeed came later. Si Judas Iscariot Abyan, lawig nga panahon nga ginhatag san Dios sa iya nga magtuo, maginulsol, kag magpalapit kay Kristo. Siya ang tresurero Abyan sa mga disciples. Tresurero. Pero hindi siya honest nga tresurero. Nagupod siya lakat kay Jesus for 3 years. Nagupod siya pangamuyo kay Jesus for 3 years. Nagupod man siya gani pangayo kay Jesus for 3 years. Pero sa iya tagipusoon, He rejected him. Kagang iya nga opportunity to repent, natapos sabihan. Ginbaligya iya si Jesus for 30 pieces of silver. Kag pagkatapos, naghikog siya, napatay siya without hope, napatay siya without salvation, napatay siya nga siling sang Bible, he went into his own place, ngang buot silingon, he went to hell. Ang tagsa ka warning Abyan nga gina-ignore sang tao na hanungod sa kaluwasan, nahambal na nako nini, makes the heart harder. Mas nagatig ang imo tagipuson, the more ka nga nagapamati sa pulong sa Dios, nagapamati sa gospel, kag indi mo pagbatunon, nagatig aabyan nga nagatig ang imo tagipuson. That is why samtang may panahon pa, samtang may tiun pa, samtang mahumok pang imo tagipuson sa paginulsol kag pagtuo, come to Jesus. Uyating iya kamot nga nagasiling, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. And then, isa pagidab yan. Falling into God's hands without Christ is terrifying. It is terrible. Mahulog ka sa kamot sang buhi nga Dios nga wala ka Kristo sa imo kabuhi, isa ka makatalagam nga butang. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang Bible, wala nagasiling, nga tuman katerible nga mahulog sa kamot sang buhi nga Dios kun tumuluo ikaw ni Kristo. In fact, ining buhi nga kamot sang Dios, isa ka dako nga comfort sa tumuluo. Sa tumuluo ni Kristo, John 10:28-29, humble ni Jesus Christ, neither shall any man pluck them out of my hand. Kun ara ka sa kay Kristo, sigurong imo kaluwasan. Way isang may makaagaw sa imo sa iya buhi nga kamot. Ginaprotect niya ang imo kaluwasan. Ginaprotect niya ikaw sa mga temptation sang panulay. Ginaprotect niya ikaw sa mga kalainan kag kalautan. Kag ini nga buhi nga kamot nagagiya abyan sa mga anak san Dios. Ini nga buhi nga kamot abyan nagahigugma sa aton, nagahakos sa aton, nagatipig sa aton. Kita nga nakatuo kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. Kung kay isa ini nga kamot abyan san Dios nagadisiplina, pero ang iya disiplina nga may gugma. Hebrews chapter 12, He disciplines us out of love. Kay ang iya nga tuyo nga magbag-ong aton kabuhi, magtinlo ang aton kabuhi, mangin matinumanon kita kag masinulundon kita kaysa aton nga pagsunod yarang kadalagan, kagyara abyan ang mga pagpakamaayo. Pero sa mga unbelievers, ini nga kamot, kamot abyan nga mapintas, kamot nga nagahukom. Kay ini nga kamot abyan, amoni nga kamot ang magatudlo sa makasasala ka magsiling, palayo ka sa akon, wala ako nakakilala sa imo, dito ang imo nga duog sa linaw sang kalayo. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. So ang isyo abyan amo ini, whether nga ara ikaw sa kamot sang buhi nga Dios mahulog nga tumuluo ka ni Kristo kay pagpakamaayo ina. Pero kung mahulog ikaw sa kamot sang buhi nga Dios nga wala ka kay Kristo, hindi ka anak ni Kristo. Wala ka nakatuo kay Kristo nga imo manluluwas ina nga kamot abyan, kamot sang paghukom. Nanamian ko abyan magtanaw sa Bible bala, there is safety in the hands of Jesus. Amuning nami nga kamatuuran sa gospel. Kung ara ka sa kay Jesus Christ, hindi ka maka-experience ang kahadlok o kung judgment nga gina-describe sa Hebrews chapter 10 verse 31. Kay abyan amuniyo, kung ara ka sa kay Kristo kag mahulog ka sa kamot sang buhi nga Dios, wala ka na paghukom. Kay ang imo sala ginhukman na ni Kristo dito sa cross, napalansang niya nang imo sala dito sa cross, natinluan nang imo sala dito sa cross, paagi sa dugo nga nagilig sa iya tiil kag kilid kag sa iya mga kamot. Isaiah 53:5, He was wounded for our transgressions. Dito sa cross sabyan, Christ bore the wrath that sinners deserve. Ang kaakig san Dios dito ginbubo niya sa cross ni Kristo. That is why waay na siya sang kaakig sa aton nga mga tumuluo nga nagtuo kay Kristo nga aton personal nga manluluwas. Amo na nga ang invitation ni Jesus Christ pagi sa iya kamot nga buhi, open hasta karon. Him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ang mga katauhan nga nagbutang sang ila pagtuo sa kamot sang buhi nga Dios, no longer fear condemnation. Waay na sang pagtagudili, waay na condemnation. Romans chapter 8 verse 1, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Duha lang abyan ka posible nga bagay ang matabo sa imo sa pagsugata nimo sa Dios sa pila ka adlaw matapos ikaw mapatay. Number one, you may meet him as your savior. Sugataon mo siya subong imo manluluwas, or sugataon mo siya, you will meet him as your judge. Wala abyan sang may makaiskapo sa aton pagsugata sa buhi nga Dios. That is why ang question amo ini, hindi nga kung bala maatubang ka sa Dios o kung hindi. Ang question amo ini, how will you stand before Him? Kung magkari ka kay Kristo karon nga adlaw, ang iya nga mga kamot sa pagsugata nimo sa Dios will become hands of grace and mercy. Kung i-reject nimo siya karon nga adlaw, asta sa imo kamatayon i-reject nimo si Jesus Christ, ini nga mga kamot niya become hands of righteous judgment. Ang akon invitation sa imo abyan amo ini, today is the day of salvation. Do not fall into the hands of the living God as your judge. Instead, place your life into the hands of Jesus Christ as your Savior and your Lord. Madamoy nga salamat sa imong pagpamati, Abian. Kita ay kita next week, same time, same station. And God bless you rich.
2: You've just heard Weekend Radio Bible Study brought to you by Grace Baptist Church, Isyu, Kawayan, Negros Occidental. God bless you.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ang mabuting balita.

sa tion abyan utod sa Ginoo, masugata naton ang Diyos. Nagadulot ini sa pagbag-o sa aton kaboy. Nagatubo ang aton ni pagtuo, kag subong man nagalig-on ang aton ni relasyon sa iya. So, kun aton ilang taon, no? Ini introduction pa lamang naton. Masapuan gali naton kag makita naton diri nga ang pagsimba gali, pagsimba sa ginatog naton matutud nga Dios sa nagkaigo na pamaagi. Kag dili lamang amo sila. Kun ang taon niya naton sa pula sa Ginoo, the condition of the heart, the attitude, our attitude is far more important compared to the outward appearance. Our inward condition is far more important than an outward appearance. Amoy na may importante ang atong diliya tagipusoon, ang aton niya nga kinaugali, ang aton niya nga motibo nga anaga palapit kita sa Dios. Kaya mo ini ang labing importante sa iya na atubangan. Mga biyan kong utod sa Ginoo, ang kamatuuran din nga makita natin sa puno sa Diyos, kaya mo ini ang ibili natin sa atong pangatsubang. We should worship the right God, the right way. Amo ini ang ginatugro sa sinira din lang sa kasulatan sa ito. Pagkabay pa nga paagi sini, ato mo nga makita ang maturan, amo nga wala na sa iban pa nga simbahon kita, kundi ang Diyos din lamang. Kani din amang amasina, simbahon na to siya suno sa iyang pagtudlo sa aton kung paano siya naton pag-atubangon kag pag-apanapitan. Kaya amo ini ginatudlo sa silinga dinalan sa aton. Aton ini pagkapadayunon sa madalasan broadcast naton, ini mo abyan, lagat sa kanunan, Pastor Mildil Chess, the Lord.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang magandang araw ang sumayin niyo, mga giliw namin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nako, ngayong panahon na ito, kita niyo naman last week, ulan ng ulan, tapos biglang umaaraw, kaya marami sa atin ang nagkakasakit, no? Kaya mag-ingat kayong lahat, no, sa mga tagapakinig natin dyan, mga kapatid natin, mga kaibigan na nauulanan at naaarawan. Isa mo ng awit ang ating maririnig mula sa album ng Papuri 21, Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, mula kay Yan Asuncion, Akala Ko'y Wala ng Pag-asa.

Akala ko'y wala ng pag-asa mula sa Papuri 21 kaya dakila ng pag-ibig mo inawit sa atin ni Yan Asuncion. Nais pa rin natin pasalamatan ng mga patuloy na nakikinig sa atin, sa mga faithful listeners natin na patuloy na pinapanalangin ng ating programa, patuloy na sumusuporta sa atin at patuloy na nagsisend ng kanilang mga mensahe, mga messages, maging text messages sa ating phone, no, sa FB group natin na maraming nagbibigay sa atin ng mga encouraging words at patuloy na nagsasabing sila'y napagpapala ng ating programa. Maraming salamat sa inyo at huwag kayong magsawa na magpatuloy sa pagkikinig sa ating programa. Isa pang awitin muli ang ating mapapakinggan mula naman kay Jacob Israel Clemente mula sa album na Papuri 21 kay Dakila ng pag-ibig mo kapag wala ka.

Kapag Wala Ka mula kay Jacob Israel Clemente mula sa album Kaya Dakila ng Pag-ibig Mo. Kayo po ay nakikinig pa rin sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ngayon naman po ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, if you have your Bibles with you or if you have your devices with you, makipagbukas po kayo sa akin sa Psalm 34 verses 1 to 8. And today we will be trying to explain to you kung paanong si David, no, yung sumulat nitong salmong ito, kung paano niyang tinuran o paano niyang tinawag ang ating Panginoon. So he's challenging us today to try God o subukan natin ang Panginoon. Ang sabi dito, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Ang ganda nitong ating binasa ngayon, no? Lalong-lalo na yung huling sinabi ni David dito. Sabi sa verse 8, ulitin natin, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Alam nyo, lahat tayo, marami tayong mga challenges sa buhay, no? Marami tayong kinakaharap na pagsubok sa buhay. At marami rin tayong, bukod sa pagsubok, marami rin tayong mga encouragement na natatanggap mula sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao, iba't ibang direksyon ng gagaling, no, iba't ibang mga salita na nanggagaling sa Biblia mismo, no, kung saan tinuturan sa atin, sinasabi sa atin na maraming pagsubok tayong haharapin. Kaya lang meron din ditong admonition, no, meron ditong challenge, hindi pagsubok na challenge kundi challenge na encouragement o paghamon, no. Meron ditong paghamon si David sa atin. Si David na was found favor in God, no? And he was found God faithful. Nakita niya yung katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya yung katapatan ng Diyos magmula nung bata siya hanggang marating niya yung dapat niyang kalagyan, no? Ito yung pagsubok o paghamon mula sa isang tao na ang kanyang puso ay punong-puno ng pagpuri, no? I-consider natin yung mga challenges o yung mga paghamon sa Biblia, hindi ba? Sa John 3:16 na lang, sinabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang paghamon doon is that whoever believes in Him, kailangan tayong maniwala. Yun ang paghamon doon, no? Sa Romans 8:28 din, ganun din, di ba? Ang sinasabi doon, everything works together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Ang paghamon sa atin doon, lahat ng nagmamahal sa Panginoon at lahat ng tinatawag ng Diyos. Ang paghamon ni David sa atin dito, subukan daw natin ang Panginoon. Let's try God. Ang sabi niya dito, oh, taste and see that the Lord is good. Subukan natin at experience natin ang kabutihan ng Panginoon. Sabi dito, taste and see. Tingnan natin ang Panginoon kung di natin matagpuan siyang mabuti. Hindi ba? At ang pangako dito, may pagpapala to those who accept this challenge. Itong paghamon na ito, kung sino man ang tumanggap sa paghamon na ito, may kaakibat itong pagpapala. Bakit kaya inisyo ni David itong paghamon na ito sa atin? Ba't niya kaya sinabing, taste and see that the Lord is good? And then sinabi rito, blessed is the one who takes refuge in Him. Hinamon niya tayo rito. Bakit? Kasi unang-una, ang ating Panginoon, dineliver siya from his fears. Ang sabi sa verse 4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Ang sabi, dininig ako ng aking Panginoon, dininig ako ng aking Diyos, at ako'y iniligtas niya mula sa aking mga takot. Nung takot si David, nanalangin siya, sabi niya, and then ang sagot sa kanya, I sought the Lord. And then an answered prayer was sent to David's way. Di ba? Ginawa si David nito na isang mapagpuri at mapagpalang tao dahil sinagot ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. Ang daming mga rason at ang daming mga dahilan kung bakit pwedeng matakot si David. Unang-una, nung siya ay bata pa, mag-isa lang siyang nagpapastol, no? Doon sa kagubatan, doon sa field.
mag-isa lang siya nagpapasol, wala siyang kasama. Minsan nakakatakot yung ganun, di ba? Kapag mag-isa ka lang, wala kang kausap, wala kang kasama, wala kang kakwentuhan, niwala man lang kapalitan kapag pagod ka. Minsan nakakatakot yung ganun kasi iniisip mo ang daming maaring maging danger na pwedeng dumating sa kanya habang tinitend niya yung ship. May mga leon, may mga oso, may mga wolves na pwedeng sumakmal dun sa mga tupa na kanyang inaalagaan. Maraming rason kung bakit pwedeng matakot si David. Kaya lang, hindi siya natakot dahil nasubukan niya na ang Panginoon. Hinarap niya rin ang isang higante na si Goliath, di ba? He faced the mighty Goliath. Matatagpuan natin yan sa 1 Samuel, no? Pero hindi siya natakot. In fact, ang sinabi niya rito, "My confidence is in the Lord. I am not afraid of you," sabi niya kay Goliath. Dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. God delivered him from his fears. Not only did God deliver him from his fears, he also delivered him from his enemies, di ba? David sought the Lord when he was afraid. And David is a good example to all of us. Yung sinasabi sa atin na peace be still, sinabi ng Panginoong Jesus, di ba? Nung siya'y binabagyo, ang sabi, be still, na kasi siguro tayo na kapag kasama natin ang ating Panginoon, ang takot natin hindi lang mawawala, kundi mapapalitan ito ng galak. Bakit? Kasi Jesus can calm our fears. God is bigger than our fears. Mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa ating mga takot. At yan ang napatunayan ni David. Ang sinabi niya, "The Lord had delivered me. He answered me and delivered me from all of my fears." Subok na ni David ang Panginoon. Subok niya na ang katatagan at katapatan ng ating Diyos. Kumbaga, sa mga commercial na papanood natin, subok na matibay, subok na matatag. Yan ang Panginoon para sa kanya. Nasubukan niya na ang ating Panginoon. Kaya ang sinasabi niya sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Because God had delivered him from his fears. Ano pa? Bakit nag-issue ng challenge na ganun si David sa atin? Dahil napatunayan niya na ang Diyos niya, ang ating Panginoon, had saved him from all his troubles. Ang sabi sa verse 6, di ba? "This poor man called." Tumawag itong taong ito, siya yun. "And the Lord heard him and he saved him out of all his troubles." Napatunayan niya na ang ating Panginoon ay sumasagot, no? "The poor man cried and the Lord heard him." Alam mo, minsan ang kailangan lang natin gawin talaga ay umiyak at sumigaw sa ating Panginoon. No, all we have to do, all we need to do is just cry out to God. At makasisiguro tayo na lahat ng ating takot, lahat ng ating troubles ay maliligtas tayo. Bakit? Kasi nananampalataya tayo na ang ating Panginoon ang magliligtas sa atin dito. Kagaya ng pagliligtas niya kay David. Nasubukan na ni David ang ating Panginoon. Hindi ba? Minsan, ang ating mga extreme na sitwasyon sa buhay, minsan ginagawang oportunidad ng ating Panginoon para mapatunayan natin kung gaano siya kabuti. So that we can prove Him faithful, so that we can prove Him good. Yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Lahat ng mga extremes sa buhay natin can be turned into opportunity so we can praise God and we can depend on His faithfulness and we depend upon His goodness. This is true at salvation. Nung tayo hindi natin kaya iligtas sa ating mga sarili, we cry out to Jesus, "Jesus, save us." And then Jesus came to save us all from all our sins. He saved us from the death, He saved us from hell, and He saved us from all of our sins. All we need to do is cry out to God, and then we can be assured of complete deliverance. He did that to David. He saved him out of all his troubles, and He can do the same for you and for me. Pangatlo, ang sinabi rito ni David sa atin, taste and see that the Lord is good. Bakit? Why did he issue that challenge? Because he found out and he discovered that God can deliver him in times of danger. Ang sabi sa verse 7, "The angel of the Lord encamps around those who fear him and he delivers him." Kapag tayo raw ay may takot sa ating Panginoon, makasisiguro tayo na ang mga anghel ng ating Panginoon, ang mga anghel ng Diyos, ang pagpapaligid sa atin at magliligtas sa atin. Nakasisiguro tayo doon. Si David na-discover niya na hindi siya nag-iisa. Kahit nung nag-iisa siya, nakita niya na yung lahat ng trouble, lahat ng danger,

Umawit, mag-recite ng verse, makinig ng story, magsaya at magdiwang kasama si Teacher I dito sa Paaralang Lingguhan. Tara na!

Yes, tara na, tara na, tara na. Para lang lingguhan na natin. Good morning, good morning, good morning, boys and girls. Praise the Lord for a wonderful Sunday morning. Praise God for good weather. Wow, kahapon umulan sa ilang mga bahagi ng Coronadal. Praise the Lord sa pag-ulan dahil matinding init ang nararanasan natin lately. Compared sa mga ilang bahagi ng ating bansa, nako, we hope na kayo ay nasa ligtas po at warm na situation dahil nga sa pagbaha, pag-ulan at mga iba-ibang mga disasters na nararanasan sa ating bansa. Another beautiful Sunday! Praise the Lord na magkakasama uli tayo mga bata sa pagpupuri, pagsamba at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Dahil yes, we can know God dahil siya nga ang Panginoon na nagpapakilala ng kanyang sarili. This is your paaralang lingguhan, ang lingguhang pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos dahil maging bawat isang maliliit na bata, pwedeng makilala ang Panginoong Jesus because God loves you. Sabihin mo nga sa sarili, God loves me. Because God made you, because God loves you, maari mong makilala ang ating Panginoong Diyos. Kaya come on kids, let's sing together the song from Jana Alaira, He is God. Let's declare ang kadakilaan ng Panginoong Diyos. Sabihin natin, ihayag natin, walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Jesus. Come on everyone, awitin, maaring sayawin kung alam ang action nito.

0: Yes, He is God, and God is our good Father who every day, daily takes care of us. Walang isang bagay na lingid sa ating Panginoong Diyos. Siya ang Panginoon who cares for you. Live na live tayong napapanood at napapakinggan sa ating istasyon ng 1062 DXKI. Di ko ma-share ang ating live streaming. I hope na ma-share ninyo mga kids upang mas marami pang mga bata ang makilala din, malaman ang nais ng ating Panginoong Jesus. Thank you sa mga teacher partners natin, mga mommies and daddies, mga lolo and lola. Hindi lamang nilalakasan ang broadcast ng radio, maging ang mga share brigade pa natin, binabahagi ang programang ito upang mas maraming mga bata nga ang kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Yes, si Teacher I live din na nasa TikTok, kaya pwede nyo ring mapanood doon at pwede nyo ring i-share dahil lang nais nga natin mas maraming mga kids would get to know God's Word. Kayo ba mga bata, meron kayong best friend? Lalo na ngayon, nakailang weeks na sa school. Siguro para sa mga bagong lipat sa eskwela, sa eskwelahan, iniisip nila, naku, wala akong best friend, wala akong kaibigan. Nakakalungkot kung walang kaibigan, diba? Dahil mag-isa ka lang, wala kang kasama, wala kang kausap, walang kasabay sa recess. Nakakalungkot kapag ganon. Sa Bible, meron ding kwento patungkol sa mag-best friend. Isa sa pinakasikat na mag-best friend ay si David na naging isang hari at si Jonathan na dating prinsipe. At nangako sila sa isa't isa mga bata na sila nga ay tutulungan hanggang sa kanilang pagtanda. Wala silang iiwanan, hindi nila pababayaan ang kanilang maging ang kanilang mga pamilya. Wow, ang ganda ng ganyang pangako, 'di ba? Yan ang pangako binibigay ng mga magkakaibigan. At dumating nga ang panahon mga bata na nagkaroon ng matinding paglalaban sa bayan ng Israel, na kung saan itong si Prinsipe Jonathan nga ay namatay dahil sa digmaan. At maging ang kanyang pamilya, pinapatay din. Meron umano siyang isang maliit na anak. Mga 4 na taong gulang ng mga panahon ng gera. At nagtakbuhan sila. At itong anak na 4 na taong gulang, dala-dala ng kanyang tagabantay ay habang binubuhat, habang sila ay tumatakas mula sa kalaban, aba, nahulog siguro. Dahil sabi dito sa 2 Samuel chapter 4 verse 4, his son was crippled in his feet when his nurse took him up and fled, and as she fled in her haste, he fell and became lame. At ang pangalan nga ng anak ni Prinsipe Jonathan ay Mephibosheth. Hala, kawawa naman kasi na aksidente at naging isang PWD itong si Mephibosheth. Hindi na siya makalakad ng wasto. Hindi rin siya makakilos ng maayos. Siguro, nung lumalaki siya, pinagtatawanan siya dahil nga sa kanyang kapansanan. At ang nakakalungkot pa, wala na siyang mga magulang. At naging mahirap ang kanyang buhay. Dating prinsipe ang tatay niya, ang lolo niya ay isang hari. Siya dapat ay isa ring prinsipe na manirahan sa marangyang buhay. Ngunit dahil sa nangyaring kaganapan, siya ay naghirap. Naku, nakakaawa at nakakalungkot itong sitwasyon ni Mephibosheth mga bata. Pero alam mo ba na yan din ay picture o pagsasalarawan ng buhay ng bawat isang tao? Buhay ng bawat isang na ilayo sa Panginoong Diyos na nagmamahal. Alam mo bang ikaw at ako ay nailayo sa Panginoong lumikha dahil sa kasalanan? Ang kasalanan ay lahat ng bagay na iniisip, sinasabi at ginagawa natin na labag sa Panginoong Diyos. Ito ang kadahilanan kung bakit hindi natin nauunawaan o wala tayong lakas na sundin ang Panginoong Diyos. At ang kasalanan ay likas. Ipinanganak tayong nandiyan na yan. Ipinanganak na gustong gawin ang sariling kagustuhan. Halimbawa ng kasalanan, sasabihin ng teacher, mga bata, maaga kayong pumasok sa Monday ha, kasi meron tayong bisita. Aba, iniisip mo, ha, merong bisita, wag na akong pumasok. Iniisip mo pa lang, mali na yon, kasalanan na yon. Bakit? Dahil hindi naman nakakabuti para sa'yo ang hindi pagpasok. Hindi nakakabuti ang mga bagay na pansarili lang. Hindi naman yan ang nais ng Panginoon para sa'yo. Maaring sa pananalita, paano ba? Pagsisinungaling o paggawa-gawa ng kwento? O di kaya pambubuli sa mga friends? Oh no! Tama ba yon, boys and girls? Nako, hindi yan tama. At maging sa inyong mga gawa. Bakit ba nagkakasala ang mga bata maging kaming mga nakakatanda? Dahil nga, likas ito sa buhay, puso natin. Sabi nga dito, oh, basahin ko sa inyo sa aklat ng Isaiah, ha? Isaiah 53:6, "All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way." Ang bawat isa, likas na makasalanan. Gaya nitong picture na hawak ko dito, oh, ito ay isang dark heart. Ang puso natin ay nababalot ng kadiliman. Pansarili lang ang nais gawin. Walang lakas para gawin ang tama. Kaya, mas mahigit pa, masahol pa ito sa pagiging lame on our ways or pagiging mahirap dahil walang lakas para tanggapin kung ano ang mga pangako ng Panginoong Diyos. Gaya niyan ang kalagayan nitong si Mephibosheth. Ngunit, dumating ang panahon na naging hari nga si kaibigang David. At one time, habang sa kanyang pamumuno, naalala nito ang kanyang pangako sa kaibigang si Jonathan. Kaya naman ipinagtanong niya, sabi niya sa kanyang mga servants, "Is there still anyone left of the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake?" Naalala niya at nais nga niyang ipakita ang kabutihan para sa nalalabing mga pamilya at mga kaanak ng kanyang kaibigan. Aba, napakabuti talaga nitong si David, 'di ba? Hindi niya kinalimutan ang kanyang pangako. Very good 'yan, boys and girls, na huwag kalimutan ang pangako. At ganun-ganun din. At mas higit pa ang pagpapakita ng kabutihan ng Panginoong Diyos na lumikha, na hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako. Yes, boys and girls, the God who made you, the one true God, our Creator, loves you. And His plans and promises are all perfect and good. Mapagkakatiwalaan. Bakit natin mapagkatiwalaan ang Panginoong Diyos? Dahil siya nga ang perpektong Diyos. Wala siyang katulad. Sabi nga niya sa Isaiah 45:5, "I am the Lord and there is no other. Without me, there is no God." Kaya, pagkatiwalaan ang Panginoong Diyos. Siya nagpapakilala ng kanyang sarili mula sa from the Bible, dito sa kanyang salita. And when we look around us, sa creation itself, it speaks of the one true God. At di natin kailangang hulaan ang Panginoong Diyos kung sino nga ba ang Panginoon. Dahil pinakilala niya ang kanyang sarili at sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesus, nalaman natin ang paraan para paano magkaroon ng ugnayan sa Panginoong Diyos na lumikha. He is the God who loves you. He is the God whose plan is wonderful para sa'yo. Siya ang mabuting Panginoon. Siya ang banal na Panginoon. hinding-hindi magbabago. Tandaan mo yan, ha? Mahal ka ng Diyos. Ano man ang ating lahi, ano man ang ating salita, ano man ang ating kalalagayan, iniibig ka ng Diyos. Nakikita ka ng Panginoon. Ako, hindi ko kayo nakikita. Dito ako sa kabilang bahagi ng radyo. Hindi ko alam anong ginagawa ninyo. Hindi ko alam kung kailan ang birthday mo. Ang alam ko lang, ikaw at ako, kilala ng Panginoong Diyos at iniibig ng lubusan ng Panginoon. Sabi nga niya sa John 3:16a, "For God so loved the world." Ikaw at ako na naninirahan sa ating mundo, iniibig ng Panginoong Diyos. Tandaan mo yan, huwag kalimutan, masigit pa ang care ni God sa pag-care ni David sa mga naulila ng kanyang kaibigang si Jonathan. Ngayon, sabi dito sa chapter 5, verse 2, ang kanyang servant, ang servant of the house of Saul na ang pangalan ay Ziba, ay pinatawag at binalita nito na meron pangang natitirang mga kaanak itong si Jonathan. Sabi ni David, "Ikaw ba si Ziba?" "Opo, ako nga po, mahal na hari. Meron pa bang natitirang mga kaanak ang haring Saul upang maipakita ako ang kabutihan ng Panginoon sa kanya?" "Opo, mahal na hari. Meron pa po. Ang anak po ng Prinsipeng Jonathan ay naging lumpo." "Nasaan na siya?" ang tanong ni Haring David. "Nandoon po siya sa bahay ni Makir. Doon po sa bayan ng Lodebar." Alam nyo ba yung bayan ng Lodebar ay napakahirap na bayan, mga bata. Halos walang makain ng mga tao doon. Napakahirap ng kanilang sitwasyon. At ipinatawag nga itong si Mephibosheth. Ngayon, itong si Mephibosheth, natatakot. Nangangamba siya. "Ano nga bang gagawin? Baka ipapatay na ako ng mahal na hari." Ngunit nang humarap ang anak ni Jonathan sa Haring David, sabi ni Haring David sa kanya, "Mephibosheth,
1: mahal na hari, ako po ay inyong lingkod."
0: Ngunit ang sabi ni Haring David sa kanya, "Huwag kang matakot, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan. Ibabalik ko ang lahat ng mga ari-arian ninyo. Lahat ng iyong pag-aari ay maibalik sa iyo at ikaw ay makakasama ko dito sa aking palasyo."
1: "Ha? Bakit po?"
0: Nagulat siguro siya, ano? At sabi niya,
1: "Sino ba ako para na po akong patay na hayo, patay na aso? Bakit po kayo magpapakita sa akin ng kabutihan?"
0: Hinding-hindi niya mawari kung bakit mabuti sa kanya ang hari. At laking gulat nga niya na ibabalik ng Haring David ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang kayamanan. Alam mo ba, bata, na ang Panginoong Jesus din ang magbabalik, nagbalik ng kung ano talaga ang ninais o pinlano ng Panginoong Diyos na may likha para sa buhay natin. Ang buhay na pinagpala, buhay na may kapayapaan, buhay na may kagalakan, buhay na ligtas, buhay na may relasyon sa Panginoong Diyos, yan ang nais. Yan ang disenyo ng buhay natin, that we can enjoy God. Pero dahil nga sa kasalanan, ito ay nasira. Ito ay naputol. Hindi natin nararanasan. But through the Lord Jesus, it can be restored. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa John 14:6? Basahin ko sa inyo, ha. Napakagandang katotohanan na ito ay dineclare ng Lord Jesus when He was here on earth. Sabi niya, "I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me." Aba, ang ganda nga ng ipinangako ng Panginoon na manunumbalik ang tamang relasyon sa Kanya. Bakit yan ginagawa ng Panginoon? dahil nga sa kanyang kabutihan. In Titus chapter 3 verse 4 sabi dito, "But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit." Yes, boys and girls, ang nais ng Panginoong Diyos, matiwasay, maayos na pamumuhay para sa lahat at sa pamamagitan nga ng Panginoong Jesus na perpektong anak ng Diyos, yan ay maaangkin. Ang ligtas na buhay, may kapangyarihang gawin ang tama, may lakas para hindian ang masama. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga, kailangang ibigay ng Lord Jesus ang kanyang buhay dahil wala tayong lakas. When Jesus died on the cross, He shed His blood. He took our punishment away. Dahil wala tayong kakayanan na bayaran ang ating kasalanan. Oo, tapos na. Binalik na ng Panginoon ang pagkakataon na magkaroon ng tamang relasyon with our Father in heaven. Yes, Jesus died on the cross, He was buried, and on the third day, He rose again upang maging buhay mong tagapagligtas, upang maging kaibigan mo, upang maging iyong gabay, tagapagligtas, at kasama sa bawat minuto ng buhay. Nung malaman nga yun ni Mephibosheth na ibabalik ng Haring David ang kanyang ari-arian, ganun na lang ang kanyang kagalakan. Sino po ba ako? Bakit kayo mabuti sa akin? Kaya tinawag ni Haring David si Ziba. Sinabi nito, pinag-utos nito, na ang lahat ng ari-arian ng Haring Saul at ng kanyang pamilya, ibigay mo sa kanyang apong si Mephibosheth. At kayong pamilya, ang pamilya umano ni Ziba, maglilingkod sa pamilya ni Mephibosheth. Kaya sinabi din ni Ziba na siya ay maglilingkod ayon sa utos ng hari. Napakabuti ng example ni Ziba. Ikaw bata, paalala ito sa atin. Kung anak ka ng Diyos, kung tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa iyong puso, nais ng Diyos, sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Maraming mga pinag-utos o tinuro ang Panginoon mula sa kanyang salita. Ito ang paraan to honor God, to please God, ang pagsunod sa kanyang mga utos. Tinanggap mo na ang Panginoong Jesus sa puso mo? Obey His commands. Dahil ang pag-obey ay mabuting pagpapakita ng ating pananampalataya. Walang ibang pagpapakita na mahal mo ang Panginoong Diyos, kundi ang iyong pagsunod. Ba? So, maaring sa school, may mga nambubuli sa iyo, ipakita ang pagmamahal. Sabihin sa teacher na ikaw ay binubuli, pero ikaw din ay maging matatag. Ipagdasal sila na sila nga ay magkaroon din ng pagkilala sa Panginoong Diyos. Maaring may mga friends na walang kaibigan, walang kausap. Be a friend to them. Tell them about Jesus dahil sila din ay iniibig ng ating Panginoong Diyos. Yan ay mabuting gawa, ang pagsunod sa Panginoon, gaya din ng pagsunod ni Ziba sa utos ng hari. Kaya naman si Mephibosheth nga ay nanirahan na sa palasyo ni Haring David at kasama ng mga anak ng hari. Siya doon ay he dined with the king. And Mephibosheth had a son whose name was Micah, and all who lived in Ziba's house became Mephibosheth's servant. So Mephibosheth lived in Jerusalem, for he ate always at the king's table. Now he was lame in both his feet. Kahit siya nga ay may kakulangan, pinili siya ng hari na ipakita ang kabutihan. Tayo din, tayo man ay naging makasalanan, ikaw man ay nailayo sa Panginoong Diyos. Ang pag-ibig at kabutihan ng Panginoon ay hindi nagbago. He showed His kindness and love when He gave His Son, the Lord Jesus, upang mapatawad ang kasalanan. Kaya nga, yan ang lagi nating panghawakan, that His kindness will never expire, hindi magbabago hanggang ngayon. Nais ng Panginoong Diyos na Siya ay pagkatiwalaan mo. At ang lahat ng Kanyang mga pinangako, lahat ng mga ninakaw ng kaaway sa iyo, kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan, ng kapayapaan, ang kasalanan, mapapatawad, magkaroon ng kaligtasan. Dahil si Jesus nga ang magbabalik. He will restore what is for you. Kaya ang sabi dito sa John 3:15, ang ganda ng sinabi dito sa John 3:15. Ayan, ang sabi dito, that whoever believes in Him may have eternal life. Ang sino man na manampalataya, ang sino man na panghawakan ito, na ito ay katotohanan, siya ay maliligtas. Ikaw ba, bata, nananampalataya na? Sabihin mo sa Panginoon, Opo, Panginoon, naniniwala ako na ito ay para sa akin. Na ikaw ang magbibigay ng lakas, ikaw ang magbibigay ng katatagan, ikaw din ang magbigay ng yaman ng puso, yaman ng saya, yaman ng dunong, yaman ng kapayapaan. Lahat ng yan ay nasa kamay ng ating Panginoong Jesus. Handa ka bang hingin yan o tanggapin yan? Dahil yan ay para sa iyo. Manalangin tayo. Pwede kang sumunod kay Teacher I sa panalangin ito. Let's pray. Panginoong Diyos, Ikaw po ang aking mailikha. Salamat sa pag-ibig mo. Opo, kailangan kita. Ako po ay makasalanan. Wala akong lakas na gawin ang tama. Patawad po, Panginoon. Nananampalataya akong Ikaw lang, Lord Jesus, ang paraan upang magkaroon ng buhay na mapatawad, buhay na may kagalakan at kapayapaan. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko. Nais ko po ang lahat ng iyong mga pangako. Manguna ka, maghari ka sa buhay ko, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. In Jesus' name, Amen. Ayan, kung ikaw ay sumunod sa panalangin yan, ang promise ng Panginoon in John 3:15 ay tanggapin mo. Dahil ang eternal life or buhay na may lakas na gawin ang tama, yan ang isa sa pinaka the best na regalo ng Panginoong Diyos. Ang buhay niya ay nasa buhay mo. Huwag kalimutan, patuloy na kilalanin ang Panginoon. Yes, tuwing Sunday, 6:30 hanggang 7 ng umaga, live tayo dito sa ating programa, ang Paaralang Lingguhan. Ibahagi din sa inyong mga friends ang mga natutunan. I-share mo din ang mga live broadcast natin upang mas marami pang mga bata ang makakilala nga sa ating Panginoon. At masigit sa lahat, basahin ang Kanyang salita. The Bible has wonderful stories of what God wants for you and me, boys and girls. Kaya, huwag tamarin na basahin ang Bible dahil nandito ang lahat ng mga pangako ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Ba? God bless you. 7:06 na in the morning. We are inviting you on August 22. Magkakaroon ng Sunday School Teachers Training ang team natin dito sa CEF Coronadal. So, para sa mga baguhan na magtuturo ng mga bata o para na rin sa mga veteran na at gusto pang ma-enhance, gustong ma-refresh, you are welcome sa ating half-day training half day na, almost whole day. 8 a.m. hanggang alas 2 po yan ng hapon. Oo, sa Berean Harvest Church ang atin pong venue. Welcome po ang lahat. At para din sa ating mga values, education class, partner teachers, mga SVEC partners, meron po tayong enhancement training. Ito po ay 5-day intensive na training po natin para mas ma-equip, matulungan po kayo sa pag-reach out ng mga kids in our communities. Sa lahat ng Lunes naman ng September ito. Tingnan nyo po ang ating mga announcements sa page po natin sa CF South Cotabato at maging sa CF Corona Del 2 para sa mga detalye. And yes, we invite you church partners on September, next week, next month na po yan, will be the 40th anniversary of CF here in South Cotabato. And we will be celebrating ang goodness ng Lord sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga piling bata, 300 children sa bayan po ng sa probinsya ng Sarangani na sa lanta ng Paglindol. So, should you desire to express your gratitude to the Lord sa ministry ng Child Evangelism Fellowship, we invite you to give with us. Makipag-ugnayan po sa akin. Pwede nyo po akong i-text sa 09666-702-185 upang ang regalo natin ay ating pag-isayin. Pwede rin po dito sa atin sa DXKI. Paano po ba yan? Paalam na po ako. Next Sunday ulit, magkakasama po tayo. God bless everyone! Huwag umabsent sa Sunday School. Bye-bye!

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesus Kristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang bago sa pagbabago. Programang hatid ay ibayong kaalaman sa buhay Kristiyano. Ang bago sa pagbabago. Katuwang mo sa mas malalim at matibay na pananampalataya. Agapay sa mas masaganang relasyon sa ating Panginoon. Ang bago sa pagbabago. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita.
1: Magandang umaga po sa lahat na isa pong batin, ating pong mga kapatid at mga kaibigan na patuloy pong nakabang sa ating programa sa lahat ng dako ng Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato, Davao del Sur at ilang bahagi po ng Maguindanao. Sana kayo po ay nakiling masigasig sa ating pong paglilingkod sa Diyos at patuloy po tayo na nagbibigay ng mga pasalamat sa Kanya. Sa ating pong mga kaibigan na nagbibigay ng financial support sa ating programa, naway marami pang pintuan ng papapala ang bubuksan po ng Diyos at kayo ay patuloy na pagkalooban ng marami pang biyaya sa buhay, malusog, malakas na pangangatawan sa bawat araw. Sa lahat na nagdiriwang ng kanilang karawan, maligayang pagdiriwang po ng inyong karawan at sa lahat na nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib, happy wedding anniversary sa inyong lahat. Sa umagang ito, nais ko pong buksan natin atin pong mga Biblia dito sa Kawikaan, talatang 16, dito sa versikulo 3 hanggang sa versikulo 5. Pakinggan natin ang sinasabi. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama paparusahan ang kahinatnan. Kinamuhian ni Yahweh ang lahat ng mga mayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng patnubay habang atin pong pag-aralan ang kanyang banal na mga salita. Mga kapatid at mga kaibigan, sa bawat araw tayo po ay gumagawa ng mga plano. Mayroon po tayong mga schedules sa atin pong mga trabaho, sa atin pong mga ministries, sa atin pong mga finances, pamilya, para sa atin pong future. Yun po ang tinatawag, we need to plan in every work that we are going to do and we need to work also our plan. Kailangan po tayong magplano at kailangan po nating trabahuin kung ano man ang atin pong pinaplano sa buhay. Planning is good, but planning without surrendering our will to God will become anxiety. Ito ay magdulot po ang kakahinatnan kung tayo po ay maraming plano sa ating pong buhay. Kung hindi po natin ipagkatiwala sa Diyos, hindi po natin ibibigay ang atin pong buhay sa Panginoon, ito ay magdudulot sa atin ng problema. Sa atin pong bawat araw na ginagawa, nagbibigay po tayo ng tinatawag na hard work. We are making everything according to our plans, di ba? Kung ano ang atin pong gagawin, anong oras tayo gigising, mayroon po tayong mga schedules na hinahabol sa buhay, hindi lang sa bawat linggo, kung hindi sa bawat araw. So sometimes, we work hard to make everything happen. So, minsan, ginagawa po natin ang lahat upang mangyari kung anuman ang atin pong pinaplano. And marami pong mga pagkakataon that our expectation failed. Maraming pagkakataon na kung anuman yung atin pong pinaplano at ang atin pong expectation na ito po ay mangyayari, kung minsan ito po ay hindi nangyayari. Hindi po tayo nagtatagumpay sa mga bagay na atin pong ginagawa. Mga kapatid, binibigyan po tayo ng gabay sa pamagitan ng salita ng Diyos that we need to give our life, commit our life to the Lord. So ang Proverbs chapter 16 verse 3 to 5, ito ay nagbibigay sa atin ng pamamaraan kung paano po magtatagumpay ang ating plano sa bawat araw. We need to commit our work to the Lord before asking that God is going to bless our plan. Bago pa man natin po ahingiin sa Panginoon na sana patnubayan po niya, bigyan po niya ng gabay ang atin pong mga plano sa bawat oras, sa bawat araw. We need to surrender our plans to God. Dapat Involved po ang Panginoon sa lahat na ating pong mga plano sa buhay. Huwag po nating hayaan, tayo lang ang siyang gawa. Kailangan po natin na ang Diyos, sapagkat iba po ang kanyang katalinuhan at kaalaman kung ihambing sa atin pong katalinuhan at nalalaman sa buhay. The wisdom of God, ang kanyang katalinuhan, is always greater than our wisdom. Infinite, wala pong limitasyon. Yung atin pong katalinuhan at nalalaman sa buhay, mayroon po siyang limitasyon. Though we have all yung mga technical advantages na tinatawag sa ngayon, dahil advanced po yung ating technology with regards to information, but still, we need to commit our plans to God. We need to surrender. Kailangan po natin i-surrender kung anuman ang gusto po natin mangyari at pinaplano sa buhay. Ibig mong sabihin, kung anuman ang ating plano, dapat ito rin po ultimately ang mangyayari according to the will of God, ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kadalasan, ang Diyos po ang siyang mag-establish sa atin pong mga layunin sa buhay. Kung atin pong isusurrender, i-commit kung anuman ang plano natin sa Panginoon, there is what we could, He will redirect them. Siya po ang magbubukas ng mga patuan, magbibigay sa atin ng tinatawag po nating pagkakataon, mag-open ng mga pamamaraan, magbubukas ng mga pamamaraan, at siya din po ang magdadala sa atin sa tagumpay na atin pong ini-expect na mangyari sa atin pong mga plano sa bawat araw, plano po natin sa isang linggo, plano po natin sa isang taon, at sa atin pong future. Mga kapatid at mga kaibigan, kailangan natin ang Diyos. Hindi po pwede na tayo ay mag-rely, di ba, sa sandal sa atin pong mga stock knowledge. Kung ikaw ay isang inhenyero, ikaw ay isang doktor, isang abogado, tayo po ay binibigyan ng advice ng Panginoon that we need to commit our lives to Him. We need to surrender our plans to Him. Kailangan po natin ang Diyos, kahit anuman ang katalinuhan, anuman ang kurso na atin pong natapos, ilan man ang atin pong master's degree, ilan man ang atin pong doctorate na natapos, ano ka man katalino, kapatid at kaibigan, still, God's wisdom is greater than what we've earned in this world. Ang katalinuhan po ng Diyos ay mas mataas ihambing sa atin pong nalalaman sa buhay. Sa mga leaders natin, sa mga parents, mga workers, mga servants, mga pastor, we need to remember that our first responsibility is faithfulness to God. God's responsibility is the outcome of what we are doing in this world. Ang responsibility po ng Diyos ay kung ano ang maging resulta, ano ang kahinatan sa pagbibigay po natin, pag-surrender sa atin pong buhay sa Kanya. We cannot control everything in this world, mga kapatid at mga kaibigan. Yes, we have also part in our individual life, sa atin pong bawat buhay. Mayroon po tayong parte to excel in excellence, di ba? We need to pray. We need to plan our work, but leave the result in the hands of God. Kailangan po natin ibigay sa Panginoon kung anuman ang atin pong ini-expect, anuman ang atin pong gustong mangyari sa buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, we need to pray before we plan. Kailangan po na tayo ay mag-bend sa atin pong mga tuhod, mga paa, sa paanan ng ating kapangyarihan ng Diyos bago po tayo magplano. Don't simply ask God to bless you. Huwag po nating simply lang ihingiin sa Panginoon na siya po ay magbibigay sa atin ng mga tagumpay, magbibigay po sa atin ng marami pong mga biyaya sa buhay. Subalit, kailangan po natin magpakumbaba sa atin pong sarili sa Panginoon. Pangalawa, we need to surrender our agenda to Him and be willing for God to change our plan. Hindi po ibig sabihin na yung plano po natin sa buhay is absolute. Yun na po yung atin pong sundin. Pahayaan po natin ang Panginoon po. Bigyan po natin siya ng pagkakataon. If our plan is not God's is not in line with God's agenda, we need to accept it. At do work faithfully in God, trust God. Ito po ay hindi nagsasabi na sa oras na binigay mo ang plano mo sa Panginoon, when you surrender your agenda to God, na hayaan mo na lang ang Panginoon na siya na ang magtatrabaho para sa iyo. You still need to work. So, balit, kailangan mo ang guidance, kailangan mo ang

Hindi po dapat na i-insist natin ang atin pong plano sa Panginoon, because sinurrender mo na sa Panginoon, so you have give the right na ang Panginoon po ang siyang mag-establish kung anuman ang plano. There are times na ang plano natin ay hindi po kalooban ng Diyos, so ma-frustrated po tayo, ma-disappointed tayo. So, balit if we are humble sa atin, nagpakumbwa po tayo sa harapan ng ating Panginoon, because there are times God is going to close the opportunity. Mayroon pong maraming pagkakataon na hindi po masusunod ang atin pong plano. Isasara niya ang mga pintuan ng pagkakataon, because God is going to open another doors na kanya pong inihanda para sa atin. Kung minsan, masakit po yun, mga kapatid at mga kaibigan, na ma-close yung door, yung pintuan, mga pagkakataon, dahil yung atin pong expectation ay hindi po nasusunod, hindi po nagtatagumpay. We feel in our expectation. But wait, maghintay ka lang sapagkat there is another door na binubuksan po ng Diyos. Greater na pagkakataon, mas malaki na oportunidad na ikaw ay magamit po ng Diyos. Greater is the wisdom of God. So mayroon pong diferensya ang atin pong mga assignment, mga ambisyon sa buhay ay hindi po nasusunod. Pagsundin po natin ang kalooban ng atin pong Panginoong Diyos, this is more, tinatawag po natin excellent. Mas matibay, mas maganda yung magiging resulta. Minsan, hindi po natin naiintindihan ang mga pangyayari sa atin pong buhay the moment God closed the door. But just wait kung ano ang gagawin po ng Panginoon. Later, you can appreciate of the guidance of God. Ma-appreciate po natin yung kanyang guidance sa buhay po natin. Mayroon pong mga pagkakataon, hindi lang minsan. Subalit, marami pong pagkakataon na tayo po ay obsessed with controlling the result of what we have planned in life. Pinipili po nating sundin na mangyayari kung ano ang atin pong pinaplano sa bawat araw. Subalit, when we declare, when we submit our plan to God, the work is heavier, the work is hard, but when we commit it to the Lord, ang tulong po ng Diyos sa atin pong trabaho, sa atin pong paningin, mahirap. But we, when the moment sa panahon na ito po ay binibigay natin sa Panginoon, at siya po yung nag-establish ng atin pong plano, you will be surprised with the result when we commit our plan, our work to God. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, without being afraid, everything need to be dependent on God. Huwag kang matakot na i-commit sa Panginoon na hindi masunod yung plano, sapagkat yung plano po ng Diyos is more excellent yung kanya pong resulta. Kung minsan, hindi natin maintindihan, as I said, the moment yung mga oportunidad na hinahabol natin ay masasarado yung mga oportunidad. Minsan, tayo po ay nasasaktan at nais na nating mag-give up sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. So, balit mga kapatid at mga kaibigan, kailangan po nating manatili sa presensya ng ating makapangyarihan na Diyos, sapagkat kailanman hindi po niya tayo pababayaan. Kailanman ang Panginoon ay nandiyan. The moment we commit ourselves to God, hindi natin nakikita ang trabaho in a silent way. God is working. So we need to defend our God. We need to commit ourselves to Him. Yes, kailangan po nating maging faithful. Kailangan po nating magtuloy-tuloy sa ating pagtatrabaho. You need to work diligently. You need to pray continually and surrender completely your will to God. Don't hold back. Huwag mong i-insist ang plano mo, because if we commit ourselves to Him, ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng ability. God is the one controlling our hands, our mind, our wisdom, in order na matatanggap po natin. Yes, sa umpisa, at the start, mahirap po natin ma-appreciate yung
tinatawag po natin na

gabay ng Panginoon sa ating pangbubuhay. Subalit mga kapatid at mga kaibigan, dapat po nating tandaan na ang kalooban po ng Diyos sa ating pangbuhay, kung ito ay masusunod, dapat po nating sundin. Later, we can appreciate that greater is the result. Mas masarap, mas maganda yung nagiging resulta sa mga plano po natin. Kung ito ay atin pong nasubmit, na surrender completely ang atin pong kalooban, ang atin pong will, atin pong wisdom sa Panginoon. There are people, pastors, mga businessman, na talagang maganda sila magplano. Alam ba natin na kung minsan yung resulta, yes, sa paningin po natin, excellent. Subalit, hindi po nasisiyahan ang iba sa atin sa nagiging resulta. Dahil gusto po natin na mayroon po tayong tinatawag na mas malaki yung outcome, mas malaki yung, in other words, sa mga business word na tinatawag po natin, ginansya. Subalit, hindi po yun maganda ang pamamaraan. So mga kapatid at mga kaibigan, if we commit our plan to the Lord, if we surrender ourselves, our plan to Him, greater is the blessings that God is going to give you. Mas masarap, mas nakapagbibigay sa atin ng satisfaction. Kahit hindi po billions yung naging resulta sa business natin, yung gain sa bawat araw. So balit matamis at maganda po yung guidance ng Panginoon sa ating pong buhay. It will produce yung tinatawag po natin contentment and satisfaction sa ating pong buhay. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sana patuloy po nating pakikinggan ang salita ng Diyos dito sa Kawikaan. Hindi lang pakikinggan, sundin po natin ito. Sapagkat ang sabi po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain at magtatagumpay ka sa lahat ng inyo pong mga lalunin. Hindi lang po ito siya yung pangako ng Diyos. Subalit ito po ay talagang gabay na nais po niya na sana ang kanyang mga nilalang ay magkaroon ng kadakilaan sa pagsunod ng kanya pong inihanda na tagumpay. God is not going to fail you. Hindi ka po mabibigo sa oras na ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat na gagawin mo sa bawat araw sa iyong pong buhay dito sa ibabaw ng mundo. Bago pa man tayo magtapos, tayo po ay dadalo sa hardin ng panalangin.

Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan sa umaga ito. Na kailangan po namin ipagkatiwala sa inyo ang lahat na amin pong gagawin. At salamat sa gabay na ibibigay po ninyo. Hindi lang ito isang pangako na magtatagumpay anuman ang mga layunin namin sa buhay, subalit ito ay magdudulot sa amin ng contentment kung saan kami po ay magkaroon ng tunay na kagalakan, happiness, joy sa amin pong paglilingkod sa inyo. Sa lahat ng sektor kung saan man kami nilagay po ninyo, kung kami po ay nasa nagtatrabaho sa department ng gobyerno, sa mga teacher o sa mga businessman, sa mga doktor, sa mga law firm, engineering firm, we pray, Heavenly Father, na ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay ng tagumpay sapagkat ipinagkatiwala po nila sa inyo pong kamay ang kanilang buhay, hindi lang yung kanilang plano, subalit ang kanilang buhay at lahat ng kanilang ginagawa sa inyo pong kaalaman, sa inyo pong katalinuhan. And we always believe that your thought is greater than our thought. And your wisdom is higher than our wisdom. At magiging mas maganda yung outcome, magiging resulta kung ipinagkatiwala po namin ang aming plano at buhay sa inyo sa bawat araw. Salamat sa inyong salita na amin pong napag-aralan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago pa man tayo magpaalam, pakinggan po natin ang isang napakagandang awit.

0: Ito po ang inyong lingkod, Brother Rica, hanggang sa susunod na linggo. Magandang umaga at mabuhay po kayo.
1: Inyong napakinggan ang programang Ang Bago sa Pagbabago. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang sa Himpilang 1062 DXKI.

0: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City, nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadikada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa Ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062 DXKI nagahingyo sa inyo nga magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin dira sa atin FB page via 1062 DXKI FEBC Radio.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: 30 minutong pagbubulay-bulay bago harapin ang mga hamon sa iyong buhay. Simulan dito sa Kaalaman sa Iyong Daan kasama si Ron Banzagales.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Napakabuti ng Diyos dahil binigyan naman tayo ng pagkakataong magkasama-sama sa programang Kaalaman sa Iyong Daan kung saan tayo tumitigil sandali upang magnilay at matuto mula sa mga kwento ng pag-asa. Ako po si Kuya Ron Banzagales, ang iyong lingkod na makakasama mo rito sa Kaalaman sa Iyong Daan dito lamang sa KIR 104.3 The Way FM at DXKI Coronadal, your friendly voice.

Ang ating inspirational story sa umagang ito ay pinamagatang matayog na pangarap. Kaibigan, marahil ikaw ay nag-aalinlangan o minsan ay nawawala ng pag-asa habang tinataas ang landas tungo sa ating matayog na pangarap. May mga pagkakataon na tila napakahirap at napakalayo nito para abutin. Maliban pa sa napakaraming hadlang ang kailangang pagdaanan. Minsan, tayo ay napapaisip na kaya pa ba natin o kung tama pa ba ang landas na ating pinataha. Ngunit, tandaan mo kaibigan, ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang iyong tatahaking paglalakbay. Sa halip, ito ay paanyaya upang mas maging matatag, mas magpursige, at patuloy na maniwala sa kakayahan na ibinigay sa atin. Kung tayo ay naguguluhan, maaari magdulot ito ng hindi magandang balik sa ating kaisipan. Hindi inakala ni Khalid na balang araw ay magkakaroon siya ng isang matayog na pangarap na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Bata pa lamang siya, ay simple na ang kanyang pamumuhay. Ngunit sa puso niya, ay may isang mithi na tila napakataas abutin. Pangarap niya, balang araw ay maging ganap na doktor para may umagapay at umalalay sa kanyang pamilya, pati na rin sa kanyang sariling komunidad. Araw-araw siyang nagsisikap. Nagtsatsaga siyang mag-aral ng mabuti at matuto mula sa mga karanasan ng kanyang mga guro. Kahit siya ay nagmula sa mahirap na pamilya, patuloy siyang naglalagay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Maraming pagkakataon na tila napakalayo pa ng kanyang pangarap. At may mga tao nagsasabing ang kanyang pangarap ay hindi madaling abutin. Minsan ay napanghinaan din siya ng loob. May mga araw na iniisip niya kung tama ba ang kanyang landas o kung sapat ba ang kanyang kakayahan upang maabot ang kanyang minimiting pangarap. Subalit, sa tuwing naaalala niya kung bakit niya sinimula ng lahat, muli siya nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang naunawaan na ang pagkakaroon ng matayog na pangarap ay hindi lamang tungkol sa tagumpay na nais makamit. Kailangan ng iba yung pagsisikap. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob na patuloy na magsikap, matuto sa mga bagay-bagay, at bumangon sa tuwing siya ay nadadapa. Isang araw, pagtanto ni Khalil na ang tunay na halaga ng kanyang pangarap ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano ito kataas, kundi sa kung paano siya hinubog ng mga pagsubok habang tinatahak ang landas tungo rito. At doon niya naunawaan na ang matayog na pangarap ay nagiging posible kapag sinasamaan ito ng tiyaga, pananalig at tatag ng loob. Kaibigan, marahil pakiramdam mo ngayon ay parang malayo ka sa iyong tahanan, sa lugar na hindi mo ginusto at puno ng pagsubok. Ganito rin ang karanasan ng bayan ni Jeremiah sa Babylonia. Nasaktan, ngunit may pag-asa. Sa bawat punla na itinatanim, bawat bata na ipinapanganak, at bawat panalangin para sa kanilang komunidad, ipinapakita niya ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi nawawala ang hirap, ngunit nagbabago ang paraan nila ng pagharap dito at nararanasan nila mga bunga ng kanyang pagkalinga. At sa Jeremiah 29:11, ipinakalala sa atin ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano magdadala ng kabutihan at hindi ng kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa hinaharap.

ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa hirap, kundi sa pagtitiwala sa Diyos, sa gitna ng unos at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa Kanya, may lakas tayo, may pag-asa, at ang ating kwento ay hindi pa tapos.

0: Tayo'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa matayag na pangarap na inilalagay mo sa aming mga puso. Sa aming paglalakbay patungo rito, alam naming may mga pagsubok at kabiguan. Kaya't naway bigyan mo kami ng lakas, ng tapang upang patuloy na magsikap. Maniwala sa mga kakayahan na ibinigay mo at huwag mawala ng pag-asa na may magandang bukas na parating. Turuan mo kaming tanggapin ang hamon bilang bahagi ng aming paglago. Kabayan sa tamang landas at ipaalala na ang bawat sakripisyo at pagtsatsaga ay may layunin. Sa iyong gabay, naway maging matibay ang aming loob at patuloy naming abutin ang matayog na pangarap na inihanda mo para sa amin. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, oras na para magpaalam sa iyo ng pansamantala. Ako si Kuya Gord Del Pilar at nagpapasalamat din tayo kay Maria Vanes na nagsulat ng ating inspirational story sa umagang ito. Hanggang sa susunod na Kaalaman sa Iyong Daan.
1: Ikaw ba ay napagpala sa iyong pakikinig dito sa Kaalaman sa Iyong Daan? Kung nais mong magkaroon ng kopya ng inspirational story, maaari kang mag-email sa info@theway.febc.ph o magpadala ng mensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.
2: Abyan ang 1062 DXKI FEBC Radio ang mainabyanon nga tingog diri sa Coronadal City nagapangalagad sa sulod sang masobra anum na kadekada. We are non-profit organization, wala sang advertisement apang sa grasya sang Ginoo nagapadayon. Kag salamat sa imo padayon nga pagpamati, pagpangamuyo kag pagsuporta sa ministeryo sang Ginoo. Kabahin sa pagpalambo kag pagpadayon pagid sa pagpanerbisyo sang Far East Broadcasting Company, ang 1062DXKI nagahingyo sa inyo ng magsabat sa atin audience listening survey. Ang imo nga sabat, dako gid ina nga bulig para mas ma-improve ang aton mga programa. I-share ang imo experience abyan sa pagpamati, pinaagi sa pagsabat sa atin survey form. Nakapin, dira sa atin FB page, via 1062 DXKI FEBC Radio.

0: 1062DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Kwentong kalusugan.
2: Kwentong kalusugan.
1: Panahon na para unahin ang kalusugan.
2: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
1: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong kalusugan.
3: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan. Tungkol na naman po sa kalusugan ng ating pagkukwentuhan. Ito po ang inyong mga kasama tuwing araw ng Sabado dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Jo Cabrera Alabastro po.
4: At Mirna Arceca from Tree of Life Wellness Center.
3: Kaagapay, kamusta ba ang iyong bowel movement? Saktong-sakto po ang ating pag-uusapan dahil yan po ang feature ng ating subject matter expert, si Mirna Arcega.
4: Okay, simulan ko na ba? Okay, paano ba natin na marerecognize na ikaw nagko-constipate, no? Kapag di regular ang bowel movement mo at yung iba, mga isang taon, di nakakadumi talagang. Can you imagine that? Siguro hirap na hirap sila. So, dapat 2 hanggang 3 beses ka pala